0: arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-premium D3 na.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Ito ang XFM Network Philippines. Bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: XFM! XFM!

8:12 in the morning, mga higala, alas 8:12 na. Sa sayong kabuntagon, mga katropa. Halikaroon sa ato patahin sa pagpangalagad, mga higala, sa programang Bullseye, mga igso. Kauman gihapon ninyo karubuntagan, mga katropa, ang inyong Mr. Bullseye Mati, katropang Vicente Pichon Nafon. Napaganda mga higala sa ito, mga technical partner engineer sa technical side. Kauman ato karubuntaga, si katropang Ken Acevedo o katropang Virgil Picong Ordeneta. Sa ito mga kaigsunan, mga higala, nga bago pa naka-tune in karon mga katropa, live ta mga igsoon. Sa itong Facebook page, mga higala, search lamang ang XFM 99.1 Mati City. Doon na punta YouTube channel, mga higala, pwede ta ninyo makita, i-search mga igsoon. At tanawa, pakitaan ninyo ang itong YouTube channel, ang XFM Mati Official, mga katropa. Dari karon mga igala, sa atong lakad sa panahon, mga igsuon, karong buntaga, mga katropa, matod pa sa pag-asa, mga igsuon. Ang atong tibok adlaw nga weather forecast para sa Mayo 6. Adlaw nga Martes, mga igsuon, Miyerkules, mga higala. O, sayop niya itong akong dimension nga adlaw kagaya na. I stand to be corrected, mga igsuon, ha? Miyerkules kita karon. O, kining usahay, sa sobra na to kabis.

Tama lang yun. Weather forecast, gikan sa Pag-asa, mga katropa. Overall weather condition sa siyudad sa Mateo, probinsya sa Davao Oriental. Partly cloudy to cloudy skies karong buntaga, mga igsuod, tibuok adlaw. Simpleng adunay isolated rain showers o thunderstorms unyang gabi. Tungod kini mga higala gihapon sa easterly. Kini nga init nga hangin, mga higala og moisture sa kalangitan. Ang ulan, mga higala, kung makasinati, banta dili continuous matod pa. But it can be sudden, mga higala. Ang atong temperatura, mga higala, karong buntaga, mga igsoon, matod pas Pag-asa, ang pinakataas, mga katropa, 31 to 32 degrees Celsius. Ang pinakaubos, mga higala, 24 to 26 degrees Celsius, mga igsoon. Ang pinakainit, mga katropa, matod pa, mga igsoon. Asa ba itong pinakainit din, mga higala? Tinion gihapon sa kahaponon, mga higala, between 1 to 3 p.m., mga igsoon, ha? Muni, mga higala, ang atong weather condition karong buntaga, wala pa na-monitor po, mga katropa, ang Pag-asa. Gawas niya itong low pressure area, mga higala, ngayon lang na mataan, pero layo-layo pa to. Ang ingon sa Pag-asa, basig posibleng weekend usunod sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Pero wala pa update, mga higala, mahitungod niini karong panahon. Pero mas maayo magid na, mga higala, labi na ito mga bahaunon nga lugar. Doon ay mga landslide, mga katropa, nga dool o landslide nga mga lugar nga magigmat o galisto o preparado kita kanunay, mga katropa, sa tanang panahon. Kay kining kalamidad, mga igsuon, di yun ni mga higala muteg sa imog mananghit nga musunod na ko. Mukalit lang ni mga higala ga surprise attack. Mo nang dapat preparado ta, mga higala, ay para walay heart attack. Speaking mga higala heart attack, dapat mga katropa kining atong pamilya, mga higala, sa atong tagsa-tagsa ka mga pinalanggang pamilya, para mismo kanatong tanan sa tanan nato mga working parents, sa tanan natong mga trabahante, mga igsuon, dapat mga higala protektado o alaga kayo ang atong panglawas. Muna mga higala ang atong pinaka bililhon nga propiedad o ipanagiyahan, mga higala, mao'y pinaka-importante malabang tanan ang atong ikaayong sa panglawas. Ang atong Yes to Health Incorporated, mga katropa, doon na tayo mga nindot nga produkto para kaninyo, mga igsuon, ha? Ang atong kampiyon nga kombinasyon, mga higala, sa atong mga nindot, mga higala, o epektibo gayod nga mga food supplements. Ang atong Santon Plus Gold, mga higala, sa pagpaligon, mga katropa, ha? Sa atong immune system, mga igsuon, o paayo sa atong panglawas, mga igsuon. Sino mga atong Santon Plus Gold, mga katropa? Doon na kini mga nindot nga ingredients, mga igsuon, sama sa mangustin. Ang palaya, malunggay, garlic o spirulina, mga katropa. Para sa itong food supplement capsule nga Santon Plus Gold, mga igsuon. Kini po nga itong Santon Plus Gold, mga igala, gama kini sa 100% extract supplements. Katong-atong mga gimension, mga igala, mangustin, malunggay, ang palaya, garlic o spirulina. Nga makatabang, mga igsuon, nga malikayan, kini mga balitian sa kidney. O guban pa, mga higala, nato nga mga organs, mga igsuon. Kiring atong Santon Plus Gold, mga higala, nindot po ni Parisan, mga katropa, para doon na tayo vitamin C intake kada adlaw, mga higala, importante ni ang vitamin C, ascorbic acid nato, mga higala, nga Santon Vitamin C. Kiring atong Santon Vitamin C, mga higala, doon na po ni spirulina nga puno o vitamin A o 10 times, mga katropa, nga mas daghan o vitamina kita makuha kaysa karos. At akong tabang, mga higala, nga pupanindot usab sa atong digestion o immune system, mga higala, o mapatinaw sa atong mga pananaw ang atong ascorbic acid nga Santon Vitamin C. Mutabang sab kini, mga katropa, aron na mapalambo, mga igsuon, ang immune system sa atong mga pamilya. Para aron ang atong mga pamilya, mga katropa, dili-dali, mga higala, matakbuyan o mga sakit o balatian o balipayon kanunay balag pobre. Basta healthy, mga higala, dili to pobre nga hilas. Pobre nga healthy. Saon na nanimong binandol nga salapi, mga igsuon,

0: pa masakripisyo. Labi na ning atong kakabos o kalisod mga higala, ang atong yung ikayos pang lawas gyud mga katropa, ang atong masakripisyo sa sige na to mga higala, kugi o pagpanarbaho mga katropa, bisag di na kaya sa atong paminaw, di na kaya sa atong lawas mga katropa. Sige lang ihapon tungod kay doon na tayo mga obligasyon o doon na tayo mga pangandoy sa kinabuhi. Marisin na ninyo mga katropa sa atong mga kampiyon nga kombinasyon. Hindi nga itong mga food supplement capsules mga higala, ang Santon Plus Gold o ang atong ascorbic acid nga Santon Vitamin C. Para po sa primera klase mga katropa nga food supplement. Muna mga katropa ang atong tumarod para manalipdan o pangontra na ito mga higala para sa mga sakit o balatian, viruses o bacteria. Kining atong premium D3 mga igsoon. Kining atong premium D3 mga katropa. Muna ang atong soft gel capsule nga makahatag ayon mga higala og instant energy. Tungod kay taas kini mga katropa og medium chain triglyceride, nga kung musulod sa atong kalawasan, mudiretso kini sa atong mga atay nga mamahimong tinubdan sa atong instant energy. Og usok mga katropa, kini atong premium D3, mo kini ang vitamin D3 nga dunay VCO og moringa seed oil extract mga katropa. 7 or 8:20 in the morning, alas 8:20 na sa iyong kabutagon mga katropa. Diligyan sa ato pa tayo nga pagpangalagad mga igsoon sa programang Bullseye. Sa itong babalik ang Coast Guard Station Davao Oriental, ginapaligo ni ini mga katropa sa ilang manigamot ang kahapsay seguridad sa tibuok probinsya sa Davao Oriental. Unya ang Kamara de Representante mga igsoon ni Okina mga higala ni ining sugyod balaod nun nga pahalapdan pa mga higala or expand pa ang programang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Confor Peace. Unsa ni mga higala og daghan pa nato mga nakaline up nga isgutanan. Atong malingan human sa mga pahibalo, standby.
1: Sari-saring balita. Expose at kontrobersa. Tututukan sa Bullseye.
2: Hello? Hello?
3: Oh, hello?
2: Papa? Pa?
3: Oh, nak!
2: Uli, na!
3: Nako sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
2: Imo, manok, ibarte.
3: Unsa? Akong manok, ibarte? Kadali lang. Inay mo mama, nana ko sa krusay.
2: Mga katrupa, exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong duwa kabuhang murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna po, wala na yung kwa na, nagkawala siya, at doon nawala na yun. Mga ganito na kami, debis na kinawala, magod. Basta ka ako, usalag mo kumutiskin mo ninyo, alanga, nindot yun.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab ingnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug mga tabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hati. Santon Plus Herbal Oil. Ang

0: sa kabigar. Kapasalamat kay kong dako sa Sista Pay. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katay ko da yun at Sista Pay. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahira dyan kayo ang Sista Pay.
1: Sista Pay, hanggang ang pain, fast and safe. Sista Pay, if symptoms persist, consult your doctor. Ibigay sa mabuti ka.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, alin ang par? Pakurati na ko na imong silingan, liya nga. Mangutang ka pero hindi mo bayaran?
4: Exciting!

0: 8:27 mga kadropa. Alas 8:27 na mga eksondre ganun sa atong padayon mga higalang pagpangalagad sa programang Bullseye mga kadropa. Bullseye! Bullseye! Bawa ninyo ganun buntaga mga eksondre si kadropang Vicente Bichon the 4th. Napaganda mga eksoon sa atong mga technical partner, engineer sa technical side, mga katropa. Sao pa nato karumbuntaga si katropang Ken Acevedo o katropang Virgil Picong Ordinesa. Balik na mga higalan din karoon sa atong mga naka-lineup ng iskutanan, mga katropa. Ang Kamara de Representante, mga eksoon, o paminaw mo ha, kay importante ni, bahin ni sa kining Pantawid Pamilyang Pilipino Program. O four-piece mga silingan. Ang House of Representatives, kagahapong adlawa, ilan ang iaprubahan mga katropa on its third and final reading. Kining measure mga igsuon, nga mas magpaligon mga katropa o mas magpa-lawig mga igsuon sa programang Four Peace, kining pantawid pamilyang Pilipino program. Pinaagi mga higala sa pagpasaka sa ilang dugang suporta ngadto sa mga pobreng pamilyang Pilipino mga igsuon. Samtang gamugna kini sila mga higala og mas sa gining klaro nga agihanan mga igsuon. Klaro nga direksyon mga katropa para sa edukasyon, livelihood o gining eventual graduation from the program. In the House Bill number 8647, nga napasar mga igsuon, pinaagi sa pagbinutuhay diha karon sa Kamara de Representante, 224 votes has it mga higala. Tulo ang ni kontra o walay abstentions mga igsuon. So, mapadayon mga higala ang original nga purpose ni ining Four Peace o kining Pantawid Pamilyang Pilipino Program samtang himuon kini og more responsive. Mas paspas mga higala ang pagtubag sa among programa sa matag-adlaw nga realidad. Kining mga suliran mga katropa nga ginatubang sa matag pobreng pamilyang Pilipino. Nga nang inaanglan mga katropa og hinanaling hinabang gikan sa atong nasyonal nga panggamhanan dili lamang sa ilang survival sa panginahanglan mga higala nining mga basic necessities. Apil diri mga higala ang pagkaon labaw sa tanan. Access sa medisina, hospital, o guban pa mga katropang mga nag-unang panginahanglan sa usa ka pamilyang Pilipino nga pobre mga katropa. Hangtod mga higala nga mugraduar sila sa mong programa o makabakod o makabarog na sila sa ilang kaugalingong mga tiil mga igso. Daw ang naisgutan nga balaod nun mga katropa, mupalawig kini, mupalapad sa mga pulisiya mga higala para sa tumong og tinguha nining Four Peace by law mga igsuon, pinaagi sa pagdugang mga katropa ni ining aspeto ngadto sa naisgutan nga programa kining socio-economic resilience, adult education through the alternative learning system o CONALS mga katropa, entrepreneurship training, livelihood support o kining transition program para sa mga graduating beneficiaries mga igsuon. So maugi hapon mga katropa ang tumong og tinguha ang pulisiya unsay lauman mga katropa sa ato mga beneficiaryo nining Pantawid Pamilyang Pilipino Program apan mas gipalapdan lang nila ang mga programa mga katropa ubos sa naisgutan nga Four Peace mga igsuon. Naanatay kuan diha mga katropa kining socio-economic resilience tungod og bunga gihapon ni mga katropa kay nagatubang ban og crisis karon ang tibuok kalibutan tungod ni ining kagubot mga katropa diha karon sa tunga-tungang sidlakan nga bahin sa kalibutan ang gira sa nasod Iran tali sa nasod Amerika. Doon na po'y education pinagi sa alternative learning system. So, dili lamang tsansa nga mga eskwela ang ato mga kabataan apan ang mga hamtong na pod og pangidaron. Kay kining als magud mga higala para ni sa kadtong mga wala gyud kahuman sa pag-eskwela, wala kahuman sa high school, apan sobra na kaayo sa edad para pa sila mutungha sa usa ka regular nga elementary school or high school. So, diri ipaagi ang ilang compressed gihiusa na ni mga higala nga mga pagtulunan para makadawat sila mga higala og titulo nga graduar sila sa high school og uban pa nga level sa akademya mga katropa. Now, mas gipalig-on kini mga igsuon nga naiskutan nga expansion sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Pinaagi gihapon mga higala sa naisgutan mga katropa nga Department of Social Welfare and Development. Sa ilang case management niini, girequire mga higala sa Department of Social Welfare and Development nga mugamit niining mga community level data, household profiling, validation, and local planning. Mauni karon mga katropa ang dapat himuon sa DSWD subay niining Pantawid Pamilyang Pilipino Program. So dili lang puro distribution mga higala sa cash grant o other assistance sama niining mga grocery packages o guban pa mga higala, livelihood packages. Bullseye! Apan girequire karon mga higala sa maong 4-piece nga balaod. Ang DSWD nga magamit ang mga community level data, household profiling, validation, and local planning, and to connect beneficiaries with the right services. Kinigyod. Kaya ginira bang Pantawid Pamilyang Pilipino Program mga katropa? Kamu man siguro kung kakita mo sa inyong mga silingan, mga igsuon, kini mga higala, ang naglangkob ani mga igsuon para gitunta ni mga higala sa makaayuda mga higala nga kantidad. Di man kay dako mga igsuon. Pero makatabang na sa nanginahanglan mga igsuon nga pamilya o sektor. Oh, kay mo bitong pantawid para makatabok ang usa ka pamilya sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan. Pero karon ang focus nining 4-piece mga igsuon is para gyud mga higala sa educational assistance and food assistance ngadto sa mga bata. Although moagi ang kwarta sa ginikanan, mabitaw mga katropa nga pirting daghan ang isyu ning programa. Kay pirting daghan ang danggawas mga katropa nga mga impormasyon, aligasyon sa social media, sa balita o sa chismis dias kanto nga ang uban pipila ka mga benepisyaryo pag human nila og kubra og dawat sa ilang cash grant gikan sa 4-piece mga igsuon, diretso mga higala dito sa Madyungan, diretso mga higala dito sa Tongitan, diretso mga higala dito sa Hantakan, ang uban mga higala ni Masyar na sa Sabungan. Ang pait pagidiri mga higala, diretso paingon sa baso mga igsuon pinagis mga makahubog nga ilimnon. Ang katong mogi tubog og tinguha nga para ipalit og libro, ipalit mga higala panginahanglan mga katropa sa ilang estudyanteng bata, naadto sa baso mga higala, naadto sugal mga katropa. Pag kini mga higala, suportado nga datos matod pas DSWD. Kay daghan sila gitanggal mga katropa sa maong programa mga igsuon tungod mga katropa kay ilang na tukiban nga wala gigasto, wala gigamit ang maong hinabang nga kwarta gikan sa nasyonal nga panggamhanan through the DSWD. And it went to the vices of the parents. Kamalo ba no kung ginsa mo sa mga naminaw karon? Diba? Ni Adtos Papidikyo picture, online order.
1: Bullseye!
0: Hola, mga higala, kay gusto matag-wow gyud. Diba? Now, karon mga katropa, kining naisigutan mga igsuon nga development sa 4Ps. The measure also recognizes the importance of the first 1,000 days of a child's life. Kining unang usa ka libong adlaw sa kinabuhi sa usa ka bata. By providing targeted support from conception until the child's second birthday, when health, nutrition, and early development are most critical. So, nagahin karon mga higala for health and nutrition grant not less than 750 pesos per month. For a

0: Salamat kayo, chikitita, sa imo ang kanta today. Mura bungol lagi ako ang headset ron maring or ako lang gibungol today, mga higalaan. Anyway, welcome sa tuang panag-uban, mga higala, gikan diriya sa... sana? Listahan? Listahan sa... Paluwagan. Ato nang tilaan unya sa tuang tila greetings mga maringhang ato ang mga suki nga namati karon diha sa tuang panag-uban mga higala. Ay kalimot adlaw karon nga Miyerkules. Miyerkules karon mga maring og Mayo 6 na karon 2026. Sa mga nag-birthday, happy happy birthday sa mga nag-birthday mga higala. Wala na eh. Ako makauban garon diri sa studio. Siyempre ako ni si Maring Inday Erica dili guapo dili mistay sa apan dili makopyan sa antong gamay mangunay og silingan. Ako ang kauban sa garon mga higala nga Basko Gayo ha. Mariga model sa tiki-tiki. Wala na eh mga Maring. Tia Daria.
1: Mga katropa sa atoa na po nga another show, another yes. Show.
0: Lain na sab nga mga ngabil ato ang mga lambi
1: yes. Ron.
0: Mga gising nga mga wait.
1: Lahit na po mga liog amo ang matilawan karong adlaw.
0: Speaking of liog, lami kikit-kit og liog dai.
1: Ano ka dai? Nagdamgo pa ako gabi dai.
0: Nagdamgo ni mo.
1: Nagkon na ko nagganet og liog.
0: Ansa?
1: Tiyala ko nga pula makayang liogan eh.
0: Basta yung liog na ni Kenneth. Kay pula man so, gikit-kit naglain.
1: Amin akong brown ang iyang liog.
0: Kay pula brown, na sa liog, dai.
1: Brown is dye.
0: Kawala ba ka ni si Kenneth, kusukin na mukha og tiil.
1: Ay, naibawaan man ako kay ang bukog sa tiil ganina, pati daghana.
0: Pag human niya og kaon mga marin, ni Kuan.
1: Ni Tugab.
0: Ni Kuan, wala siya mo Tugab.
1: Ay, wala pa na busog.
0: Wala pa siya na busog, ato sa liyo, giinit ang tiil.
1: Ito rin wala sa lamisa.
0: Yes, gipiktusan niya ang tiil mga maring.
1: Inyo na, ngayon na siya. Lalaan na ba kayo mulad o kumuinom? Okay, way lad o kay. Diretso, tulon.
0: Mag-inom na siya soft drinks ba kay? Kaya isa na mulad o kumaring.
1: Pero na... Unsa na sa 8 ounce ah?
0: Tuma ang 1.5.
1: 12 on, 8 on.
0: Eh, 1.5. Natunga na yun, isa na kalad o ka. Natunga na, grabe ni bataka ka.
1: Yes, so kayo mulala din na siya?
0: Kasi ko, so mulala nga mga lalaay. Biyan na sa Maragusan.
1: Ay, mga lalaay.
0: Nakanada na sa gilalaan sa Maragusan.
1: Taga-Mars man ay nasa.
0: Yes. Taga-Mars. Bueno, mga maring. Lahay na kunti lang ako na isang kapulgada na balibo. Yung kulot na sangit.
1: Mayroon na kamalang ko. Asa kagabi, maring?
0: Wala man ko ka-skirt na gabi eh. Kay...
1: Ay,
0: wala man si Edgar. Edgar is never been to me. Lonely is the night. Time will reveal the one you love.
1: Yeah.
0: And all things bright and beautiful, all creature great and small.
1: Maya kayo na tayo ko lang. Saan ito kantahan ito pa rin?
0: Kanang Juan Dizon.
1: Juan Dizon.
0: Mga katropa, mga maring, welcome kamo sa Tapanag-Uban Live. Ikan riya sa studio sa XFM 107.1. Nga live sa Tamabati karon diriya sa...
1: Mati City! Sa 99.1.
0: Og sa...
1: Bukidnon, XFM Bukidnon! Sa 101.7.
0: Og sa...
1: San Francisco!
0: Sa lugar...
1: Sa lugar...
0: Sa lugar ni paring Ray Alinton.
1: Yes. Ikaw ni bahala niya matira na kang paring Ray. Yeah.
0: Kapalo ba ka na si paring Ray, no? Kaya nagkagwapo na si Mayo, nagkadugay. Ay, nagkasakto na siya ang barog maring.
1: Ay!
0: Oo.
1: Pura na ay, may nag-alaga.
0: Ay, basida na. Ano
1: si parang kung si Muha, kay, sakto kayo mong barog na, na si Edgar.
0: Subot pa sabot, doon na nag-amuma.
1: Amuma, yes.
0: Sana all, doon na nag-amuma.
1: Ay, pa sila. Kay ako ah, si Lando, tagsa lang kay Mola si Lando.
0: Ano kay Mola?
1: LDR, magod me.
0: Wayo pagkuha na naman rin kay mga kuanjuga naman rin, mga kidney stones ka, ana.
1: Ano siya manahitabu,
0: Amari? Ano tagsa na ka uli yun sa imo ang bana?
1: Ay, manggahi ang mga bato.
0: Manggahi ang mga bato, wala na ikuan ba?
1: Ay, ingon ana din na, Amari.
0: Dapat.
1: Kuyogi, si Kuyogi siguro ko usahay diya sa inyo, ha? Kaya pwede ba? Pwede tayo mag-trisang din, ha?
0: O, ayaw, pag-ana maring, oy. Kano sa aman? We are very burikat today. We are very buri.
1: Not totally actually.
0: Yes. And live ta sa studio mga Mari. Yes. Live ta karon sa ato ang page na to.
1: Yes, sa 107.1 Tagom City.
0: Yes. Og live sa ta sa page sa XFM sa Mati. Oh, timbayan ay na si Pico kay
1: ato di na jud sa malintan ng mga Tres Marias din na mga Marien kay ang kanang Tres Marias din na mao ni nagliyog di sa tibok Mati. Nila men kana si Zeta to. Mga na yung tagihan na sa Madam Market.
0: Mabaday, kanang wholesaler din na diyan.
1: Wholesaler na siya. Huwag na si Inday Kiana, huwag si Inday Bipa.
0: Aba.
1: Huwag si Bipa po, diyan po nang katuyok-tuyok sa syuda. Ay, dali sa, kanyang sa iyahang munisipyo.
0: Sa Lapid?
1: Hindi, sa, akuan, kanang sa...
0: Sa Mati?
1: Sa tawa na sa
0: Kitol?
1: Sa Coastal, diya. Oh, oh.
0: Ay, sa Coastal area.
1: Coastal area.
0: O, nindod na kada ka mga singwin.
1: Eh, siya na ang gamonitoring man tayo na si mga lalaki. Ay,
0: mura rin sa taga-kuan nila siya diya. Ay, mura rin sa taga...
1: Ugmatod pa ni Bipa nga. Sa garan nila sa mga naligo daw yung mga lalaki.
0: Ala, oy.
1: Muabot ang ab sa 8 packs.
0: Hoy, nakuha din sa mga...
1: Minanobra pa ng 8 packs.
0: Dako, siguro kayo mga kuan na maring, mga kargada maring.
1: Unsa yung kompetensya ko amarin?
0: Kababa ka na mga dagkuglawas ng mga matso, mga
1: matser. Unsa man?
0: Hoy, gagmay man sila mga kargada.
1: Ay gagmay.
0: Gagmay oy.
1: Wala ng dagko kay muscle nga dagkay. Pati ang muscle sa paa dagko kayo.
0: Nisaka naman ang muscle.
1: Ay, nisaka. So ang kusog ato, wala na kusog tong muscle sa ubo.
0: Nakabaho ka na mga panglawas ng mga hayag pison, mga gagmayon. Mga panglawas si Jongjong. Damay Jongjong. Amanay mga sakto pa mga pamahog. Bye na mga maring ha, alas 10:27 na itong oras. Doon na tayo live drama taod-taod. O atangin niya ito ang tila greetings. Busa sa mga gusto niya magpatila karong adlawa. Ilinya na, pila na mo diha. Yes. Kay, ato na sugda na ito ang tila sa mga pagbalik mga higala. 09663069569. 09663069569. O dili ka mag-comment sa ito ang live sa Facebook. XFM 107.1 Tago. Dahil kaya akong tinawag today, mga nanadi.
1: Ay, Jesus! Jamming to kay ka mo rin ba?
0: Huwag mo matarog, riba ni Ampang niya ako.
1: Gabi, nag-lights up to ka gabi ni Edgar.
0: O, sa lights up ka, di mo ko bala na ng mga lights off?
1: Lights up ka, oy. Kay huwag ka kabalo na natulong ng DI.
0: Nikinig, ako ni Sapid, bang good morning. Sapit ang kuan ba. But anyway, alam mo gila ang kinabuhi mga maring. Wag gila mi ang kinabuhi kung wala tayo kapikan.
1: Ikaw na gila na, no?
0: Ikaw.
1: Lisod ka ayaw kay LDR man good me?
0: O sa'yo na LDR?
1: LDR, good. Lost Bowel Movement.
0: Ay! Di kaya, kanan di kayo kalibang?
1: LBM na ito, oy!
0: LBM na
1: ito. LBM na
0: ito. Ayaw na ito, LDR. Di ba mga maring ha, kay mabalik may karon, sumalan sa aning mga kanta, diri sa ito ang panagoban. Ako din si Maring Inday Erika.
1: Kilis na yata, Ria.
0: Excited.

0: Selamat kaya Bang Amri. Satu ang ya kanta karong ya. Sabog dia dia. Welcome satu ang tila greetings. Live gapon gikan diri sa studio mga maring ako si Maring Inday Erica dili gwa pa dili mistesa. Apan dili gid makompensa ante god gay mangunay gid silingan. Aban ako mga maring ako is sparring partner kada mga rasa nga galibog pa siya unsay mga tirada. Mga maring ha, comment mo sa to ang Facebook Live, the live diri sa studio sa page nato sa XFM 107.1 Tagum. Onya sab text sab mo sa tuang text line 09663069569. Yung kato ako mga sword niya mga kaila kay mag PM naman sa kuha kay para ma-appeal gid na ilang mga mensahe. So ato nang taga pagtagad daod-daod mga maring ha. Cluster mo diya kay kini ato ang tila greetings. Ato di kini ato mga maring sa turbo. Aron nga mulig-on ang dila. Makalik-on ba sa dila ng turbo? Apil ba na sa dila? Mulig-on ba ang dila na tiyada riyan?
1: Para sa tua. Muli ko
0: kaya kita kayo tigtila. Greetings ba ito?
1: Yes. Kinahanglan yun ato na ang turbo dahi.
0: Oo. Sample, Davi?

0: Pagboto mga naring, ato ang gibasa nga suwat kaagi karong adlaw nga Miyerkules mga naring ha. Kaagi sa usa ka apo nga si Zero. Ang iyahang lolo mga naring, normal mo gidati ang ganyan no kanang
1: kuan. Ito yang lolo ay nga 101 na niya. Yang ano naman siguro to yung Marie?
0: Listen din ay ano mga idara kay...
1: Yes!
0: Naga ni kay Lolo, 104 na, bataka na lang sa pangibot o mga sagbot, apila sila yun, pangibton sab niya. Apila mga decoration sa balay, ihangi pang kwan, sagbot daw kaayo Marie.
1: Ay!
0: Ang ka nakabaho, ano yung iti sa sigbing laki kay magduwa-duwa na siya o gapuspuro. Delikado ka na Marie.
1: Maugdaw yung balay niya.
0: Maugdaw ilang balay
1: niya. Dapat po niya, iyagin na igain ang iyang lolo, ano? Maabotas to karan sa pikas balay.
0: Luwes po ganyang igaid o eh. Dapat isoda niya halwa.
1: Nakita na sa unang maring ang kanang iyang apuhan. Gikulong.
0: Gikulong?
1: Gikulong.
0: Nga nung gikulong man kay?
1: Samukan.
0: Samukan.
1: Karagay, adil mo yung mga samok, talagang, karagay siyang di masabtan nga sa ilibo hatot sa tikwang. Kano
0: na kaayin, no?
1: Yes.
0: O, na kasi ganan, iyan na tiya darya, doon na mangod po ikon, na doon na may, kana ganing gigahin nga budget ana nga to ang panggobyerno.
1: Yes.
0: Kanang
1: prana sa homeward agent.
0: Yes. Oo.
1: Saan naman ang puno-puno man?
0: O niya, nakabahog iti po sa sigbing laki ana tiya Daria. Kaya kung dili ka lakas sa admin, kanay mong apuan, labi nagkontra na sa partido, di kinaisodi ha. Kinaisodi ha kay... Labi pag dili butante ang imuang apuhan, na, lisod ka ayaw na. Ingana na siya, Tia Daria, is a mother of politics.
1: Mare na suko ang kawa ka napin sa lista.
0: Mukha ni suko kayo siya.
1: Ay, di ay.
0: Oo, muna sa ingana.
1: Ito pa kayo na mga tambag nila, ane. Ay, comment na yung mga tambag din, ha? Katumaw. Oo, sa may tambag niyo, ane, kani apuhan o kani si lolo.
0: Doon yung mga nakaagi ang ani nga tigwa nga, ani ilang mga lulo niya, o sa ilang gihimo nga mga remedios ba?
1: Yes. Pagtambag na mo, kung asa mo napit ang lugar na, hay, sultin yung lugar o tambag ninyo.
0: Kaya mga taga-Butuan, atong hagiton mga taga-Butuan. Yes.
1: O bisan pa rin mga taga-Cotabato.
0: Mga taga-Pagadian.
1: Yes. kinanglan yun yung tambag na ibutan ko ninyo ang kuhan.
0: At sa mga taga-Mati, mga taga-Bukid nun.
1: Nanaking tambag na yun.
0: Sa Igiingon?
1: May tambag din si Alvin Guok. Nasa akong tambag niya. Mga maring, tukan na imong lolo para mabasulo na nimo si Jisa. Nakakadlok mo na iha ang iha. Anas yun, akong tambag mga maring, tukan na imong lolo.
0: Sa akong tanawara, wala po siguro gito yun.
1: Para masulo nimo si Jisa.
0: Wala po siguro gito yun ni Kuhani, ni panawag aning lolo si Doy. Mga may nga na iyang feelings, kaya medyo sabto nun maginin siya na tiya Daria. Kaya kanya ang mga gipamati, dili na siya normal. Pero normal na siya pagkidaro niya, di ay, kaya kanang wala maginin sa siya maayang panguto kay Wang Tigol sa man kaayo na rin.
1: Huwag kanyang tawagan ka na mubalik na pagkabata kay.
0: Mubalik na.
1: Biyango-ango na. Palulong na lang siya mukumot.
0: Mukumot og.
1: Tama
0: dito. Olo, uyutar din siya. Uyutar. May nalang kumoton o kanang iharap ang tabarilo yung kumoton.
1: Yes.
0: O salain.
1: Basis, manilingan ba? Manilingan ka,
0: mapasalbahan yun ba? Manilingan. Makatunong salito kang Kenneth.
1: Yes. Di ba naman naglamo? Hayang ramambot to.
0: Mara ka nang, kanang anay nga kitik-kitik ng mong kilil mo, kalitag hayang maring. Ano sa pagkaya? Ay naman, ito ang tagapagsagad.
1: Si Ronald Limsako. Yeah, bilhin na lang gamay yung kinabuhi.
0: Olo, oy, mga...
1: Mag-hash, magayin sila.
0: Ay, magayin mga tambag.
1: Mag-hash, magayin sila, oy.
0: Mura man sila mga kuwan, mura man sila mga taga-Iran.
1: Ano yung comment ang si Jairo?
0: Ano sa ingon ni Jairo?
1: Ano si Jairo? Akong lolo, marikiri ka, og tiya Daria, kay taas kay dila. Mura giyahang...
0: Mura ang
1: tambot siyang lukot.
0: Grabe dila, oy.

0: Sabi ka na, kuhaan niya siya, ka na yung mananggal.
1: Buti, kuya ako yung munila to siya maring kay apiligid tapad ba, maharam?
0: Madamay?
1: Apiligid tapad, ay nako, sa pag-inaari ha, tiyan ariya kay. Sa toang magbalik, itong tagapunta ganda ng mga mensahe.
0: Lahi, lahi, mapunin kang Ronaldo, eh.
1: Masama si Ronaldo, ay?
0: Ano siya ka mga katropa, takla ikubi, tamporok singko tinago, andili mawam.
1: Takla na to, eh. Wala kang tayo kuhaan niya rin.
0: Ayun, takla, eh.
1: Dila lang ta.
0: Dila lang ta. Taon na lang si Lando.
1: Kanya ito ang programa. Hato ni kanya ito sa mga produkto ang gigama sa Yes to Health.
0: Yes.
1: O ang ato ang Yes to Health Clinic, mga maring. Makita ang diri sa may Ganti Road sa Tagom.
0: Yes. Entrance lang o padulong ka palengkis. Nasa entrance sa left side.
1: Nakatapad lang sa
0: DIY building siya. DIY or MC ko.
1: Basa kayo sa Dolls Palengke.
0: Yes, basa kayo ayang kasigpit na tapad. Kasigpit na tapad pa.
1: Kasigpit na tapad pa.
0: Yes, DIY siya, DIY.
1: Ogbogasan. Pangita lang
0: si Kim.
1: Palangga.
0: Yes.
1: Palik ni.
0: Punta lang, asang guwapa nga ka ng kuwan bantay? Makabalun, ang guwapa ka rin na. Mo na ang Yes to Real Clinic.
1: Gamay yun siya.
0: Cute
1: ka ayaw. Sa konsa ko ba, mura sa ligwan.
0: Nakita na ko pag-uli niya na nagsundo. Mura sigab o dagway?
1: Mura sigab?
0: Mura sigab ng nagkuan.
1: Sa mga nang bahay na laki.
0: Ang iyahang motor kay kuan man, Raider mga pula.
1: Uy, kuya rin yung mga Raider, kaya masundo din na
0: sila. Yes, ka?
1: Hala, uy.
0: Nagini ka uli, ano yung agusan?
1: Sige lang, kay... Wala pa bang kay XRM nga blue dito man.
0: Wala pa.
1: Balik ni Himalang sa pipila ka mga painomdom diri sa XFM.
0: Yes!

0: kaliha.
1: Unsin sa kayo kung tanaw sa babae ba na nagtindog unya ako naglingkod?
0: Ha? Unya? Sa may magibuha?
1: Naluoy man ko. Pero wa mo kayo mabuhat. Maong piyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Tada! Di balik niyo ang pinakalit mga maring kay Gimingaw dahil sa inyo ay anak ka na mo ka mga palangga.
4: Dali lang kayo mimingawan.
3: Lord, paano yung akong foundation?
4: Lusbat man niya ako. Sabi ako buhok na abot na naman sa likod.
3: Sabi na yung buhok na rin. Malaan mo itong mga tikbalang ni maring niya ito ang beauty. Stylist na to maring murag wa gini naayo ato ang steeping karon maring ato siguro ikiha na si Kainet
4: ato makeup artist maring murag matagihi mo anay ka ng murag wak wakalupan
3: murag itagiyang ikabuangan kita ani ni maring
4: Ken ay
3: but anyway ato nang himay-himayon kining kaagi ni Jairo nga sa iyang kabahin siya ang lulo mga maring o gato ang isugutan ni mga higala ha
4: yes
3: doon ang mga ani tiya Daria
4: Ay, pangutahan na ba? Nakanawang takaanin si Tonarial niya ang lulo?
3: Ba, sin...
4: Ay, sintono si... Sintono man.
3: Kung si... Ay, kasagaan naging mga sintotres o pakadawat.
4: Matikok na lang gila. Di ka nakuha.
3: Ay, kung ano ni Jero ang imong lulo, ang asa napit-napita ni sa Botuan?
4: Oo, sa... What? Agusan ni Ingon, ay? Bayugan?
3: Oo, bayugan.
4: So, bayugan do. Siringan do na ni Keanu ang asabyal.
3: Ilihok ni kung wapa nakadawat, ha?
4: Kay... Matod panikon ni Loy.
3: Ah, si Kinul... O, Kiniloy? Si...
4: Kuniloy.
3: Kuniloy. So, naano to ang tambag ni mo, Tia Daria, kay kabayay malalaman ang bagay Daria sa tuang panag-uban. So, mga maling paminawan niyo ang tambag ni Tia Daria. Anya na!
4: Ingon na ano niya, para kay Kuan siya, sa apuhan. O kay Lolo, kung sa kabulungon siya, inaot ko nga, tagaanin mo ng pagtagad. Naay kay kwarta ula, imong ginasiyang ihatod na sa home for the agent.
3: Ihatod dito? Pwede sa mahasol, no?
4: Di sa mahasol. Kay bayan man dito, kay kulong. Dito gila, kulong. Kay... Yan, naay maintenance.
3: Gamay na, bunal na yan.
4: Naay mga maintenance sa diya, Marie.
3: Naay mga maintenance.
4: Yes. Kanang pampakalma.
3: Pampakalma.
4: Yes. Sama ni mo. Nga imuang heart, isa lang katao.
3: Oo.
4: Dapat paimnon ka para maging Bakal. Single na pugga.
3: Ayay.
4: Dito tao kay, kay kalulo mang God, maabot sa silingan, masigwa ka kabalo, maugdan yung balay, maasin ang imong lulo.
3: Aburido ang silingan, makalitan ang silingan, yes. Kagsood silang bahay, ba yung matigbasan?
4: Okay, nagmatigbasan kay kung maliog.
3: Okay, matigbasan, yung mapusilan.
4: Pusilan, Lisod siya. Masin sila ha, lisod kayo, kaya kung masin nasunog iyang balay, maapil ilang lulo, tipo kong yapon.
3: Yes. Yung katong problema ni Lolo Sidoy, Jiro, nga katong ganyan, kagusto sa imong uyag mga si Jessa, ay ito, bali-bali ha, uy, kikuha na ito siya.
4: Masin lang ito, tiniguang naman itong
3: istorya. Tiniguang na ito. Tapos sa imo akong
4: imuha po rin ihatag na once.
3: Pwede mo po nag si Kuan si Jessa o ganang
4: ano mo problema matani yung problema oy?
3: Kuan ko ano nung kundiyan na si Lolo si Doy ko diba? Hindi na naman siguro ito kahimo
4: kani, naglago ko sa sinner nga apil na ka problema may stress mo taan ni iya
3: kanyang kong ilan mapil pa bilang toko niya butang gabi of beauty pageant din lang kumapil kanyang stress sa akong kills
4: yan lang zero ihatag na dito sa home for agent mula na ang last option
3: o niya ayun si Kuan din si Brada Adiri ha
4: Hindi mo nang dalawang din, ma'am. Masagpaan ko na.
3: O, na ako isa-suggest sa iya, Haday.
4: Ano sabi na siya?
3: Pain naman, perminti og Santon Plus Coffee Mix ang imuhang apuhan.
4: Yes?
3: O niya, Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: Ay, pwede.
3: Aro niya mo. Basta hindi, abot pa na 200 ang idadi ay.
4: Oo, oh, okay. Pabuligon pag yun siya.
3: Oo, oh, 200.
4: Tama kayo ka na imuhang tambag.
3: Oo, oh, niya, ayaw hikti, luoy ka ayong tiguwang.
4: Ay, ito lang. Ayaw gapusa. Ang imuhang na lang, pag zero. Mangita ka diya og duol nga mga parmasya nga makapalit ka sana nga makapalit kang Santon Gold.
3: Yes.
4: Og Santon Plus Coffee Mix.
3: Ayan. Og una pa tama human mga maring ha, maayong pagpamati di ay sa mga tropa ni Eldrin Diginion. Magpatila na pulos na ni Junjun, Jason, Luloy, Jandi, Janjan, Anan, og si Madam Shella nga naas tindahan kay nag-andam na kay magpatila na ginasila tanan.
4: Ato pa rin eh, shout out po rin si...
3: Kinsa na?
4: Si Damang TV.
3: Si Damang TV?
4: Si Damang, kay mo man ang ato ang palit rin. Siya ang kusog kayo mo palit o
3: turbo. Kusog kasi mula laogan ang kuano?
4: Turbo, dry. Turbo? Grabe ni si Damang TV eh. Kusog siguro rin siya magpatindog siya ang kuan, ay, sa iyang time stat. Ikaw ha, Damang TV ha, kinsam na yung ginapalitan na ng turbo.
3: Umeegat ka, Damang TV ha.
4: Og anak pa si matod pa ni Ronald Lim sa ako nga. Asa na dapit sa Agusan nga ng tiguwangan na? Kaya taga-Agusan mambug ko.
3: Basta dito din sa Agusan River siguro.
4: Agusan Mars? Ayaw diba?
3: Kesa pa inaadya, katong tilaag ba? Tila sa ato ni si Hilrin B, katong mga tropa ni Hilrin.
4: Grabe.
3: Gamay ra, kaibit naman sila. Nahulot naman ito.
4: Ano na late man? Late mo ha, ikaw mo ha.
3: Kesa pa inaadya, kaya ito na nang bigwasan
4: na kamali. Bara-bara na, balik-balik naman yung naong trick. Isumulan, nagkikutan ako ng naong ni Ronald, oy.
3: Kesa pa na si Ronald, si... Sige, dalang kanal, dalang kanal.
4: Dalang ka sa...
3: Si Ronald Trump na siya?
4: Ronald Trump. Angat. Ay, Ronald Trump ka na sa Andili.
3: Nasa Andili. Kahit mga taga-Andili, mawab at ang imidihan ninyo, ha? Kayo wap may katuon. Wala ko tayong oras, mga Maring. Musunod na ang XFM Nationwide.
4: Yes.
3: Ako na lamang kinis, si Maring Inday Erika. Dalay guwapa, dalay miss tayo sa panilima ko pensaan tungkol kay Mangunay o Silingay.
4: Kailangan niya po niyong iyaan sa kanunay panabang kinis niya. Darya, igugma ako nga maslami pa sa humba kinilaw. Kaya ako ni bahala ni Mumutilaw.
3: Aba. Daghan kay salamat, Jero, sa imuhang pagpadala sa imuhang suwat kaagi.
4: Okay, na-stress may appeal. Okay lang.
3: At tangi, may ugma po hon sa samang programa, sa samang sibyan.
4: Yes, Jero. Ang birthday ugma, ha? Hatagin mo yung amig ka ng complete address.
3: Jero na ito?
4: Jero na siguro ito.
3: Jero na ito, mga kwan? Apo ni Zero?
4: Apo, ang apo han, sa to, naglibog ko ay.
3: Apo, tambot sa mukha na ni Zero apo, sa,
4: eh. Eh, ano na ni Ma'am Josephine, PM is the key.
3: Ang link na sa YouTube dato, wala mo na basa.
4: Ay, oo. Karo pa man ka na humana naman ta.
3: Karo ko kayo ng lumaring.
4: Ay, doon din kayo kamaring ay pag ginamit.
3: Anyway, ugma po.
4: Pag inom, lagay o kape nga santo.
3: Lian ni sa YouTube, ugma po hon.
4: Yes. Ugma, live na po ta sa YouTube, o sa ato ang FB.
3: O sa ato ang YouTube?
4: YouTube channel.
3: Daghan kaing salamat og thank

0: ang hinungdan, kung ganong kita nagkasakit, kung saon ba para malikayan ang mga sakit. Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Mga tudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ang
1: sekreto ni ate, nagdumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
3: Vision X Plus user atong paminawon.
4: Ako si Martin sa Kawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako yung problema sa akong mga mata. Hindi na ko kaklaro o mga gagmay litra. Gamitan lang ako og antihus para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayo katabang sa ako. Kaya niarang-arang nagyod ang kong mata. Di na pariya sa una. Isan karon di na kong ginahanglan mag-antihus. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito yung paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gibuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gibuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gibuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
3: Zafon Plus Coffee Mix user.
5: Kini ato sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawa, Santon Plus Coffee Mix Rajud ko niya. Hindi lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, Santon Karo, wala na ko kakiang-kiang. Archie D.I. ni, taga-Panabo, office worker.
3: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy Pirti Good kahilig may inumog kape. Mas okay nga pilio na to ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM time, it's 12 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa,

Edmonton's Southern Zone. Visayas. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Dito ang SFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center.

0: hatid po sa atin katropama headlines ng Santon Gold Coffee Mix. Halos apat sa bawat sampung Pilipino umaasang gagaan ang buhay sa susunod na taon ayon po sa SWS survey.
1: Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho bumaba noong Marso ayon sa PSA.
0: Pagsuspindi sa electricity disconnection. Ipinagutos ng Energy Regulatory Commission sa gitna ng Energy Emergency.
1: Buong talumpati ni Congressman Leandro Leviste ukol sa korupsyon ipinabura sa records ng Kamara.
0: Founder ng Peanut Gallery Media Network, inaresto dahil sa mga extortion kay dating House Speaker Martin Romualdez.
1: Sa balitang regional, unang waste-to-energy facility sa Pilipinas itatayo sa Bacolod.
0: International, mga katropa, ang Amerika pilit na isinasalba ang ceasefire sa Iran sa gitna pa rin po ng tensyon sa Strait of Hormuz.
1: Sa balitang showbiz, sex bomb Jopay, fangirl mode sa SB19.
0: At sa sports, Magnolia Hotshots, pinataob ang TNT Tropang 5G sa nagpapatuloy na PBA Commissioner's Cup.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, panahali na po ng Wednesday, May 6 tayo, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na napapahinggan sa iba't ibang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao, particular sa XFM Cotabato sa 102.1, XFM Bacolod sa 96.7, at XFM Calibo sa 96.5.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android.
0: Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Katropang Buddy Ubera.
1: Ako si Katropang Brian Depa.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, naniniwalang halos apat sa bawat sampung Pilipino na magiging mas mabuti ang kalagayan ng kanilang pamumuhay sa darating na 12 buwan. Ito po'y ayon sa pinakauling survey ng Social Weather Stations. Bagamat 38% ng mga respondent ang naniniwalang gaganda ang kanilang buhay, nagresulta lamang ito sa net personal optimism score na positive 23, na mas mababa kumpara sa naitalang positive 36 noong Nobyembre last year. Lumalabas din sa datos mga katropa na bumaba ang pag-asa ng mamamayan sa halos lahat ng rehiyon sa bansa, maliban sa Visayas na nagpapanatili na mataas na antas ng positibong pananaw sa score na positive 27. Sinagawa ang pag-aaral sa huling bahagi ng buwan ng Marso ngayong taon sa may 1,500 Filipino respondents kung saan 16% naman ang itinuturing na mga pessimist o yun pong mga umaasa na lalong hihirap ang kanilang kalagayan sa hinaharap.
2: XFM News Nationwide.
1: Bahagyang bumaba ang unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho sa Pilipinas na naitala sa 5% nitong March 2026 ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Mula sa 2.66 na milyong Pilipino noong Pebrero, bumaba ang bilang ng mga walang hanap buhay sa 2.58 na milyon nitong Marso. Gayunpaman, mas mataas pa rin ito kung ikukumpara sa 1.93 million jobless Filipino sa nasabing buwan ng nakaraang taon. Kasabay nito, umakyat naman sa 95% ang employment rate o ang porsyento ng may trabaho ngayong Marso na mas mataas ng bahagya kumpara sa 94.9% noong Pebrero.
2: XFM News Nationwide.
0: Pinaigting ng Department of Agriculture ang kanilang mahakbang para makontrol po ang presyo ng mga bilihin matapos maitala ang 6.1% na food inflation nitong Abril dahil naman sa epekto ng pagtaas ng presyo sa langis. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sapat ang supply ng pagkain sa bansa pero ang mahal na petrolyo ang nagpapatas daw sa gasto sa transportasyon ng mga produkto. Bilang tugon, muling binuksan ng DA ang tinatawag po na food lanes, mga katropa, kung saan libre na ang toll fees para sa mga truck ng gulay at prutas. Kasabay din ang pagbabawas sa port charges at pagbigay ng fuel subsidy sa mga distributor. Bukod sa pagmamonitor sa presuhan sa mga palengke, patuloy din ang programa ng pamahalaan tulad ng benteng bigas at rice for all para makabili ang publiko ng murang bigas. Nagbabala din ang kalihim na handa po ang pamahalaan na magpatupad ng price cap o hangganan na 50 pesos kada kilo sa imported na bigas kung hindi hihinto ang pagtaas ng presyo nito sa merkado.
2: XFM News Nationwide.
1: Department of Agriculture naglatag ng mga solusyon para pigilan ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Inawalaan ni Mayor Pansin Zamora ang panlulusan ng Assistance to Indigenous Individuals or Families Food Assistance Rice Distribution Project City sa Hall Atrium na San Juan. Bahagi ito ng pambasang inisyatibong sa bagong Pilipinas. Bawat bayan makikinabang na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at sabay-sabay din ipatutupad sa iba't ibang lungsod at munisipalidad sa NCR. Sa San Juan, 8,898 senior citizens ang napiling beneficiaryo. Bawat isa ay makakatanggap ng 10 kilo ng bigas 4 beses sa isang taon, Mayo, Hulyo, Setyembre, Nobyembre, bilang tuloy-tuloy na ayuda para sa nakakatanda. Ang mga beneficiaryo ay tinukoy sa pamamagitan ng samahan ng senior citizens sa bawat barangay na nakatuon sa mga higit na nangangailangan. Layon ng programa na palakasin ang ugnayan ng national at local government sa pagtugon sa food security at pagbibigay ng direktang suporta sa mahihinang sektor ng lipunan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, sa Senado, Katropa, si Senator Francis Pangilinan kinastigo ang posible po na rice price manipulation matapos pumalo sa 13.7% ang rice inflation rate nitong Abril. Katropa natin sa balita, Brian Di Paz, XFM Mega Manila.
4: Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Overseas Workers Welfare Administration sa 44th na anibersary nito ngayong taon. Sa kanyang mensahe, kinilala ni Pangulong Marcos ang serbisyo ng COWA sa pagsusulong ng kapakanan ng Overseas Filipino Workers. Sa kalawaan niya ito, mula deployment hanggang reintegration ng mga OFW. Binanggit ni Pangulong Marcos ang pagtugon ng COWA sa mga hamong kinakaharap ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa. Kabilang anya dito ang epekto ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang papel ng ahensya sa pag-alalay sa OFWs at sa kanilang pamilya. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: Salamat, Deo. Ito po yung report naman ni katropang Brian Di Paz.
1: Nanawagan si Senador Kiko Pangilinan sa gobyerno na imbestigahan at habulin ang mga hoarder, profiteer at mapagsamantalang trader na posibleng nasa likod ng pagtaas ng presyo ng bigas. Ayon kay Pangilinan, nakakaalarma ang pagtaas ng presyo dahil direkta itong nakakaapekto sa mga mamimili, magsasaka at mangiisda. Dagdag pa ng Senador, dapat suriin mabuti ng gobyerno kung saan nagmula ang mataas na rice inflation dahil ayon sa Department of Agriculture, sapat naman ang supply ng bigas sa bansa hanggang Hunyo. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, umakyat din sa 7.2% ang headline inflation ng bansa habang pumalo sa 21% ang corn inflation. Ngayon ni Pangilinan, mahalagang palakasin ang lokal na produksyon ng pagkain at magbigay ng mas malaking suporta sa mga magsasaka at mangingisda upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Nagpalabas ng direktiba ang Energy Regulatory Commission o ERC na nag-uutos sa lahat ng district.
5: Sa Kabuuan, nakumpiskang 126,515 grams ng shabu habang patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng mga kapulisan sa 18 bayan ng lalawigan ng Antique upang mapigilan ang paglaganap ng ilegal na droga sa probinsya. Mula dito sa 93.3 Exit Pumatike para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropa ang Rich and Joy Alipis, Exit News.
0: At panghuli, Katropa, pinakaunang cooling hub sa Iloilo City. Binuksan po ngayong araw. tropa natin sa Balita Era Espinosa. XFM Iloilo.
6: Binuksan na sa publiko ang pinakaunang cooling hub sa Iloilo City. Pinangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Drenias ang opening ceremony para sa naturang proyekto. Layunin nito na makapagbigay ng lugar para sa mga commuters na makasilong o makapagpahinga habang naghihintay ng kanilang masasakyan. Ayon sa Iloilo City Government, bukas para sa lahat ang air-conditioned at solar-powered na cooling hub mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari ring makainom ng tubig ang mga nais gumamit ng cooling hub dahil may mga ilalagay dito mga water dispensers. May mga naka-assign rin ang mga personnel ng City Social Welfare and Development Office at City Health Office upang tumulong lalong-lalo na kung kinakailangan. Nasa 16 hanggang 20 mga commuters ang maaaring pumasok o gumamit ng cooling hub ng sabay-sabay. Maliban sa Reversion Road, Mandurriao, may mga cooling hubs rin na inilagay sa General Luna Street at Plaza Latagay sa Iloilo City. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
0: Katropang Brian, low pressure area ang namataan, 670 kilometers silangan ng hinituan sa Surigao del Sur. Isang tropical depression naman binabantayan sa labas ng PAR, layong 2,395 kilometers sa silangan ng Mindanao.
1: Katropang Buddy, inaasahang makararanas naman ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms ang Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Island at Surigao del Norte dahil sa epekto ng nasabi LPA.
0: Ang Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, mayroon pong bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon, may isolated na pagulan dulot ng easterlies o mainit na hangin galing sa dagat.
1: Tatama naman sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Tacloban City, Leyte, habang aabot naman sa 39 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius sa Metro Manila, partikular sa Naiya Pasay sa Science Garden sa Quezon City.
0: Ang araw kanina, alas 5.32 na umaga, nagpakita, inaasahang lulubog alas 6.14 na

0: Busang International.
1: Atid po sa atin to ng Santon Gold, bilit na isinasalba ng U.S. ang ceasefire talks sa Iran habang sinisimula ng operasyon para muling buksan ang Strait of Hormuz. Ito'y sa kabila ng mga ulat ng bagong pag-atake ng mga drones at missiles sa United Arab Emirates. Ayon po kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, layunin lamang ng kanilang militar na protektahan ang mga barkong may dalang petrolyo. Sinabi naman ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth na bagamat may mga barko nang nakapila para dumaan, naigpit po nilang binabantayan ang kilos ng Iran para matiyak na hindi tuloy ang mababaliwala ang kasunduan para sa kapayapaan.
2: Showbiz News. At balitang showbiz, ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Todo flex sa social media ang original sex bomb member na si Joffy Pagya matapos makipag-bonding at makipag-selfie sa mga miyembro ng P-Pop Kings na SB19 sa backstage ng Aurora Music Festival sa Pampanga. Sa kanyang Instagram post, pabirong humingi ng dispensa si Joffy sa asawang si Joshua Zamora habang isa-isang nilapitan sina Pablo, Josh, Stella, Ken at Justin para sa isang epic photo opa na kinainggitan ngayon ng mga fans. Hindi rin nakalagpas sa netizens ang paghanga ni Joffy sa kababaang loob ng grupo kung saan sinabi niyang hindi nagkamali ang mga 18 fans sa pag-idolo sa SB19 dahil sa galing at bait ng mga ito. Nagtrending naman ang mga komento ng mga fans na pabirong sinita si Joffy dahil sa pag-overtake nito sa pila habang ang iba ay napabiliba sa pagkikita ng SB Queens at SB19 Kings sa iisang entablado. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
1: Atid sa atin ang Premium D3 sa tropa na naig ang Magnolia Hotshots sa panguna ni Clint Chapman, humato ng 42 points para talunin ang TNT tropang 5G sa score 106-94 sa PBA Commissioner's Cup. Nagpakitang gilas po ang dambuhalang import ng TNT, si Ball. Ayang 53 points dito sa pat para itumba ang Magnolia, kontroladong laban mula simula hanggang dulo. Ayon kay Magnolia coach L.A. Tenorio, naging susi ang karanasan ni Chapman at ang maayos na laro ni na Mark Barroca at Xavier Lucero para mapigilan ang paghabol ng TNT sa huling bahagi ng laban. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Ngayon tanghali po ito mga katropa.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayon tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Overa.
3: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Ang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, excited!

Hanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Abog na po ba ang imong sakyanan? Na sa Bongoy Car Wash. Di kalidad ang serbisyo, barato ang presyo.

0: At tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural na medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk.

0: Salton, Vitamin C, the alkaline vitamin C. Papalit sa mga butika. Salton, Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpalakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag-Vision X Plus Softgel Capsule ka. Ang Softgel Capsule na dunay lutein na usa ka epektibong antioxidant na makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron maligayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santo

0: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
0: Laging bitin. Ibalik ang bagsi. Iba.

day mga katropa and welcome na usab din ito programa The Secret of Health. Pagka sa gihapon, ano yung nasab ninyong magkaoban yung health consultant CJ Nedruda. Pagkatod ka niyong informasyon alang kayo sa pagkahimsog o pagkapiskay sa ato aga yung mga lawas. O gahilabi na sa unsa natong adin matuldukan kinigayad atong mga balatian. Welcome atanan! Asa magkakaroon nga lugar tungod kay live na usab kita. Madungog agayo din sa atong number one radio station AXFM Broadcasting Network. Ilabi na din sa 107.1 XFM Tagum and XFM 99.1 Mati City and live usap kita mga katropa and 97.9 XFM Davao. Oga sa tanan nga din nagapaminaw karon sa ilang managkanaiyang Radyo Osbon Kumaing Adlaw. Og welcome po sa atong programa The Secret of Health mga katropa. Balinaw sa bakunin ninyo ni atong bagong adlaw. Bagong edisyon ni atong programa The Secret of Health. Pinaagigid sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Mga pangutana din gayod sa ato ang programa. And pwede ka mo mapadala sa inyong mga mensahe. Pinaagigid sa atong text line number na 0909-1762844. Usbon ko ato ang text line number 0909-1762844. Okay, ato hatagan ng pagtagad unya no ang inyong mga gipadalang pangutana human gayod sa ato ang health information. Oras na to sa tibuok Pilipinas alas 12:43. Og kamusta ang tanan? No, nakapaniod to na ba mo din ha mga katropa? Og ang uban karon no naghigda-higda na, naglingkod-lingkod, nagpahuway. No, tungod kay pipila ka oras. Kumpanti na po, tawagan ni kumbati na po, na? Trabaho na po mga katropa, hilabi na sa atong mga trabahante din ha. And ay magkalimot ha, tawon inyuhang tubig at imana taon sa pag-inom. Hilabi na kay nagtanaw ko sa panahon, grabe ka init, no? Perting sa kitas init mga katropa. Gani paggawas na to sa atong Yes to Health Clinic. Pag nagbiyahe ta, paingon din sa ato ang programa, no? Din sa atong registration. Grabe gayud ka init mga katropa.

0: bisan tuod nagsakinan ka pero pagsulod di mo perting inita put skinan labi na kay nababad pod no sa init mga katropa. Mao na kung kulang jud og tubig ang imong lawas, mao nang bation gayud nimo ang kalabad or ang kasakit sa imuhang ulo. Inanak, importante mga katropa nining panahon nga grabe ang init. Inanak, importante nga dapat igo pirmi ang tubig nga atong ginainom kada adlaw, ha? Usa pa hinom dun din sa tanan nga din ilabi na expose ang inyuhang lawas karon, sa init sa ato agayo mga field workers din ha, no? Mga construction workers, mga farmers, basta mga katropa na to din nga din na ilang trabaho expose taon sa sidlak sa adlaw. Ayaw gitaon mo kalimot sa pag-inom og igong tubig, ha? Unya, ayaw po balabig inom nga diin na yarok rapod or lagok rapod pirmi ang tubig tungod kay delikado po na hinay-hinay lang. Na, sakto lang good nga diin pirmi mabasa ang imuhang baba. Nga diin kada minuto mas maayo, no? Makainom kag tubig ginagmay, mabasa imong baba para di ka ma-dehydrate mga katropa. And welcome ang tanan. Na mga katropa, tungod kay unya magisgot na usab kita bagong pagtuon nga diin although it is not really nga bago ra siya tungod kay kadarasan sa ato ang mga katropa karon adunay gibati nini nga kondisyon. Halos kinatibok ang kalibutan karon adunay sama gayud nini nga kondisyon mga katropa. Aba na buot ko hatagan o pagtagad og ipahinumdum sa tanan, no, kini gayud nga kondisyon tungod kay daghan karon ang adunay balatian nini apan wa sila nasayod kung unsa jud ni nga kondisyon. No, so ato anang hisgutan unya mga katropa, no, kining kondisyon gayud nga gitawag datog silent killer, no, or high blood or hypertension. Ato ang hisgutan unya sa hilalom nga pagtuon aron to dana mas masabtan nato og mas mapugngan nato og mas malikayan og matudukan kining gitawag gayud nato nga high blood or hypertension. Sa mga naminaw karon, basig ikaw adunay high blood din ha. Tanawa atong atunan unya ha, para matudukan kay kining gitawag nato nga high blood mga katropa. And kining atong programa The Secret of Health, no, sa gihapon hatod gayud kini kini kaninyo sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Hilabi na ato ang mga produkto, no, Santon Plus Gold, the Santon Vitamin C and the Premium D3. Kaumad gayud ato mga lamian ng kape mga katropa. Labi na sa mga hilig muinom og kape, no? Pilion nato ang healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix mga katropa, and Santon Plus Coffee Mix. Ayan, kini ato ang mga lamian nga kape. Ikaw rin pagpili din ha, suwayra ni ato ang mga lamian nga kape. Kung asa ka mas malamian, kung asa ka mas mahimong hiyang, mo na igamitan, no? Tungod kay kini mga healthy mani ato ang mga kape mga katropa. Pero kung aduna kay gitawag na to gastrointestinal problem, kinibang gilabi nag-ulcer na jod, and very sensitive, ay highly advised kini ato ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay very friendly kini ato ang soya bean coffee, no? Minug na naman sa soya mga katropa. O doon na po siya yung mangustin. Mao nang very safe and friendly sa mga katropang nato nga din adunay problema sa gastrointestinal, ha? So better to try our Santon Plus Coffee Mix. Available ka na sa tanang butika nga duola sa inyuhang lugar. O kung ikaw usab adunay problema sa mata, no? Aduna usab kita ay Vision X Plus mga katropa. Nindot usab kayo na ito ang Vision X Plus, no? Dako kayo hindi gatabang hilabi na para mamintinar ang pagkahimsog o pagkaligon hilabi na sa kalihukan sa atong kinatibuk ang mata mga katropa. Vision X Plus, no? Available ka na mga katropa sa tanang butika nga doon sa inyong lugar and available usab mismo sa Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Yani, speaking of Yes to Health Wellness Center, no? Padayon ang atong libreng check-up, libreng konsultasyon. Ganina, adun na kita yung client, no? From La Filipina. Adun na usab mga taga Nabunturan, no? Nibisita sa ato ang Yes to Health Wellness Center din higayod sa Dakbayan, Stragom. Naka-avail sa atong libreng check-up o libreng konsultasyon, no? Tungod kay ang ato ang Yes to Health Clinic, adun na kita libreng check-up o libreng konsultasyon, ha? Gamit atong high-tech machine And usa-usab kita ka functional iridologist na no? Nga din pinaagis pagtanaw sa iris sa inyong mata at usab makita ang mga weak areas na no? Mga constitution sa lawas mga katropang hinanang hatagan dayon o pagtagad. So pwede nyo lang ma-avail mga katropa. We have also free dietary guidelines, free terahertz therapy. Ayan, pwede nyo na ma-avail. Bisitahan lamang ang Yes to Health Clinic nga dool gayo da sa inyuhang lugar. Kung kamo taga-Tagum, mao sa Gyapon ang ato ang address. Ana kita sa M Central Building. Tapad mismo sa Mr. DIY. Naranas Public Market, mga katropa. Dali na kayo nyo malocate, ha? Abrido 7 a.m. to 8 p.m. Sunday to Friday gayod, mga katropa. And then ang atong schedule for checkup and consultation every Wednesday to Friday and Sunday. Sa mga taga Davao, ang atong address ana kita sa Cellpole Building door number 3. No, narandin na sa Matina, Davao City, mga katropa. Ubos sa Tagum Cooperative at banggayod sa Durian World. And sa mga taga-Mati, no, ano asip kita ay branch din na sa Yes to Health, mga katropa. Nata sa A Square Building, no, Barangay Central. Ubos sa bagong building ng Pag-ibig Fund. O, dali na po kayo siya malocate, no? And then, ang atong schedule for checkup and consultation sa Mati is everyday, pinaagi guide sa phone call or online consultation. O, sa mga taga-Davao, ha, ay magkasipyat din, ha? Tungod ka atong schedule is every Monday and every Tuesday. Basig, masipyat na po daw ba ang taon, hilabi naglagyo kayong lugar. Kunya, timing, pag-adto nila, mali din ang schedule nga ilang nadungog tungod kay nabaliktad di ay na. Instead nga Monday to Tuesday, maotas Dabaw, nahimong Merkules no nang adto tungod kay abin nilag, Merkules ang atong schedule na. Merkules, Santod Bernes, dinitas Tagum, og Lunes, og Martes, dinitas Dabaw. Ay mo kasipyat og kalibog niya na para tungod niya na ha, magkita-kita ta personal og maghimama ta personal mga katropa. Atong tabangan by God's grace and help nga maturdukan gayon ang inyuhang mga balatian. Oras, alas 12:52 na og para sa pagpadayon sonahan. Na bago tamo ato gayon sa atuang health information for this day. Na mamino sa kitag mga pipilag ka mga testimonya, na mga pahinumdom sa Gihapon paghatag ka natog inspirasyon. Hilabi na kung ikaw adunay problema sa panglawas, aniya atong paminawan. Nanay Magdalena Basok, no, nga din nisuway sa pagpanambal sa Yes to Health Clinic atong kumustahon ng iyahang balatian.
1: Sato Plus Gold User, atong paminawan.
2: Dali na ba? Sobrang magsaysay. Complicating ko. Aloy sa Diyos. Tulog ka adlo na ito.

0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig na paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako ning giinom matag-adyaw. Tibo Jod, ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santon.

Oras mengangkat tropa, alas 12.54 na. Magabali kita nina itong programa The Secret of Health sa Gihapon ninyong magkauban. Your health consultant as Eugene Druda. Huwag nga itong programa sa Gihapon ha. Gipaluyan nga kini sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Sa mga bagong abot din ha, o bagong naminaw karon sa itong programa, pwede pa kamo muhabol mga katropa ha, kung padalagay sa inyo mga mensahe. Just text your messages and the concerns. Ito ang text line number 0909-1762844. Once again, our text line number 0909-1762844. Huwag ato kayong hatagan o pagtagad ang inyong mga pangutan na unya, no? Humangayod sa ato ang health information. Gani, aduna na yung mapipila ka mga nagpadala sa mga mensahe. Ay maghawa ha, tungod kay ato ang tubagon unya mga katropa. No, gayod sa ato ang health information. And sa mga nagatanaw usab sa ato ang Facebook Live, no, mga katropa, tungod kay live usab di ay kita karon, no, sa ato agayong XFM Facebook page. No, pwede nyo na insert sa inyong Facebook apps mga katropa, ha? Ang XFM 107.1 Tagong. Makita ninyo karon live ang atong programa The Secret of Health. Gani, pwede usab ka mo din na mismo mo comment if you have questions. No, mahitungod gayod sa mga panglawas. Or kung aduna usab ka mo gusto itimbaya, no, pwede usab ka mo mga katropa mo comment din na sa ato agayong Facebook live. No, gayod din sa atong programa The Secret of Health mga katropa. Ato kita no sa atong pagtuon. Ato ang naingon ganina mga katropa nga din atong pagatunan karon. Mahitungod gayod din ang gitawag nato nga high blood or hypertension. Mangutan ako kinsa kaha karon ang adunay high blood no sa atong mga listeners karon no. Sige daw itaas daw inyong kamot. Di man gyapon nato makita. No, kinsa kaha karon ang may high blood mga katropa. No, ko pangutan-on mo. No, mangutan ako nga anha kaninyo mga katropa ha. Siguro halos or pipila karon nga din adunay gitawag nato nga high blood. No, pipila lamang siguro karon ang walay high blood mga katropa. No, kung din nilang mismo dakbayan stagom, kung i-survey ka, kinsa ka ha ang mga katawan karon nga din adunay or walay gitawag nato nga high blood. Tungod kay halos tanang tao karon mga katropa, no, adunay gitawag gayod nato nga high blood, no? Inana na kalaganap kining gitawag nato nga hypertension ining atong panahon. Gani, sumala pa sa data mga katropa, may kaabat na gayod sa gitawag na itong 1.4 billion adults, no? Worldwide na siya mga katropa. So naana sa gitawag na itong 33% no, of the population nga nag-edad og 30. No, pataas mga katropa, aduna gayoy gitawag nato nga hypertension. Sipon nimo no, nag-edad pa lang 30 possible. No, according to sa survey, no, naada day gitawag nato nga high blood. Ay nako po ha. And then 2024 pa na no, nga survey mga katropa and karon na natas 2026. Unsa naka no kalaganap kining gitawag nato no nga hypertension mga katropa. Kung mag-focus tas Pilipinas, ang Pilipinas naana ni saka na pud sa 37% no in the year of 2021 according to the Philippine Heart Association mga katropa. And that is sa 2021. And in 2026 ta karon lima ka tuig ang binglabay. Kamusta nakahaang ang gitawag natog gindaghanon no sa katawhan nga din adunay gitawag nato nga hypertension no. So inana ka gitawag datog ilado no, muranig artista ning hypertension no, inana ka ilado kining gitawag natog high blood mga katropa og laganap guides kinatibok ang kalibutan. Now, ato ta sa gitawag datog atong ilhon maayo kining gitawag natog high blood. Unsa man jud ay kining high blood ug sa unsa kining high blood nagsugod. Tungod kay daghan karon ang adunay high blood apan wa sila nasayod kung unsa jud kining high blood. Kining mga pasyente nato, mga client nato pag matug clinic, pag mingon sila doc high blood magud gud pila na katuig na ako gina-maintainar nga mga medisina. Adunay mga gipang-inom nga mga maintenance. Unya pangutan o nimo kabalo ba kanay tay unsa nang high blood? Aw di makatubag no. Maglingo-lingo lang.
unya ang ilang pagkabalo ang uban. Pag muisgo tag high blood o hypertension, ang ilang iingon lang kining gitawag natog pagtaas sa pressure sa dugo, no? Mauro na ang diretso nga pagkatubag nila kung imong pangutanon unsa ning high blood. Ang high blood do ka mao na ni taas ang pressure sa dugo. Mura ra gi kuno, mura ra gi translate ang English hypertension, high blood pressure, pagtaas sa pressure sa dugo, no? Pero musugot ta mga katropa nga din maura jud na ang atong kahibalom tungod din ang gitawag na itong high blood. Mao nang musugot na lapot ay pila katubig inimnanay o mga maintenance para gayon sa gitawag na itong high blood na. Mao na atong tunan karon mga katropa unsa man jud kining high blood sa unsa nga diin kini nagasugod mga katropa. Sumala sa pagtuon, ang high blood mahitabo kini sa dihang adunay pagkipot, pagpiyungkot o sa pabang mga terms Bisaya, no? Pagpiit, no? Or pagguot or paggamay, no? Dinha gayod sa agianan sa dugo, ilabi na kining mga ugat mga katropa, dinha sa atong lawas nga magresulta og pagtaas sa pressure sa dugo mga katropa. Usbon ko ha, adunay pagnarrow, pagstiffen, but pasabot pagkipot, no? Sa agianan na dinha sa atong dugo nga nasa itong ugat mga katropa. And normally dapat dili gid na siya munarrow, no? Dapat pirmi gid na siya widen, pirmi gid na siya luag para pirmi smooth ang pag-agi sa atong dugo mga katropa. Apan kung aduna na ipagguot, no? Pag sa ito'y gamit atong term kanina, no? Pag piit mga katropa dinhas gianan, maunang ang dugo di na kayo muagi o magresulta sa pagtaas gayod sa pressure nini. Ano mo taas man po na pressure? Muagi na din siya. Bahala ginagmay ra makaagi. Basta di ra mo taas ang pressure, di po pwede, no? Tungod kay kinahanglan ang gidaghanon, no, sa dugo nga din muagi sa mataga partis tong lawas, kinahanglan pirmi na ma-maintain. Dili pirmi nga, dili pwede nga karon na daghan o niya, ginagmay lasa. No, kay labi na, kay traffic ka ayaw, mura bag Dabaw. No, or mga gianan nga perting trapika. Karon na, dili lang sa tahulat, paabot rasa mo din ha, ha? Maingon ang dugo nga, paabot rasa din ha, kasing-kasing, paabot rasa din ha, baga ha? Maabot na lagi ang supply o niya. Paabot lang kay perting trapika sa dinhiyoy, no? May tag-inana mga katropa, apan dili man pwede, no? Kinahanglan, permi o igo permi ang sustentos dugo, paingon sa kasing-kasing, ano? O paingon sa baga mga katropa. Kung dili gani na igo, magka-problema gid ang kinatibok ang lawas. Apan ang problema, adunay pagkapiyungkot or pagkapiit sa agianan sa dugo, mo na ang himuon mismo sa ato ang lawas, iyang pakusgod ang pressure sa dugo. Para bisan tood gamay ra kayong agianan, tungod kay kusog man ang pressure, makaagi gihapon ang dugo mga katropa o sagana gihapon ang pag-agi o pag-supply sa dugo dito gayon sa pipila ka o parte or ugano gayon sa ato ang lawas. Manay nahitabo mga katropa, no? Gani ang problema kung inani na lamang pila ka bulan hatod hilabi nagpila ka tuig aduna kay gitawag na tog hypertension, itaas ang pressure sa dugo. Tungod kay mismong lawas rapod nimo ni pataas ni ini, tungod lagi aduna siya nakitang problema nga has gianan sa dugo. Magresulta mga katropa og pagka problema din ha gayod sa lining, no, sa imuhang blood vessels. Kana bang gamay scenario, gamay ang tawag nini, imagination, hambawa dinaran tas tubo, ilabi na kung plastic ang tubo mga katropa, no, material sa plastic, dugay nga hataas nga pressure, pwede gid na siya magasgas, maguba, no, so katong mga gagmay nga mga particles, no, dinausab sa ato ang dugo, katong nagsilbing mga lining nga din nangaguba tungod sa taas nga pressure sa dugo mga katropa, katong nga mga lining, mga ibuto, mga hulog, and then mabuo na siya o gitawag na tog plaque. Ang plaque mo na ay maghinahinay o pundo din ha sa imo agianan sa dugo. Hantod mo gahi, dungagan pa dyan og mga fats, na mga calcium. Hantod mo gahi mga katropa nga diin maghimong adunay bara. Ilabi na kung maabot pag dito sa utok,
magbara na kayo mga katropa, daghanag mga plaque formation, di na jud kaya sa ugat, kay tungod kay taas kayong pressure unya wadi na jud makaagi ang dugo, o maunang mubuto ang ugat mga katropa, magresulta kining gitawag nato nga stroke, no? So dinha nagsugod kining gitawag nato nga hypertension, no? Usbon ko unsang hypertension, dili lamang kini simple nga pagtaas sa pressure sa dugo, kundi kini usa ka kondisyon nga din adunay problema dinha sa imuhang blood circulation. Gani adunay duha ka klase sa hypertension kung aton tunan. Sumala sa pagtuon, aduna tay gitawag nato nga primary or essential hypertension. No, para mas masabtan nato ba? No, kining high blood, duna pud ni siya duha ka klase ka hinungdan. Duna pud ni siya duha ka klase nga din matawag nato para mas masabtan nato asa ta din hinining bahina. So adunay gitawag nato primary or essential hypertension. Kining primary or essential hypertension ang pinakahinungdan gayud nini. Number one is lifestyle factors. Unhealthy diet. Halimbawa, kung imong pagkaon, pirmi hataas og asin, pirmi hataas og taba, o kana nga mga pagkaon, baka pataas gayud sa pressure sa dugo. Halimbawa, okay man unta imong blood circulation, wa kay problema din ha. Apan ang problema, kung pirmi po ka, sige ka og parat, sige ka og mga taba, mo taas dahil sige hapon ang imuhang blood pressure. Ilabi na sa mga taba gayud mga katropa. Ikaduha, lack of physical activity. No, kining talagsara magpasingot, talagsara magliok-lihok. Ay, naku po mga katropa, mag-resulta usab kini gitawag na itong high blood pressure. Obesity o sobras timbang. Ay, labi na sa atong mga kababainhan ha. And then, alcohol and tobacco use. Sa mga hilig manigarilyo, usaw-usab kini nga mag resulta gayud og gitawag nato og hypertension. And this is a primary or essential hypertension. And the most common type of hypertension mao kay kining gitawag nato og primary or essential hypertension mga katropa. Ngano? Tungod kay syempre, ano, kitang mga katawhan ilabi na kitang mga Pinoy. Bisag unsa, basta kay naaldi na itong lamisa o pwede makaon o lami kaonon, ato madyong kaonon. Muna musugotag sa dili, most common form of hypertension is a primary or essential hypertension caused by lifestyle factors mga katropa. Pwede gayud sigarilyo, ilim nun. Pwede usab sa atong mga kinanan gayud mga katropa. How about the secondary hypertension? Secondary hypertension, mahitabo usab kini sa tao nga diin bisan pa man healthy ang iyahang mga kinanan, healthy ang iyahang panggawi sa kinabuhi, wa siya'y bisyo. Apan kung aduna po siya'y mga medical conditions, mga underlying health conditions, halimbawa, aduna siya'y number one, diabetes. Possible gihapon magka-high blood siya mga katropa. Ikaduha, halimbawa kung aduna siya'y problema sa kidney, hilabi na kung chronic kidney disease, no, or CKD, pwede gihapon siyang magka-high blood. Ikatulo, thyroid problems. No? Kung adunay problema din na silang thyroid gland, pwede gihapon mga katropa. No? So, kana nga mga kondisyon, buot pasabot, kining secondary hypertension, gitawag na siya og irritation of the other organs. So, if you have a problem in your other organs in the body, it will also result secondary hypertension. Muna'y pagkasabot sa gitawag na itong high blood, ha? Bawa, dok, nga naman, healthy man kay ko mukaon, pirmi ramaganin ko, lawi, dok, saluyot, malunggay. Nga nung nagka-high blood lagi ko, dok, pag-check niyo mo sa iyahang thyroid, doon na dahil siya'y problema. Pag-check niyo mo sa iyahang gitawag pancreas, doon na po dahil siya'y problema. Pag-check niyo mo sa iyahang kidney, doon na po dahil siya'y problema. Sabot pa sabot, pwede gihapon siyang magka-high blood gayod mga katropa. O uban pang mga factors, ining gitawag na ito, genetics and family history. Ang uban, kay proud kay muingon ani Dok, ay namana namang good na ko ni Dok sa akong mama, sa akong papa. Naanagin ni sa muang lahi Dok, high blood. Anya, with smile face dayon na, asa ka anan, no? Murag. proud pa kayo ka din adunay high blood na. Oban, and this also one of the factor, no? Kung aduna na sa inyohang linya, sa inyohang dugo ang pagka-high blood,
abot pasabot mas taas ang chance nga magka-high blood sugar ka, no? Pero kanato ha, especially for me as a naturopath, wala na mo ginatuldukan ka na nga mga mindset. Although you have a bloodline or history, a family history of hypertension, dili gihapon pwedeng high blood na jud ka, no, mga katropa. Tungod kay pwede gihapon nato na mabago as long as you will change your diet and lifestyle, mga katropa. And then ika-5, kining gitawag na tog age. Syempre sa pangidaron, pwede po na mga katropa tungod kay normally ang atong thyroid, ang atong kidney, atong liver, atong pancreas. Halos tanan ng mga major organs pwede gid na muluya pag naanatas pangidaron. So mo nang possible gihapon hilabi na kung pagluya niya na ng mga major organs sabayan pa jud og wrong lifestyle and wrong diet, mo nang mutaas or possible jud ta magka high blood or hypertension bisan pa man wa tay family history of high blood gayud, mga katropa. Unsa kadelikado ang hypertension, day doc? Sobra kadelikado, gani mo na siya gitawag og silent killer. Anong gitawag og silent, but pasabot di magsaba-saba, tingala na lang ka. Doon na kay kaila din na or doon ay tao din hanga mutiurok lang kalit, no, nga din okay pa man unta nindot pa kayo pag surastorya o nga ni kalit lang tiurok, mo nang inanak ka silent killer kining gitawag na tog high blood, no, tungod kay grabe pa niyong tikal-tikal din ha o nga pila ka minuto ni resulta na dito inyong gikaon ganina, no, o nga wa kainom og maintenance, possible atakihon gid na mga katropa. Inanak ka delikado kining gitawag na to nga high blood. Nagsugod og simple lamang apan wa ka nasayod, diha na ka nakabantay, grabe na day ang damage sulod sa lawas. Grabe na day nabuo nga mga plaque formation. Tungod kay grabe na day ang pagkadaot din sa lining sa ato ang ugat, mga katropa. No, mo nang grabe kadelikado kining gitawag na to nga hypertension. Mo nang kinahanglan magmatmunta atong ampingan ang ato ang diet, ang ato ang lifestyle. No, tungod kay kundi na ito na mabantayan, tingal na lang tayo malabot mga panahon, pagpacheck ni mo, hala, high blood naman di ay kudok. No, kanos arakha ni nagsugod. O, sa himoon dayon, mag-inom dayon og ana, mag-inom dayon og inani, no? Ganyan, sa atong panahon karon adunay duha ka klases tao nga din adunay high blood. No, gitawag na siya controlled hypertension and uncontrolled hypertension. Asa man ka aning duha? No, kung pangutanon ka, Dok, naman ko'y high blood. Pero controlled hypertension. Kasi pasabot sa controlled, but pasabot, doon na siya'y maintenance and then nahimong balance ang iyahang or normal ang iyahang BP or blood pressure. Pero ang pangutan na kung tanggalon ang maintenance, no, mo normal baka na, mo balance baka na, no? O, dili po na mga katropa. So, muna yung gitawag na ito, controlled hypertension. So, mga uncontrolled hypertension, bisan pa man, adunay mga maintenance ang uban, paglisod gihapon o balansyo o normalize sa ilahang blood pressure. Hilabi na kung why maintenance nga, ginaino mo saka, mubaba, muna yung nahitabo gayod sa pressure sa uban, mga katropa. Muna yung duha ka klase sa mga tao karon nga din adunay gitawag gayod na hypertension. Apan na bisan asa ni anang duha, pareha sila, adunay gitawag na to nga high blood, mga katropa, no? Ato ta sa gitawag gayud na to nga solusyon, no? Nining gitawag na to nga hypertension. Aduna bay high blood, aduna bay tumble doc, aduna bay kayuhan kining gitawag na to nga high blood. O, daghan ang nangutanan ako ni anak, mga katropa, sultian tamo, no? Sa mga client ato nga din Agatos Clinic, no? Halos tanan, mangutanan gin na sila. Okay, labi na sa mga client ato nga din adunay high blood. Mangutanan gin na sila, Dok, aduna ba bay kayuhan ni Dok? Pwede pa ba maayon yung hypertension or high blood? Mawagin na ang mga pangutana, mga katropa. Kabalo mo unsay tubag na to, as especially as naturopath. No? Kanamo, mga katropa, pag ang inyong pangutana specifically naabay kayuhan or tambal kining gitawag na to nga high blood, ang among tubag jud niya na, mga katropa, no, wala jud na tambal or di jud na maayo kining gitawag na to nga high blood.
kay ngano man. Ngano man nga wa banday tambal o di man day maayo ning high blood doc. Tungod kay kanamo nga mga naturopath, we don't believe that hypertension is a disease. Kanamo mga naturopath, mga katropa, wa gid mi gatuo or wala sa amo ang study nga diin ang hypertension is really usa ka sakit, mga katropa. Kay kung usa ka sakit, buot pasabot kinahanglan tambalan, no? Mo nang pagmautan ng kag naabay tambal ang high blood, mutubag jud mig wala. No, kay kan among panglantaw sa high blood, dili gid siya usa ka sakit. Kundi usa siya ka gitawag natog resulta sa pagkaproblema dinha gayud sa agianan sa ato ang dugo. Mao na ipanglantaw namo sa gitawag nato nga high blood or hypertension. It is a circulatory issue. Problema dinha gayud sa blood circulation. Kay kung mao na ang atong panglantaw, mao na atong mindset, we believe kanang kondisyon o resulta sa circulatory issue, which is hypertension, makaangkon o kaayuhan o pwede gid siya matuldukan. No, mo nang by God's grace and help, no, dili man sa panghinambog din sa atong Yester Health Clinic, pag mato ganig ato ang opisina, unya doon na siya yung high blood, no, by God's grace and help, mga katropa, ang pila na katuig niyang taong daladala niya na pwede gayud niyang mabiyaan. No, goodbye. Magbulag na sila sa iyang agidala-dala nga high blood or hypertension. Basta, mapasabot na to pag-ayo. Unya, masabtan pag-ayo sa gitawag na tong tao nga din adunay high blood. No, balik ko na to. Ang hypertension, hilabi na sa among panglantaw isip nga naturopath, it is not really a disease. But it is a condition which is a result of having a circulatory issue. Abot pasabot, kinahanglan ha. Akong giawagan tanan. It is educational na para gayod sa ato ang and information na para gayod sa ato agayong mga tigpaminaw karon. Nga din kung kamo adunay high blood, ayo tuldoki ang inyong isip, nga din aduna mo'y sakit nga high blood. Okay, kung tuldukan ninyo ang inyong isip nga din aduna mo'y sakit nga high blood, mao nang muasa na lang gid mo sa inyong mga gipagmintinar karon, no? Pero kung ang inyong huna-huna, inyuhang inyuhang ipakatag, inyuhang pa dyong ipadako ang inyuhang huna-huna, sama na lang sa atong pagtuon karon. No, nga din, ang high blood di ay, dili na di ay nag-focus sa pagtaas sa pressure sa dugo. Kundi, kanagi di ay adunay, lalong nga pagtuon, nga ang pinakahinungdan, maugayod ang problema din na circulation sa dugo. No? Atong ginahinay, nga din, adunay pagkaproblema din na sa lining sa atong ugat. Kadin kung padayon nga mutaas ang pressure sa dugo, katugay mapudpod, hangtod mabuo kining gitawag nato nga plaque formation. Mao'y pinaka worst scenario of having hypertension nga magresulta gayud og stroke, mga katropa. Unta nasabtan natong tanan, tungod kay kung masabtan nato kung unsa gayud kining gitawag nato nga high blood, hilabi na sa klase sa high blood og pinakahinungdan sa high blood, lifestyle and diet factors at secondary hypertension, kung aduna kay mga underlying health condition, mas dali nato matuldukan o matabangan kining kondisyon gayod nga gitawag nato og high blood. Basi di ay sunod tuig, no? Pag-check gayod sa Filipino Heart Association, or niubos na lagi, no? Pag-survey nila, niubos na lagi ang gitawag nato og survey sa mga taong adunay high blood. Okay, nasabtan man nato kung unsa gyud ang tinuod nga kondisyon nining gitawag nato nga hypertension. Ugma, mga katropa, adto ta sa solusyon. Sultian ta mo og tudluan ta mo kung unsay mga pamaagi nga dapat natong himuon para gayud mag matuldukan gayud nato kining gitawag nato nga circulatory issue. No, kining high blood or hypertension. Tudluan ta mo unsay mga pamaagi, the lifestyle changes and the diet modifications, and syempre we have also juicing therapy nga itudlo nato, and we have also hydrotherapy nga atong itudlo ugma, mga katropa. No, kana ang mga therapy, dako kayo na og tabang, very effective na para gayud especially the nutritional therapy, para gayud ma-balance
and mobalik gayod sa kahimsog ang ato ang circulatory condition mga katropa. Ugma, mao sa gyapong orasa, mao sa gyapong stasyon. Di sa nato ipadayon ron tungod kay nagtanong ko sa oras, grabe man kapaspas, basing ma short ha. No, kay taas-taas sa paninga pagton hilabi na sa mga gitawag nato lifestyle and diet modification, mas maayo mas masabta nato ni. So ugma ato ang ipadayon ang ato ang pagtuon karon. Akong gyawhag ang tanan hilabi na kung kamo adunay high blood. Ugma ubani ko ninyo tungod kay atong tun-an in a very

di na ako mukhang to imore, this is the sign. This is the sign of makaingong kag ngano na DJ na siya ngayon ano na yung tingog. Well, gidala na ko gapagwapa gamay. Hello po, mayayong hapon. Mayayong hapon, Visayas, Mindanao. Alright, thank you so much for tuning in. For those who are looking for my live, narata sa 88.3 XFM Cebu. I-search lang niyo din ha. Naday live nga gwapahon nga babae nga bulaw ubo. Kusgi ninyo mga radyo, hello po sa inyo ha. Lahay akong energy today. Kagahapon o kagani buntag, wala ko kainom o kapigyot nga premium D3. Karong ka nakainom na dyan ko o premium D3, ang akong energy, dili makaya. Somewhere to break it down, you know, ang aking energy. Hello, hello, hello sa XFM sa Visayas, sa Mindanao. Ay, for sure, nagulat na mo din ha. Kay malamang nagawa jud mo. Ano na? Tara? Magdunggalitahan kung alas tres mga katropa. DJ, unsa may chika karon sa parlor? Ang chika sa parlor? Unsa ni? Dabi, tanaw na to, Bi. Asa ni nga papil? Ako sa abrihan, ha?

connected. Ayan, sa mga nagunahuna, kung saan na po kay drama nga ilang madunggan, of course, atong drama karon dili lang ni, di ni siya pinasahi. But of course, isa sa ni sa mga kinabuhi sa itong mga katropa din nga nagpaminaw nga, I know for sure makarelate. Hello kay Kuan Debi, akong basahon sa DDB kay Lone Rider. Can we go for a coffee hangout? Diba? Okay, hala, ikaw na DJ. Dili, oy. Akong buho kay dili kulot. Karong gikulotan ta mo, naging kamot yung kulot. Tignan sa tak na dali, tignan ta kanili. Alright. Unsa may buhato nimo? Kung ikaw sa ihang sitwasyon sa atong letter sender, karong nga po na. Tungod kay ang sitwasyon sa atong letter sender, dili basta-basta matubag sa bisan kinsa, no? Who knows kung kini mahitabo sa atua? Paano nimo sulbaro ng sitwasyon?

0: mahatag sa kalipay sa usak kataw, nga gihigugma ni mo pag-ayo. Kalipay sa usak kataw nga imong hinigugma, pero di ni mo kayang buhaton o di ni mo kayang mahatag. What if ang kalipay niya ang mawala ka sa iyang kinabuhi? Kaya ba ni mo nang ihatag? O ka na mga pangutana nga atong matubag o tubagon unya. Nga nung susama ni ini ang ako mga pangutana? Unang kung kamo, anaan ka mo sa sitwasyon susama ni ini karon. Andam baka nga magmalipayon o andam baka nga ihatag ang tinuod nga kalipay? Sa imong hinigugma kung ang kalipay niya ang mawala ka. Okay, usaon na paghatag kung ang gipangayo kay mahalon ang butang o kwarta, may paywa da. What if dili kwarta, Axman? What if it's more than a money, ha? O if... Kaya ha? Atangin mo yung tawag-tawag na itong X-rated drama. Puro magiging gi-studyhan. Ako aning gi-sabot o maayo. Laagan akong technician ba? Ako ni Hikta ni Siabe. Ni adto ni asa ni gikan sa laing istasyon ko ni gikan si Doc JJ ni adto ay. Una ha atangin ninyo ha, pero samtang wala pa man. Samtang wala pa man ang ato ang X-rated drama. Pusag i-shout out. Ang ato ang XFM station nga naka hook up karon o naka cross post karon. Kasi niya naghuwat mo diha, masampit mo diha, banya. Wait lang, ba'y ko anak kong listahan? I am not. Ating listahan din niya. Of course, kaya parang ako'y malimtan. Nakaraban ako ni sila. Inaag ko sa matag-istasyon na meaning maabot sa ato ang bisan asang lugar nga maabot sa pag-sibya ni ining atong istasyon. Magkadala ko niyo o kalipay o kasakit, labi na ang kalami sa kanun. Tumura ginaki ang tumong. Tuyo o tumong. Kaya sila magsugod na ba, DJ ang handusanan sa unod o bukog. Nga, giuluhan. Og, hulbuta ayaw. Oy, original na sa amo ang X-rated kani adto ha ni Doc JJ og ni DJ Butch. Inyo lang ginang giilog. Anyway, say hello po sa inyo ha. May hapon sa 91.5 XFM Kanlaon. May hapon sa inyo ha. May pagpaminaw. Ito na yung mga listener din ha nga. Lio na ta sa Facebook Live. Kundi madag Facebook Live, i-tune in tayo ng 88.3. Na adin ha madungog ang... Di, 88.3. Oy, sa Kanlaon, 98.5. Kaya pagkaroon may dunggan ta sa 92.9 gihol nga eh. O, inyan yung mga silingan diha. Kung walay radyo ka, ado mo sa silingan hangyo sa samaanin ni Ariana de Lobio Traya. Hi DJ Chinita, shoutout ko sa among silingan nga sige paminaw sa imong drama. Kusog kaayo ilang radio, galanog-lanog. O, shoutout ni Ate Vilma Tuanda. O, shoutout sa ni Ate Amanka. Aman siya. Umamali na, nga pretty, murag ikaw DJ. Basta tigpaminawan ako, guwapo o guwapa. Kung makakita gani mo, gili guwapahon, wala na naminaw na ko. Simple, no? Sipurakay na ako ang kuayan din ha, pamaagi o ka ng kalakaran din ng akong programa. Anyway, aside from them, ano ako di akaroon nagpaminaw? Ang 101.7 XFM Bukidnon. Hello sa inyo din ha, kay Disney Princess de Cinderella. Tagabi, iji ko maminaw, ani niya. Wala po kong choice, kaya mamagay madugog sa akong radyo din. Hello sa inyo, ID ha, Princess. Disney Princess, malingan mo ko ano yung mga colors. Ana, mauna yung makupaminaw sa ako ang mga kaubanan, Ana.
1: Aya!
0: Mahalingit ang sarili natin. Ana po karoon diha, nagkusog na naglanog-lanog po karoon, madunggan ta diha sa Maya. 95.9 General Santos City. May hapon sa inyo ha din ha. Ito si, kung andi abis, si Pacquiao bing, nga pakusgan. Si Pacquiao, sa karon madunggay ta sa 107.1 Tagum XFM mga katropa nato da Tagumenyo asa mo diha karon ipot mo ko sa mga lugar diha oy mas ako mahinumduma ra ganyan sa Breeze Campus region Breeze Campus

0: Maya nga hapon po sa May 97.9 Davao Katropa Digital. May hapon din labi na kay Katropang James nga for sure ko nga ambot lang kag naminaw baka siya karon. Pabot itong pagsibya di asa sa May Samal Island. Salamat nga abot nitag samal ni tabok sa tagdagat gyud. Ayo. Gusto niyo man na radyo ha. Ayun na, mayon na pud mo nga wala man mi kaapas DJ sa ana ninyo. Pero lagi madunggan po ta sa ato ang kaubang istasyon diha karon sa 89.5 XF ang pagadian. Hello sa inyo ha din ha. Ako mga kaila si Narwhel na ako shoutout ako si Narwhel. Kumusta naman XFM station din ha? Siguro ba na ko ni si Narwhel nga muli di sa station? Regards ako sa inyong SM din ha. 99.1 XFM Mati. Adunay mga nindot nga kadagatan din. Para ba sa Mati di ba banda sa diha ambot lang ko tama ba ko? Na diha ang GovGen nga adunay nindot kay nga dagat. Daghang pug nindot nga dagat diri sa Cebu pero low key rated underrated. Ayong kadagatan din ha. Naabot na madungan karon sa 102.1 XFM Cotabato. Naabot niya itong shooting team paminaw si Ma'am Zenaida. Hello Ma'am Zenaida. Kabaw ko na minaw na kakaroon. Naabot na din sa 99.5 XFM Zamboanga. Grabe naman ang pagsibya na isinita o eh. Naabot karon madungan ta sa 91.3 XFM San Francisco. Agusan del Sur, mga katropa. Hello sa inyo, di mga katropa. Standby, tune in na mo. Kinhanglan ako ang tabang, labi na sa ato ang X-rated drama taon-taon. Doon ay mga kakulian na problema din, he. Sa sugod pala man ang unta, ilahar man ang pero may mo. Kumbaga, giswilduan man ko nga muhatag o pag... gihatagan ko og rights nga manambag sa inyo habi sa pag utro po kong tambaganan. Alam pang siyang. Alauna ko lang tayo 5 na sa kahapunan mga katropa. Good afternoon DJ Archie. Shoutout sa PGBR Guardians de Miel Buhol. At ang inyoon niya ha, taod-taod, i-announce na ako itong swerte nga na may anak ko nga makadawat sa ato ang mga pakapakapi. Naw na ka, ganahan pa ka, nakahilak pa ka, nalamian pa ka, nakakapi pa ka. Diba? Oo. Hello, mama. Ayong hapon. Hello, diya kay Charlene nga taga Bukidno. Ayan, salamat sa pagpaminaw da, Charlene. Unta nga, anaaka sa maing panglawas o kapiskay. O ginaot ko nga, nakapaniod to na pud ang tanan. Ayaw, jud mo kalimot o paniod to, ha? Kaayo nga magpadayon sa tibok hapon ngayon kaon-kaon. Shoutout for Tonato Gasolina. Pa-shoutout o Legis at Alisa Biasong. Pa-shoutout John Miller for Tonato. Jerry Yan o Carlo Batuon. Kaya nagtrabaho sa SkyGo Head Office. Hello. Gikan kay Miller Perez. Kasi mga Miller. Ay, di ko makita sa live. Sorry ka ay guys. O niya, huwatan sa inyo kay busy pa akong kuwan. It's a good way. Gimingaw na ko ni mo DJ. May pinagsamahan ba tayo, Miller? Naging may kahapon ba tayo na hindi ko alam? Hello po, G-Dax Pugi. Ay na. Masarot ka. Okay, nabasa na ako. Masarot ni Bibok nga naghagok diri og tulog sa Nabunturan, Davao de Oro. Hello po sa inyo, Haden, ha? May pagpaminaw sa Davao de Oro. Kaya maabot man itong pagsibya po siguro sa Davao de Oro. Labi na sa ito ang radyo. Hello po kay Axman. Pasyarot sa ko DJ. Pag-ingan mo asa mo eh. Grabe sa similar Paris o eh. Dili man ka makita DJ. Dili ko makita ka tropang Doc JJ. Gibingaw sila sa akwang nawo. Ayaka na o. Oh. Arapad ka lang o ay. Arapad din na ma-excite sad mo. Ay, nagkulot na ba siya kung buho ka ng hapuna. Para lang yun makapakulot og buhok. Mahalag mangurog, basta kulot at og hair. Ano ha? Watching daw Cebu IT Park. Hello po, Russell Funa. Hello sa imo ha din ha. Kaya na po si Kuha, Popot Paikan Reserva. Dere, o, di gini, mawa ni si Kagawa dere sa Kuha na. Bayan Buhol. Christian Omodia, okay, para pakaon, mampun na onya, mamotar man to puhon ni mo. 2028. Nung kapangupan niya na mamadris ako ang live. Uy, uyan na lang, ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! kumpanya naman ako ang mga duha ka amigo ng mga kagawad sa Bohol, oy. Jonalyn Inia, hello po, Ramiran Santisa. Angel, why paksiwunan din ha? Di na kusot o na nga ko ang tube, oy, kay mga hugaw, kay mga gunahuna.
1: Ay!
0: Panabay ninyo nga naghubo ko sa kong program. Na ako to sot on. Ayan, a good noon, DJ Francisco Chavez La Divina. Discut sila sa ilang lechon diri kay nagpiesta mangod kagahapon ang bayan. Napaksiyon na to ng lechon na imo manggipasibya na pista sa amua. Puro tanang sud-ay na Viva San Agustin. Happy fiesta o mga nagfiesta karong adlaw o hapon na. Okay mga katropa, di na ako lang ngayon ni no? Nila ngayon. Ano ang sugda na nga to ang X-rated live, di lagi live drama. Gaming nga mo ko sa among live drama. X-rated drama. Una ang tanan, ako sa tagaag panahon ng isa katukar nga kung ihatag din niya sa inyo ha. Aron sad medyo ma-energized mo ba? Aron sad ano na mo hinung nanay purpose o gano'n namina mo sa kuwa. Kaya nag-promise sabag ko sa inyong programa. Hindi lang kalingawan. Apan, mga sunata nga, ang lami sa dunggan. Apan, sakit sa dughan. O nang, sa paman, ano, maminaw mong radyo? Tara, makinig ka na. Apan, apan, okay, sige, kagayan di oro. Oo naman, noonin sila, di na ko na mabasahan. Sige, ano sa inyo, shout out di ay sa tanang-tanang mga naminaw karon. Hinaot ko nga na ang kamo sa maing panglawas. And yes, another song from Josie. Alo? Josie. Oh, basta si Josie ni, si Mary Josie. And this song is dedicated sa mga tao nga nahigugma. O nga, feeling nila wa na hilain. Muna nga, para ni ninyo, para namang dedicated song. Only you, mga katropa.

programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsok, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

0: episode sa bitaw ng inyong kahimtang sa iyong asawa, no? Tuod kay diin maganda mo magkabatulog anak kay baog man ka. Unya, imong edad ron, 45 naman ka. Nya, imong asawa, 28 anyos pa. Nya, giminyuan ni mo siya 23 pa yung edad.
1: Huwag itong pre nga,

0: Nag-adapt na lang di ay mo anak, Gio.
1: Ma.
0: Ako na ning gisuggest nimo sa una. Karon, usbo na ako. Mahimo mag-adapt mo aron magsilbi nga inyong anak.
1: Dinigin mo sugot, Jay, ma. Ako bitaw siya gain na, pero hugot mo ganyan pagbalibat. Dili siya mo ganahang mabuhi o

0: lang na imo usasin siya, pre. Aron magkaanak. Kanang murag iinjik ba? Amot, di kay ko sugito ana pero nabasahan na ako sa news. Kanang ingon na agad. Murag si Milia sa lalaki bitaw niya ibutang sa babae aron mumabdos siya. Ambot og mao bakala.
1: Na, may magdato ko, pre. Ako ko nung milyonaryo siguro ko. Ako nang ibukat. Pero, sao mo na ko ini?
0: Raga, lisyon yun na tayo ng yung sitwasyon, pre. Kahit yun tayo.

0: to ka?
1: Klaro anang gailis? Sumula ka ugyod. Otok, gyud Pinoy.
0: Ay lang ko kasupoday. Igor ang kunangutan na.
1: Makakuba man ko kag adlaw. Kay pa mo nakaw ta? Unya ang sunod anang pangutan na asa ka. Kinsa ang imong kuyog. Ambot lang gyud nimo, Gio. Kaapoy nimo.

0: Sa sinugdanan, wala gid ko'y pagduda sa akong asawa, DGRC. O giignan ko niya nga daghan lang daw siya ga kinatawag nga mga male friends. Ilabi na sa FB. Og usahay, kachat niya. Ulo. Sa dinood lang, DJ, anaamay gamay pagduda. Dili mali ka yan. Kay after all, ako ama ng asawa. Pero mas gipili na akong musalig kang Joji, DGRC. Apan usa ka adlaw ay na birthday sa kong tiyo o may bisita ko sa ilaha. Panang higayun na, wala mo kuyog si Joji ngan hinako. Og maukini ang nahitabo sa mong panag-istorya.
1: Oy, sure jud ka, Jeho? Nga wa na magbinuang ang imong asawa?
2: Oo, tiya. Misalig mo ko niya, tiya. Kaya nga naman, tiya.
1: Hala, e kay Sulte Domingo. Kay lisod na kung ako pa'y musulte. Kay bao ba yata sa akong baba?
2: Ganun dahi, tiyo. Tiyo.
3: Ay, kuha magodong. Kanyang, rakit ay magodabok ka usya ng imong asawa nga doon ay kuyog lalaki sa shopping mall.
2: Oh.
3: Kuha, kanyang, wow, may magpakita si imong asawa doon ay. Pero, sa ilang linihu ka na? Mula, kuya may lahi ba? Lahi yun.
1: Oh, panedela na imong asawa, Jeho. Mas maayo nang ikagid mismo ang makahibaw kung nagbinuang ba na nimo ang imong asawa o wa.
2: Tiha,

0: ikaw ka?
1: Buntag ang sayo, Gio, ha? Naanasab ka na yung pangutana diha. Ibao nga nag-ilis ka, mangutana pag yun. Oo, mulakaw ko. Ugma na siguro ko mauli.
0: Ha? Oo, sa Manday ka?
1: Birthday sa kong miga. Si Susan ba? Mag-beach daw me overnight. Makuyog na lang ko. Unya, ugma na ko mauli din eh.
0: Oh, walang ikaw musulti na ko, anak ko daan.
1: Gio, naot sa mong taong kauwi? Pasagdi na lang ko, ha? Usa man, inaong nako ni mo nga gilaay ko? Ganahan ka nga arira ko pirmi nga magpundo sa bay? O hangtod nga magsipok ang akong utok? Kay magunahon na nga hangtod karon. Wa pagihapon tay anak!

0: asa man ka? Huwag kay tingog-tingog diha. Asa man galagot ka?
1: Tugan ni ko sa tinuod. Tinuod bang igsog ito ni mo imong imkuyo kapatanon ganina?
0: Oo, oy! Kaya nga nung gadoda ka? Hala ka bo ang may ani, oy. Imong dudahan nga 19 years old pa man to. Igso to na ako. Close lang yun me. Pero wa kay angay kadudahan. Kay close lang yun me. Bora na.

mga sitwasyon nga makapaduda ang lilihok ni Joji DJ. Ug ang iyang lawas, murag na nagko siya. Kumbaga, namurot ang iyang lawas. Nanambok kumbaga. Hasta si mama, nakabantay niya. Ug ang akong gikahadlukan, kung tinuod ang pagduna ni mama o pagduda ni mama nga mabdos si Joji sa lalaing, Taka, Miss Nita. Sa laing laki, DJ RC. Dili ko gusto nga tagaan o dautan na. Kahuna-huna si Joji. DJ, dili ko gusto nga dudahan siya tungod kay palangga ko kaayo ang akong asawa. Bisan pa man, adunay mga higayon nga balik-balik ko niya nga hinako. Nga dili ko makahatag og anak niya tungod kay baog ko. Sakit pero kahibaw kong tinuod. Bata pa si Joji DJ. Huwag ako ana-anak ko sa edad nga. Usahay makadudag samot kung kaya pa ba nako nga matagaan og anak si Joji. Adun ako'y mga pangutana, DJ RC. Apil na pudsad sa inyo ang mga suking tipaminaw sa imong programang X-Rated. Kung mapamatud-an ako nga mabdos ang akong asawa, unsay akong angay himuon? Makigbuwag ba ko? O dawaton lang siya bisan sa iyahang pagpakasala? Kung pananglitan, DJ RC, makigbuwag yun ang akong asawa na ako? Unsay angay na akong himuon? Dawaton na lang ang kasakit? O pasagda na lang siya sa laing laki? Book doon o ilaban ba na ako ang ako ang pagmahal niya doon niya? Kahibaw ko, DJ RC, aduna na'y mga tubag ang imong mga tigpaminawan. Apan ako, galibog ko sa angay na akong buhaton. Kung makigdeal na lang ko sa akong asawa, nga dawaton ang tanan. Pero anak ra una niya ang akong dawaton. Gusto ba ni akong huna-huna? Kun o galing mabdos gyud si Joji o ipakatawo niya ang maong bata. Palihog tambagi ko, DJ RC. Nakasalalay dinhi ang among pamilya. Dako kong pagsalig sa imong programa nga malamdagan ko. Dagang salamat. Inyong magtatampo, Gio.

0: tanging buhaton. Kung nakita ini mo nga nakita na niya iyang kalipay sa uban. Sa may buhaton ni mo kung sama ka ni Gio. Nga kahibaho siya nga dili siya makapamabdos apan ang iyang pinalanggang asawa nga si Joji na mabdos. Motuo ba ka nga ang imong asawa na mabdos tungod kay nabuyagan? Ana diri si ko ano boss ni po 8. Ana siya base daw tungkol sa kadtuog baliti. Daw, alibay ng mga laki, di pa ready mo dawat og responsibilidad. Wala ka naminaw ganiya Carlos Miguel sa to ang drama. Unsa may angay buhaton kung ikaw ang naa sa iyang sitwasyon. Sa may angay buhaton ni Gio, kaya ba ni mo dawato ng tao nga imong gihigugma sa himaya og pagmaya? Idol ka sa akong ate. Ini mong ate nga, love you. Malipay na lang ka pero naayhong-hong na magbulag pa lang mo. Da. Daampo man din ni Iyahad. Yes, katropa, sa mga wala ka-apas sa atong X-rated drama, isummarize na to na dili mo mag-uol pa lang gata mo. Naitabo mang good kay Gio. Aduna siya'y kung ayan, aduna siya'y minyo si Gio. Na siya sa edad ng 45, ayan na minyuan, 28 anyos pa lamang. Apan si Gio baog, dili makaanak si Gio. Nagkadugay ang ilahang relasyon, nagkabugnaw. Tungod kay si Nisi, si Joji, nagpangita og anak. Kadili kayang mahatag ni Gio sa atong letter sender. Nagkadugay, adunay mga higayon nga pirming mulakaw si Joji. Ang asawa ni Gio. Aduna siya'y mga kahigalaan nga lalaki nga amigo daw niya kuno. Ang uban na siya'y ipaila-ila nga igso niya kuno. Familiar na ko'y kaila ngay nana. Iyaan daw niya yung gidasap. Karon nga ni Kalitog abot ang panahon nga nakita og napansin niya nga adunay sinyales nga mabdo si Joji. Ang asawa mismo ni Gio. Ang pangutana, mga katropa, sa mga wa kaabot. Kung mabdus mang galing si Joji, apan hibawan man, tama baog man kini si Gio, dugay nang ipangayo ni Joji nga gusto siyang anak. Gusto siya makabaton og pamilya apan di mahatag ni Gio. Ikaw, kung anak ka sa sitwasyon ni Gio, kung ikaw lalaki, sa mga tigpaminawa na itong lalaki din, andam ba ni mo ihatag ang kalipay nga gipangita sa imuhang hiligugma? Nga dili ni mo kayang mahatag. What if nabuntis siya? Andam ba kang dawaton? Open na nga itong linya mga katropa. Time check, it's 2:23. Kahapuno na nga ito ang oras atun sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Hello, may hapon. Kinsa maning
1: anak? Mayong hapon, baby. Hindi na chinita.
0: Kanak, kabaw ko ani. Kabaw ko kinsa niye. Hello sa inyo, Ada Miss M. Walay pagdugay-dugay. Walay pagdugay-dugay. Ibta dayon o gipansak dayon ang imo mga tiba. Ibarot ba niyo? Hello. Kung sa may maingon niyo kay G.

0: kay Mami.
1: Nga unsaon man ni dili na deserve ni gugmao ng mga taong susama ni Gio.
0: Amat lang pero bulik na lang og kay. Dili man anak pero kung dili ni mo kaya. Basta kung ako pa sa iyong asawa, sakto ila ti kay ni Diyan. Oy, dami ta di ko makaanak simple.
1: Dapat sa sugod na lang pa, sa sugod pa lang po. Ilan ang isabutan ba? Kanang uy, di na ba ko makapamabgis? Piliyon pa bagihapon ko ni mo? Ano ba? Dili kay ka nang ko, ha? Lesod mong guard, di ba, Marz?
0: Ay, mamita, anay ko anay single dad. Uy, si Batig, makasita ko anay di ka anak. Ako na lang.
1: Na. Pwede mo mag-try and error. Nainangutana diri di ano, Miss M, ano siya, unsaon daw para makasiguro ka nga makapamabdos ang imong mauyag.
0: Kanang single dad.
1: Single dad, daan. Kay kabaw na kang nanay si Lilia.
0: Siguro di ko nga, nindot ang game si Lilia. Initanong niya sa
1: kong yuta. Marong yun si Miss M, yun. Bagi na akong ganaan.
0: Initanong niya sa kong yuta, matulog kini mo, lambo mo, dakot mo nga.
1: Kana. Anyway.
0: Pangkon ni mo ang bata, swerte ka.
1: Kana.
0: Pero kung gini, yan, taka, oy, saan man ka nga, di makakaanak.
1: Ya, kung ikaw, kung lalaki ka, Mads, unsaman, imo na lang yung dawaton.
0: Dawaton na lang na.
1: Diba? Tama sa.
0: Amahal sa bata.
1: Mm-mm. Thank you kaayo, Mads, Miss M. Sa kanunay, good day mo. Shout out. Shout out din, hawa ka i-shout out.
0: Shout out lang ko ni Idne. Punta na sa experience pa para makasure na siya.
1: Ako ni mo Idne, pabuthan na ako. Nagtagilid din si Miss M. Pisky, good
0: night. Sige, may ako tester nga. Matisingan na.
1: Ay, kamuhan ang sabot-sabot na din mo magtistingan na. Anyway, salamat kay Miss M, katropa mo!
0: Excited!
1: Hello, my hapon! Isuda yun. Isama ni eh.
2: Hello, good afternoon.
1: Ay, kala. Hello, good afternoon. How can I help you?
2: Yes, regarding sa itong letter sender.
1: Yes. Isa may maambag niyo sa itong letter sender. Ako nagsakit akong dughan. Hala ko yung kudiri. Oy, wait lang! Kinsa o si pangalan ni kanino't magtingog, oy?
0: Ayaw!
1: Pahibawa sa aming kinsa ni.
2: Si Iya.
1: Hello, Iya. Kanina itong tingog ni Madam Iya, oy. Taga, asa si Madam Iya?
2: From Iloilo.
1: Hello, Ilo. Sige, Iloilo. Lamay, lagay mong reception karon Iya. Ay, katong nag-uyab-uyab doon sa wanted kilig. Putol-putol.
0: Ayaw!
1: Tarong ako, Iya, ha? Mamili lagi na imuhang timutawang, ay.
2: Siguro lang
1: yun
2: si DJ.
1: Ah, sige. Bundaki na itambag ni ato ang si Gio. Ako naluwi ko ni Gio. Go, Iya!
2: Para sa ko, in the first place, Bangor, so kung amo man ito ang problema, so para sa, para sa ato nga mga partners, so dapat lang kita, siguro nga, may ara, kita, sorry, kanan ba? For example, given na, sa mga anak ko.
1: Oo, dapat makahibaw kita daan, ana.
2: So kung di na siya nga okay lang ba sa imo nga mag-legal adapt na para at
1: least yes, oo.
2: Kung hindi mo na siya pwede, kita-kita at hindi siya maka-attack kinailan na mag-attack na ilog.
1: Oo, okay. Nag-gets ko. Bisan putol-putol, di siya i-guess ko balata na. Basta Ilonggo, hindi ko na ganda paglagrohon. Kaya basta for sure, kung nga si Miss Iya ang gina-point out niya din. Nga kung sasama sa sitwasyon, balata na ni ano, ni... nakalimot, balata na ko. Sino, balata na ni si Gio, balata letter sender, tana. Si Gio, gani, oo. I-explain ko bala, ano, kanang Miss Iya, nga, ang problema nga ni, ang problema, ang gusto niya paabot ni, kato na nga sige, yung comment din nga ni dumadungog ang advice ni Miss Iya. Amo ning ginambal ni Miss Iya. Nga magsabot-sabot, baratana, si Gio, kag si Joji, nga mag-ampon na lang sila in a legal way. Diba? Tama ba ko, Miss Iya?
2: Amo gid na siya dapat ang tinanglanan dapat. Kung may, kung nagkasnabot ba sila doon, ha?
1: Sa sugod pa lamang, oo.
2: Ay, kapangit ba na siya nga story yan, kaya di siya maka anak, kita nangyay siya magkapit bahay.
1: Correct.
2: So, wala kay wala makita po kaya wala siya respect sa mga tao. Dapat, may respect nga kung hindi kita kung gusto na mangita anak, hindi siya matag, so legal lang mag-onay siya.
1: Yes. Ang ano lang, problema ko lang diri sa ano, letter sender nato na ano pa iya, baka sa sugod pa lang unta, tana, gihambala na ni tawag sa ni ano, ni Gio, si iya nga, iya. Di tanak ko makapamabdush. Anda baka mga gupod sa akong tibo kinabuhi. O para ano ba, aware gani ka sa usisudlan? Oo.
2: Kay word, hindi man kumutuo, Jaina, that time nga nag-uyab sila o kalaib sila yung mga dos and don sa ilang...
1: Correct! Sa... Oo, nagtinilawanay na malatana na sila magtusik-tusik na... Ay! Tanitilaw na siya kung ano na, labi, malatana ni o hindi! Oo, ano sinama mga... Ubra, tanana, sila-sila lang.
2: Eh, so ang magpapapun na DJ, so ang nakita ko, dire-direcho na lang.
1: Oo, imposible, no?
2: Imposible ba na siya na iya nga, ano, ang reaction?
1: Correct. Oh, dapat so, nakaibaw pa lang.
2: Ano lang yun siguro siya, DJ, but pa sa bot, ang ato nga, ano, sorry for the term, makatilang yun siya.
1: Yes. Oo, dili madawat ni Mats Duji, ano, so lang kita siya glain. So, usamay bato ni Gio, ani bulagan na lang niya. Usamay bato na niya. Ako, naglibog po ko kay Gio, pero sige lang.
2: Para kay Gio at DJ, kinanag na mag-sulitin sa heart-to-heart.
1: Heart-to-heart, oo.
2: Bato ni Gio.
1: Yes.
2: So, kung na possible na ilang na, ano, kung ano ang ilang, pero may aras niya, may ginatawag na ako ay, sure. Kung sa ilang prihanay, so, you know, go to. Kung may sabagay, may ginakaroon na love is, for the second time around, di ba?
1: Love is sweeter in the second time around. Masig ba dapat ay Gio? Ano kaning mo maginilisod basta kasado naman good? Namang yung mga kaning sa mga dili pa kasabot na may uban good mo ingon. I'm not trying to invalidate people's feelings. Pero kaabot lang mo agree ba si Miss Iya ani? Namang yung ibang tao nga may ingon. Ah, nangabit naman ang anong balik ka pa man mo pag naamo sa marriage man good. It's not just snap of a finger nga go na nang go. Ado na mo gubagi mga panampaan. Ado na mo yung kakulangan niya kay Bao mo. So, I guess inyong istoryahan. So, sama sa giingon ni Miss Iya. Thank you kaayo, Miss Iya. Maabot tayo mo pagsibya niya sa Iloilo, Miss Iya?
2: Yeah.
1: Oh, grabe naman tayo na yung pagsibya tayo na maabot ang Iloilo. Grabe, wala ka katikan.
2: Download mo lang sa, ano, sa Play Store ang ano, XFM. So, pili ka lang kung anong XFM ang imo i-download, Cebu or Iloilo.
1: Ay. Thank you kaayo, Miss Iya. Salamat kay shout out sa inyo naman tayo makalaag kong Iloilo, oy. Gusto niyo ng festival sa Iloilo, gani, Miss Iya?
2: Ano man?
1: Na may festival din sa Iloilo?
2: Dinagyang Festival.
1: Dinagyang Festival, oo. Okay, thank you kayo, Miss Iya. Kagnito itong tiyog okay, ni Miss Iya, oy. Pili ako mas babae pag tiyog si Miss Iya kaysa na ako. Anyways, alas 23 na. Sa kabuhop, hapunan. Lang ay, wala lang, gusto na ko i-overflow akong energy kay mura ganang I'm overwhelmed. Medyo gapangandam po ko sa unsa akong mabuhian nga istorya din kay Gio. Pero don't worry, Gio. Pag hindi ka kayang bigyan ng halaga ni Joji, nandito lang ako. Shout out na diha sa XFM Bukidnon, XFM Canlaon, Gihungan, General Santos City, Tagum City, Davao, Cotropa Digital. Naka-cross post sa Tagum XFM. Hello sa inyo. XFM Pagadian, XFM Mati, XFM Cotabato, XFM Zamboanga, XFM San Francisco. Sa mga wa kahibaw din ha, madunggan sa tas sa pinaagi sa pag-download sa itong XFM App Store. Pwede mo mamili diha kung asa mo may now, Cebu, o laing-laing dapit pas tibuok Pilipinas. Sama ni Miss Iya, nagipili niya ang Cebu. Ay! Hello, Miss Iya. Pasara po kay Nathaniel Bicert. Hello. Kaso wala gid mahatag si Gio ka future kay Baog Abisia. Tuod. TikTok kura kay naara ka makit-an. Oh, dito sila mo tanaw, ay, pagbuhay, pagbinapos mo sa radyo, oh, eh. Hi, Iya. Okay. Sender, let them go with another man, which, she's pregnant. Wala ka, musulti nga baog ka. Aron dili makapangita og laing lalaki og mahigugma gid ang imong asawa. Ana si Mami Lorna. Iyan na lang dawaton ang bata kung tinud-anay jud ang iyang gugma og pasalamat siya ni Igso. Pasalamat. Pasalamat na lang daw kay Gio kay Igso nga namabdusan si Joji. Nakatabang daw si Igso nga mahatag ang gusto sa iyang asawa. Ay, may hapon. Ano na tayo color sa Picus Linya? May hapon. Di akin sa mani, oy.
3: Hello, Miss Daisy.
1: Kinsa mani?
3: Oh, dumitid na si Daisy. Nakasiksay lagi hapon ka.
1: Thank you. Kapalubaya na sila. Nga dilirad yung kay kumaluya. Basta ingnan ko nga sexy. Dili halata no nga mag 30 pa doon na kumo 30 no.
3: Meron mag 20 plus ka.
1: Ayun ba? Ayun lagi ba? Kinsa may niyoy?
3: Hello, si Kwan. Dili sa Sinina Japon sa Alugensan.
1: Hello! Diya sa Alugensan. Nadokoy dahan tigpaminawan diya sa Alugensan daw. Tinood na siya.
3: Tawad kayo, nakasiksay na good.
1: Ikaw ba, kanang kabalugid mo, no? Kanang kabalugid mo nga, unsagid akong kahinaan. Anyway, nakadungog mangid ka, Leonard. Leonard, no, o Menard?
3: Menard.
1: I know for sure, nadungog ni mo atong X-rated drama. Karong hapuna, Menard, dali na. Isudahin ang imong mga suhestyon.
3: Kaya sila ninyo, namanggod silang dawa, no? Kaya, naanam siya anak. Kuhan siya, iyang ingnon iyang asawa kung dapat, maaning, mayinon siya nga, andam na kung dawa to ng bata kung ikaw magpabilin gihapon, diri ka na ako kay nagpakasalaman sa niya. Ado naman tayong dawa. Kung ikaw, mangita gagawasan, sakit sa ako ang dugan. Na ay mga nabit o mga balaod nga
1: andam andam kang buhian si Kuan. Andam kang buhian si Kuan.
3: Si ano lang babae kung asa siya dapat malipay kung buhi bata na kauban siya nako o buhian ng bata kauban sa iyang tinod na aman. Ano lang na kaya ako kung para nako isip lalaki sakit oy niya. Kung gabi likod niya. Pero ka ng babae nanginang lang ng gabi. Pero ba't ikod kayo? Dagan kayo kung kailan niya. Balo ang lalaki pero magmalipay ng gihapon sila panimuyo kay nagbuhi maguguro.
1: Mga fear parents na sila basta ina
3: pero saan man wala man sila di man ganan ng babae mag-adapt.
1: Yes, gusto magayda di man namo di preferences yun namo di mga tao nga gusto gid sila o pamilya. So unsa may angin mo ato ani sa kung kumpare nga si Kuan Luis akong kumpare oy.
3: Pero namugod-magod, ingon magod sila na dili ko nung matawag ang pamilya kung wala'y anak. Ana, wala sa upan. Pero para na ako, wala, iyang ingon iyang asawa na dapat pero ito niya na ni anak. Na dili iya ha. Kung bugmaan siya.

0: Okay, Ramin.
1: Ibu mantu nasa kita di jail.

0: kay Menard. Mm-hmm. Inatrabaho kayo.
1: Pwede mo shout out, Kisi?
0: O, pwede rin ako ayaw, Menard. Sige na.
1: Shout out ko sa kong mga kinukusugan ng amigo na si Ronel Restauro, GC Flor Elvina, o si Philbert Pajardo.
0: Sige, Menard. Salamat, Menard. Shout out sa Tagalog Inside. Salamat.
1: Thank you.
0: Nakuratan si Menard ba? Ano si Menard? First time niya. Sa muka, oy. Okay, isa pa ka caller, one last time. Kung wala na gani, ako na. Ako na ni. Hello kay Kuan, hello po diya kay Kinsa Manisha, akong amigo nga tagalang istasyon na din i-comment na yan. Taga Manila Manis, si Vince R. Akran. Para ba niya birth? Agay, nadumog na ko. Live ba ng tawag, oy? Okay, natin isa ka last caller na lang natin na Doc JJ na. Alright, hello, may hapon. Hindi siya matingot. Hello, may hapon.
2: May hapon, this is Silipa, si Zenaida.
0: Ayan, hindi magpap... Correct. Ito talagang gusto ko kay Ms. Zenaida. Hindi nagpapahuli ang Acts of Cotabato. Ayan.
2: Also, narinig ko rin lang timbaya ako kanina.
0: Ayan, ba? Diba? Special ka sa akin eh. Kasi ko yung always nagtatawag-tawag. Ayan, anyway... Sige daw, di na nato ni Dugayon din eh, kagamay na na akong oras. Kung saan may maingon mo sa atong caller? Ay, atong caller. Ato ang sender.
2: May tambal na ako kay Leo. Kung unsan desisyon sa iyang asawa, pananglit, dawato na lang niya. Kay isod na kung dili siya makadawat, pananglit, maingon ng iyang asawa nga mabiya siya. Mm-hmm. Pananglit, dawato na lang niya. Okay. Kung unsan ginaatag sa gino sa ilaha. Eh, kung ako ang mangingon anak, si maupod na akong buhaton. Kay ako, anak po ko gibilin po ko sa akong bana.
0: So, nahita mo sa imo, honey?
2: Oo. Oh.
0: Ang yung sama ni mo pag labang sa sasama ni nga kaning sitwasyon? Mads?
2: Ako na pinadawat kung unsang iyang gusto, kung tinuod niya na igugma ka sa isa ka tao, ihatag sa iyahain mong gusto, isagsakitan ka. Una ang mahibalo sa ilaha.
0: Yes, ingon pa gani nila, the best, or if you're gonna describe what is love, it's about making making that...
2: Una na iyang buhaton, kaya para dili siya masakit pa iyang...
0: Dughan.
2: Ulo. Ano na iyang buhaton?
0: So, tinuod lang yun.
2: Na mag-uban sila nga, sige silag bangayay, sige silag ipamukasay mo nga unsa ka.
0: Lisod nga mag-uban sila nga susama ni Ana ang ilahang relasyon. It's not healthy.
2: Nag-iignan ka... Kani-kani, imo ning sala.
0: Kulang ka.
2: Natag na lang sa kaitasaan kung unsa ang may tabo sa ilaha.
0: Yes, nali mo nga, dili, nagkuwang ka man ako, muni, di mo mahatag. Bisang pag imo ng tunlon o imuhan ng luwaan, dili, gindi ikaw yung kalipan.
2: Oh, di man yapo na mag-forever sa imuha, di sinita. Mangitag yun na kung, kay tinuod man na, dawaton tag dili, tinuod man na, na kinahanggan yun ang nai-anak kay siguro una-una sa babae kung wala anak inigtigulang na ako wala yung mugaam sa kuha.
0: Yes. Thank you kaayo, Ms. Zenaida. Ado na kaipa-shoutout niya all the way from Cotabato. Sabi na sa itong mga suking di paminawan.
2: Isa pa-food sa akong mga lahat lang sa sila, DJ. Kaya
0: makasabi
2: sila na hindi kung sila di-shoutout.
0: Yes. Adiyas sa XFM Cotabato. Adiyas sa 102.1. Thank you, Ms. Zenaida. Ayan. Shoutout diha kay Miss Lorna Margarita, Angie Remo, Jonathan, Russell, LMB Gamer, ana siya, ang akong ikatambag niya DJ, Chinita Maningkamo siya, mangita siya sa paagi nga makaanak sila,

0: magpa-check up siya sa doktor. Isa po para dili siya magduda. Naglagot na ang babae, DJ. Ganahan na siya makaanak. Pero dili kahatag ang iyang bana. Kay baog niya, hapit na po magmenopause ang asawa. Mao nang permisa po to. Ayan, shoutout ka tropa, gikan kay Arnel Palarion, Hana Palarion sa Lutak, nga gikan diri sa Pier 5, gikan kay Arnel. O, anak diri sika ng Miller Perez, o lipaya ko. Abay kong maingan siya, DJ RC, o buki ko. Dito mo dawat ang color sa Pigas linya, kaya wala ko igong oras. Pero before kumubiya, balik ko na ko pag-shoutout ang nakilanglayang istasyon nga maabdan sa pagsibya ni ining at ang programang X-Rated. Ayaw mo kalimod ka tropa nga adlo-adlo kanyo madunggan ining programa ha. Ang programa nga mohatag sa inyo ha. Og kalingawan og pagtulunay. Diin o dumanan sa mga kaagi, kasakit, kalipay og kalami. Inubanan sa inyong DGRC nga anda mo hatag sa pagtambag. Isog mo hatag sa pagtambag apan utro pong tambaganan. Shout out diha sa 98.5 XFM Canlaon, 101.7 XFM Bukidnon. Padua to pagsibya sa Valencia, San Fernando, Malibalay, Kabanglasan. 92.9 Gihulngan, 95.9 General Santos City at 107.1 Tagum XFM, 97.9 Davao Katropa Digital, 89.5 XFM Pagadian, 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. At ako madungan na sa 99.5 XFM Zamboanga, 102.1 XFM Cotabato, 91.1 XFM Mati, og 89.5 XFM Pagadian. Thank you kaayo mga katropa. Para sa ako ang maingoy na sa atong letter sender. Sa imo mga pangutana din hiya, katropa nga Gio, I know for sure, adunay kasakit yun nga gibati. Luyo sa inani nga mga pangutana. Naglabaw yun ang imong pangutana. O nga no, nga nung biyaan ka. Shoutout kay DJ Chris, magulang ni Tugtog sa Summer Madness. Shoutout po dahil sa among duha ka mga DJ sa Salsad sa Katropa, si John Elbert, John Elbert ba na? Si John Elbert? Oo. Si John Elbert at DJ Brian. Isa sa mga ni Tugtog po datong Summer Madness. Kung mapapagudaan ba daw niya mabdos yung asyawa, magigbuwag ba daw siya, kaya mga pangutaha, pangutana, Gio, naana na din mo. Andang baka dawaton ang tao ngayon mong gigugma? Nga na mabdusan sa laing tao. Andang baka dawato na nga responsibilidad nga dili gikan nimo. Pero kabaw manggug ko nga gipangutanan nimo ni tungod kay nahigugma ka kay Joji. Isa sa imong mapangutana kung pananglitan makigbuwag yun ang akong asawa o imong asawa. Kung sa imong himuon, dawato na lang ang kasakit o pasagda na lang siya sa iyang laki. Abi mo Gio, the most unconditional love nga kayang buhaton sa usa ka tawo kundi ang palayaon o ihatag ang kaluwasan tungod kay dili na ikaw. Kung tinuod ka nga nahigugma sa tao, ihatag nimo unsa iyang kalipay. Pero wala ko ni ingon nga tama ang gibuhat ni Joji, I condemn. Kay dili tinuod nga tama gato yung gibuhat. Kay kung ikaw Joji, para nimo ni nga mensahe dai if kay bao na kang dili makapamabdos kining imong bana nga si Gio, nakigbuwag na lang unta ka. Dili adlo-adlo nga ipamukha nimo sa iyaha nga dili siya makapamabdos. Nagkahibaw naman ka nga baog siya. Dili nimo kinahanglan nga i-degrade o i-downgrade pa iyang pagkatao. Sa matag adlaw nga ipamukha nimo ang iyang kakulangan, imo pagyunga gidungagan sa pag-betray. Pag-traidor sa inyong relasyon isip mag-asawa. Sinuod lang day, mas gusto ko nga ikaw akong taga-agminsahe, dili si Gio. Nahigugmara si Gio. Pero kung ako sa imo Gio, pilia ang imong kalipay. Kung maingon ka nga ang kalipay ni mo si Joji, there are a lot of things in this world. The world is vast, bigger than you could ever imagine. The amount of love nga kaya ni mong dawaton, dili lang gikan kay Joji, Gio. Kung dili niya kaya dawaton ka sa imong pagkatao o sa imong kakulangan, dili na gugma o gwa siya na gugma ni mo. I'm so sorry to say, I'm not trying to dictate kung unsa na imong gibati, Gio. But dili nini mo deserve nga kilang antuso na nga ubanan siya sa namugna niya nga bata. Ihatag na si Joji sa tao nga iyahang gusto makaubay. Og daimol kam, Gio. May ngayon man po, good mo nga. Tiguang naman good si Gio, mams. Mo nang mahalok na siya mangitaglain. Uy, katumagani amo mga kuan diri sa wanted kilig nga padung namang ito mukuha og senior card. Apil pamanggay sa among wanted kilig. Napamanggani pag-asa. Unang dili mawadag paglaom. Adunay ginhawa. Adunay paglaom. Ito mga katropa din ha. Dahil salamat sa pag-uban-uban. Sa mga nanawag, thank you kaayo sa kanunay nga permi pag-participar. Oo, sa mga naminaw, og nihatag sa ilang suhestyon para kay Gio. I pray for Gio's healing sa kuan niya. Sa iyang healing. I pray nga, hinahot ko nga di na nimo question no, nang imuhang pagkalalaki. Salig lang, ayaw laom, ingon ni Sir Kevin. O nang, it takes time to understand everything, sa karon nasakitan pa ka. Pero kung ano na kay paglaom nga nakita sa inyong relasyon, bakit istorya kay Joji? Pero hindi madala, let go. Tagay siya kalipay, ihatag po ang imong peace of mind. Peace of mind, equivalent kalipay. Buwan ako igong oras mga katropa, alas 2:50 na sa kahapunon. Musunod na ang programang Asintado. Ayaw lisun yung mga radyo katropa humans ato ang lingaw. Kalingawan, aduna na musunod ang mga balita o impormasyon. Kung sa mga katikaran diri sa Sugbo. Sa to partner sa Pigas Lawa katropang Doc JJ. And of course, ato mga kaubanan diri sa station. Sa ato mga suking tigpaminawan nga naa sa ato ang comment section sa atong Facebook Live. Muna ilaan sila, Mami Lorna, thank you kaayo di sa imuha na amang kag-Australia karon no? Sa ato ang mga listener, pinaagi sa radyo, sa mga naminaw karon pinaagi sa taxi, sa GSM taxi, sa Grab. Daghang salamat. Kalisod sa danayang kaagi DJ, busa amping sa imong pagpauli DJ, I love you so much. Ay, nahigugma naman sa ako si Miller. Oy, hinay-hinay ha? Ayun na. Thank you so much mga katropa. Kanisunod ang una, nilubot-buot naman i-advertise sa quadri. Alas 2:51 na. Alang sa nakausang Pilipino para sa Pilipinas. Inubanan sa amo ang station manager John Limon Chavez by King. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Dilang yapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa,

0: gihambin nga balatingan. Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Pag si Melissa nga taga-Bugos Cebu na ako'y diabetes, pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan o tumar ang Santol Pass Gold, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangingindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o ganyan normal. Daghang salamat sa Santol Pass Gold.
0: Santol Pass Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
3: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaptaro lagi na og madugayan kung tutok sa computer. Maglo og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetes, iNews at taga Jensen.
0: Vision X, play ang kaibitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health, Santol Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years ako nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pilang ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santol Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kapi. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand na kapi. So kung hilig ta mo inom og kapi, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kapi nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kapi nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din ni kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health,
1: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mupaligon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
1: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe?
6: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
7: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
5: Batugol tawon, mauna i-resulta og epekto. Tung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og himsog sa mga tipasi.
8: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sina pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 na to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Suiko Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time is 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa!

0: 2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaw lang.

0: kurang. Usa mat imong toyo.
1: Usa ka oy.
2: Mas res.
1: Lang na as imo.
2: Kamot.
0: Kurang. Matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako moalsa og bugat.
3: Exciting! Zaton Plus Gold User, atong paminawon.

0: São duas coisas. Palitza Shop, Lazada, Urban Boutique, sem nenhum tapete.
1: Santo Plus Coffee Mix.
2: Ako consigue si Jeb, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santo Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higom niyo sa Santo Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tingbuo pamilya ka Santo Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santo Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na rin ko na problema anis ako ang mata. Magsige na lang ug gabon-gabon. Naapag ipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka haso. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod ni higala. Na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos gimintain. So wala damha. Nalibihan na nga akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol. Ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Ug sa paspas. Ug hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati. Sama ka nago. Ang Vision X Plus Capsule mo. Para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Kadaan lang yun kung nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Daghan ang utalan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray gani ninyo.
1: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
1: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.

0: sa sa firm.
1: Pal, alali lang. Akurati pagod si Mrs. Nimo nga na kay anak sa gawas.
2: Exciting!
3: Narito nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo ibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na ulit palagi. Try nyo rin!
3: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Oy, paring Lodi. Grabiyas damgo na ko, paring Lodi, oy.
8: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo de pare?
0: Paring Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko rin ako ang hubuga. O, yun niya. Hubug yung kayo, kukayo. Napiting hubugag yun.
8: Matingapa ka nga, sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero, ang problema lang eh.
8: Oh, usa may problema.
0: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
8: Usa ila siya.
0: Pagtuyo pa ita, pare. Exciting kayo. Pilting sa itingan yun.
2: Exciting!

0: Kusot kayo ko. So kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
1: Wow.
0: Binawbi? Pinagali ka yung chest na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay cakes drums. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
2: Exciting!
3: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
4: Si yung galaw yun, taga na kung saan dapat din. Wala kong kriyatin yung taas. Kung hindi, so kung pag-ihig, pagputol, ay depende na di matulog.
3: Sa Phone Plus Gold.
4: Kriyatin lami na natulog na kahit po kung sa pag-ihig, utira kayo. Gara, wala kong kriyatin, and 94. Lang kong nakapaminaw sa kung hindi pamultika, at sa kong nabalati, at yun ang sulayan na buwan ko sa listo. Kaya hindi mo kayo natapang na sa inyong paglawas.
3: Zaphon Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon, parat o junk foods. Ang malungay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaphon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Zaphon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Pinagingo na ako, sulayan na ako kung nag-inom ang Santong Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santong Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagan akong gitumar pero wala man siya epekto. Nagkonanoon kayo ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium D3 sa lagos. Sulayin nini. Wala ni DI tagalan.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, may palit dayon ko. Bisan dark, ipakapi na nga akong edad. Matahinay naman, alawan ko sa kuchiks. Pagtumbar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dino.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong baras akong panit at sa kumiyahan ko. Narawa katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
5: Yan namigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
0: Urak! Kapitan! Unsay kalahian sa una o karon?
11: Ano na siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero.
0: Karon di ay.
11: Aw, pati pangit, babaero na pod. Susi pa. Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: Uy, maring. Ako na tira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Exciting!
3: Santong Plus Gold!
4: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santong Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santong Plus Coffee Mix User. Ating paminawan.
6: Lagi ka kung pasa ng kopi, Santong Kopi Mix kay sa unang mga kopi. At doon sa kong diyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santong magabi po. Buntag na po, walay. Halang yung patukot. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayes to yung napanyan. Dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilang.
5: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy na kape. Kape nga di makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Lex. Daghan ang natabangan.
7: Permigyod, gamuta-muta akong matanga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi rang gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Visionex Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Visionex Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Visionex, sila'y ang kaepektibo. Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyang kay Kuksay, magsigong duka ko sa klase. Higyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, budka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Daw man sa akong pagkaon, minom na yung ko Premium D3.

0: Patunggan to nimo sa radio ad, bagura,
1: murag exciting ning turbo ah.
2: Oh, pre, no? Asa man ato ni mapalit ning turbo?
0: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na buti ka diri sa to ang barangay.
2: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo, food supplement from me. Hihimo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs, gagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo, food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, pagkatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Hindi na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Uy, kinsa man yung sige panawag na ko. Binobe akong tumagon. Nanawag man lagi ka.
7: Asa day ka?
6: Ay, napakudris merkado. Ano man?
7: Mga motor. Kiparter.
6: Nikin siya.

0: kuya warung panahunan, no? Kasagaran sa mga bata karon, mga gwapo na gwapa. Oy, Kuray!
1: Saman!
0: Na ba kay idea? Unsaon pagbuhat aning bata nga batignaong?
1: Asa ka, oy! Ano man? Sayo! Nakabala!
0: Pandamay!
1: Siya, oy! Exciting!
2: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang galing acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaari ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong
2: Premium D3, ang
5: bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified Premium D3 user.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uli ng sakit.
5: Premium D3, pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Usa ka adlaw, adunay usa ka parod nga hinawayon.
0: Batignaong! Batignaong! Batignaong!
1: Kiyom diya! Wapak ko oy! Sige! Sa papa! Di ba ah! Patsuta ka!
7: Pagkaugma ni Agi na Sabsi Corine, gitawag siya sa parot o dinhi!
0: Hoy! Hoy Corine!
1: Usa man!
0: Kabalo na ka!
1: Exciting!

0: kaon na subject sa school?
1: Kwan na siya apo. Ha, RJ? Kwan na siya? Mat?
0: Ha? Ano mat man?
1: Alang nga

0: Exciting!
1: Santo Ako si Jubilin.
2: Ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santo Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santo Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santo Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, ug nanambal pa jud ka.
4: Santo Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health! Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Vision Max, daghan ang natabangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud eh, kay epektibo sa Vision X Plus capsule sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
6: Vision X, slay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Dili ko na nagsiging halubilo sa ubang tao kay mga adlok o basig na idol lang ang virus ba. Kung kabilid ko na tumar sa Premium D3 aron siguradong protektad o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, isa ka certified Premium D3 user. Testing ipod din.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolit, 50 anyos, sa ka-tricycle driver. Kapuy kaayo eh, di yun na lim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka mamasahirag sa'yo, aron maka-boundary. Punsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Punsaon mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Isan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ako sa balay, maklatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Ulat ninyo, pag-turbo na mo, para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
4: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
6: Santo

0: SFM.
1: Par, par, dali magun, par. Pakurati na gunang hospital. Ayaw bayari ang bill. Guna, par.
2: Hey,

0: RCFM.
1: Hoy, akuratira ko lang mong manager nga. Kalang inig big time galing ni mo? Di na ka mabalik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.

0: Mask off and mix user. Atong paminawon.
1: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko yan sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingi bla.
0: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firme gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
5: Dili na lagi.
4: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sangu ka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka, gimingaw na ako.
5: Ay, matayag. Stress.
4: Dong.
5: Usa man gay.
4: Nako turbo dietary supplement for men. Di ao, inani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo.

0: supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sa ganlaw, sa sulod, sa prisuan, o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Karawan lawa, naanam mo'y mga bagong blip. Naanam mo'y mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihanin mong blip. Di ba exciting?
3: Exciting!

0: Sire pagod, ako ratira man mo kumpare nga. Nakay gusto niya. Charot.
1: Exciting!
2: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, Penetyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapakipakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to na, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Masaya ang buhay, kaya iniumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Kung ninaw ka sa X.

0: XFM.
1: Par! Alipagol par! Pakuratera ko di mga asawa par, ing na nga!

0: Exciting!
1: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
2: Oh, sige ma.
1: Hinaot ni makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayaw ta na. Naapakoy sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
3: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthol Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
4: Xanthol Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung saan ko pagniwa.

0: Coffee Mix.
1: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dyan si Aaron James Mantiki.

0: solve sa yung problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan na makabato ng glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Ay, pinusin ko. Hindi ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na binaong dunay batiyon sa lawa. Dako ang tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nagatukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Basta magkikita ko din.
5: Dili na lagi.
4: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Sa mga?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di ako, imnani, arong ganado ka, skin na.
5: Turbo?

0: nationwide. Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy, paminaw pagod. Pakuratira gud imong mama nga. Buntis ka?

0: ang programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
0: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ako di ay si Robert Kamubulog Bio Santalisa Isipu. Nainitubo na akong bukulo o

0: sisaw sa gatlaw, sa sulod sa usa ka buwan, ihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Sa Mulbas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
2: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kay balo ba mo kun unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols usa kini ka antioxidant nga makatabang mopalig-on sa mga selula sa atong lawas.
1: The Secret of Health.
2: Ang polyphenols usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
1: The Secret of Health.
2: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remilito Hoy.

0: Akong gituputos ang pag-take duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamo. Epektibo kayo ang Sutton Plus Gold.
1: Sutton Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Sutton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Inassure gyud na ako nga healthy gyud kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sutton Plus Coffee Mix nang ako ang kape.

Boss Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: pagayon yung sulayan ng Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inumin times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong narap.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: An po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa namang uri ng sakit.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Par, alay pa, par. Pakurati rin ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna, par.
8: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: mga hulmigas, oh. Tanawa!
1: Ha?
0: Tanawang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, Malay.
0: Gan mo man.
1: Katakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gina ako.
2: Mga katupa, exciting!
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Sagana kayo kung nag-ilawan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1.

0: Boss Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Lupig pa din mo ang scene zone sa lupog ni mong vision. Pili ka na okay. Kay deserve ni mo ang good vision for the person. O, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kiniadulay lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin. Alang sa deserve ni mong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone. Tuod lang sa lupog ni mong vision. Sublion ko ha. Deserve ni mo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa, mapalit sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Oh, babe. Miss na miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang

0: pa. Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Santon Vitamin C.
1: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom yun ko o vitamin C. Santon Vitamin C. Nasuko, good si mama. Pag humagaon, inom dayon o vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dapong tabang, arang nanindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako XFM? Hala, titangkad ko.
6: Wow!
5: Binaw-bi? Pinagali ka-inches na nga ko ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay Keks Durant. Ah, oy! Ba

0: сигнал люди, что все за вас, у деньги. Sa mga nga hinugtong ang galiha.
1: Konsensya kayo kung tanaw sa babae ba na nagtindog o niya ako naglingkod.
0: Ha? Kunya, sabi mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, ipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing na balatian? Unsa

0: health o garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Pasimulisa nga taga-bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ko, masuwayan o tumar ang Santo Pascod, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangingindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o nini normal. Daghang salamat sa Santo Pascod.
0: Santo Pascod, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa, papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Mumordica. Ang Mumordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa, papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan na ang natabangan.
3: Dili ako mata, sir. Dili ko pagkaroon lagi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay morag action mapod og pula, sir, dili sa ilalo. Oto, una ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siyang nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetes, Anios at taga Jensen.
0: Vision X, play ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years ako nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tawag kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand na kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din ni kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
1: Usbon nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: Sa Ganlaw, sa Sulod, sa Prisoan, o Dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Karawan lawa, naan mo'y mga bagong brief. Naan mo'y mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihanan na mong brief. Di ba exciting?

0: lang ka.
1: Ingon aning mag-good ni siya mitra. Bata pa lang ko, wana ko'y mama o papa.
0: Onya, unsay suling-son.
1: Unsay koneksyon? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang handod karon, putot gapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Santo Basol!
3: Ako si Andrew, ang akong punggulsan na wumidahan kaayo. Huwag sa akong likod. Naghanakay ko na suling na antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngayon akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tomorrow, Santon Plus Gold. Akong isulayan o niyong o 3 times a day. After 3 weeks, ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higot na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
4: Premium D3 Coffee.
2: Mapalit sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal

0: and says, "This is the pain." Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
1: Bilang isa sa mga tumatangkilik na produkto ng Yes Forever, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nung kitlog. Talawan ko nung ko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Apa, sa dihang, sugan naminaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, bobo ba'y tigre? Hindi ka ba din, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
4: Exciting!
0: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Oi, Medra!
1: Libog ko ba?
0: Oh, anong naglibog man ka?
1: Unsa ko bilion kanang papa o panget.
0: Ay, naara na siya imuha.

0: Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamok soft drinks ka o nukparat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktimog yun ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Kerte nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
3: Mabisa at safe man ang vitamin C ang hanap mo nung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalagas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo ang kombinasyon, pag-inom og Santown Plus Gold og Santown Vitamin C.
4: The Secret of Health.
5: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santown Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santown Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unon sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santown Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sunod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa-usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw o Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipa-epektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili o Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap nga pananaw o ang mga samad nga dugay maayo.
2: The Secret of Health.
5: Isa pa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
2: The Secret of Health.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindo sa kati akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giin na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang ka-epektibo ni ini.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
6: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong tumumi. Lagi masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag mo sa anumang uri ng sakit.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Ah, grabe po niyo, Mama Dioy. Mama, pagaling

0: ko din eh.
1: Papalitan ang gundog sigarilyo.
0: Usa nga sigarilyo?
1: Kana lang hope kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
0: Hoy, Kaplodi, bagay sa imuha, more.
1: Kay nga naman.
0: Asa pa, more?
2: Mga katrupa, excited!

Tapi gitu eh. Memang kat kadang-kadang making lah. Out of nothing at all. Main ke Bipo. Kusog ro ba akong kuan? Kusog ro magi akong monitor oi. Murag naon sa naman kakaroon Cinderella nga. Hindi naman sa kadungog hinay kaya nga volume. Mayang gabi po sa mga bibi nato nga naminaw karoon. Gikan sa tanang mga katropa all over from Visayas and Mindanao. Mayang gabi po once again and welcome sa toang programang putahe sa gabi inyuhang madungog. Hangtod alas 11:30 karong gabi una. Kauban ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po diri sa XFM Network Philippines ug live usab kita madungog sa tanang radio stations sa Radyo Amigo. Panihapon na mo kay wala pa muna ni hapon. Tama na ng mga panluod. Nga na bitan nga maapektuhan jud ato ang mood kapag gagapang luod galit ta no. Wala gitay gana mo kaon. Ako kay busog kay ko kay ang akong sud-anron kay seafood boil. No? Niya. Nanghinaw na ko pero gapilit gihapon sa kong kamot. Nanabon naman ko. Lamigid kayo magkaunong seafood, B. Good luck sa kuan ani. Pero wala akong mabalaka ha. Kay kung halimbawa lang hypertensive kita, nagapanagang manggid kami, nagapanagang gid ko. Always good ko nagainom sa combination sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Ang Santon Plus Gold, proven and tested po. Ilabi na sa mga hypertensive or mga high blood. No. Pag umani yung kaon ng mga seafood, nako, basig mo taas ragkalit. Ang ato ang mga dugo, pang saputon na. Sakit na ang tangkugo, namula na ang agtang. Oh, panagang gidaan biha, kinahanggan healthy, gilang ato ang kalawasan. Ayaw kalimot, imintinar 3 times a day ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Aham. Bitaw, oy. May gabi gihapon ha sa mga nag-duty karon, sa mga padulong pa mag-duty, sa mga nang laba oh. Gabi ang ting laba, ilabi na kung gabi ang ting agas. Ay, ginuok ko. Maluoy in town sa mga bibi. Or di kaya nagkaroon pa ng mata kay nangandam kay unya taod-taod manalod og tubig. Hangtod kadlawon. Kaluig yun aning mga lugar na apektado in town sa walay tarong nga serbisyo sa tubig. Hindi na lang talaga ako mag-mention kaya baka masaktan ba. No? Pero isagid ko sa mga naapektuhan aning. May nalang gani kaya maningkamot in town nga makaligo ang Disney Princess kay laing kaysa paminaw, bilaing kaysa paminaw nga wala kay ligo. But anyway, mag-chismis taron. No? Mag-chismis taron ang ato ang Sir BB question hatod kay nato. Sa El Ilion Shell Mobility Station para sa mga dekalidad o dili basta-basta nga mga gasolina, diesel o lubricants. Pangitaag yun pagpagasolina yun all the time sa tuang international na gasoline station. We have El Ilion Shell Mobility Station para po sa tuang Sir BB question for tonight. I'll do it. Oy, may gabi ha. Nga to ang Sir BB question karon. Di lang ta maninood. Kaya ba sigo niya agmaninood? Ay. Ang atong Sir BB question. Gabi ko nag-reflect na ba sa ko ang screen? Wala pa man siya ni gawas. Pakitupluk ko BB Jiao sa to ang question. There. Oh, karon lang siya ni gawas. What if pagmata nimo sa buntag? Sa udto? Sa gabi? Anytime. What if pagmata nimo lahi na imong partner? Let's say example, lahi na imong asawa, lahi na po imong bano. Ay! Maradaghan oro yung ganahan ani mga ingon-ani nga istorya. As we all know, ang mga magtiayon din ha, ang asawa nasa usag-usa. Bakit kayo ganun? Nagsawa na sa usag-usa, siguro kay nakitaan na ang mga pamatasan. Dili na ganahan sa ingon-ani o na nabalaan niya nga ingon-ani, di akong bana, hindi akong asawa. Pero mo na gingon din ha, Abina, kung kontento na ka o love ni mo imuhang partner,
igid ka mo sugot ng pulihan. Sa pagmatani mo sa buntag, matingala na lang ka nga murag, huwag nga nung lahi naman akong partner, pwerte naman yung kuana, ka lang pwerte naman yung siksi, ha? Ha? Dawaton pa ba ni mo? No? Gani. Oh, dawaton ba ni mo? O maingong ka sa Ginoong, Lord, ibalik akong partner, Lord. Bahalag labad kito gulo, labad kito sa ulo. Ibalik lang, Lord. Kay ligid ko ganahan ani imong gihatag ron sa ko, Lord, sobra-sobra ra pud ni. No? Mureklamo ba di ay ganahan man gayong uban diha. Sa inyong mga komento ko ng gabi una, 0975-474-9153. O pwede mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages. Naka-live kita karon sa 101.7 XFM Bukidnon. Ingon man sa XFM Bukidnon, News Entertainment, and of course sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab kita sa XFM Cotabato City, Pagadian City, Ipil, Zamboanga, Sibugay, and sa tanang Facebook pages sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. May gabi po kay Mommy Jacqueline Labi. Thank you. Okay, nice, good me. Thank you, good game, ha. Ganahan doon siya sa ito ang station ID. Ganahan po doon siya sa ito ang mga music. Walay problema, Mr. Salamat, you guy, me. Thank you. Always yung mapag-appreciate. Hi, kay Erwin. Ala, Erwin. Pwede ba mag-request ng Still Love You? Sige, we'll do our best na ma-play natin iyan, ha. Kay Ma'am Josefina Tinambunan. Thank you. May gabi din, ha, sa inyo sa Buga Online Tapay. Hello din po. Kung pagmata na ako sa Cinderella, akong makita, o di na kumatog o balik. Uy. Paolo? Avelito? Hindi ganun. Nal, ikaw ba kay? Huwag mong pangarapin yan, ha? Ay, musig pangandoy-pangandoy, anak. Pagmata nyo sa buntag, ako inyong makita. Kay basig pang... Na! Magmahay-mahay, ganun. Ako inyo hanga makauban sa Osaka kuan. Sa kapanimalay kay pagganag ni imong plato nga imong kanan walay hugas si imong magtanga-tanga ka na akong gubot gud na siya. Hi kay Junlin Ron. Maayong gabi kay Ma'am Ann Abapo all the way from Singapore. Thank you. Salamat kay Mommy Jacqueline Labis sa Hong Kong. Thank you. Salamat kay Wilma Joaquin. Maayong gabi. Maying gabi din, ha, sa imo, Ma'am. Salamat kaayo. Uy, pali, huwag ko pa-follow, pa-like, huwag pa-share sa tuang kuan, ha. Ato ang video, ato ang pages po. O, sa inyo, mga komento karong gabi una, o pwede mo nga mag-text ako, ha. Huwag ka bala ka kaya, abri ang ato ang linya. Again, 0975-474-9153. Gusto ko pa ba ni mga pulihan ni mong bana? Mga asawa, pulihin lang ni Cinderella, kaya hindi ko ganahan na Juan, manggod siya. Ingani, manggod... Char. Ano man na imo? Ang sa problema, ano imo asawa imo ang bana? Okay. Hinuang kong cheater ang imo ang bana, aw. Puli, we. Kay iuli. No, iuli kay... Wala man ka ginatagaan ng vili. Kinahanglan man kung gina-value kita sa to ang mga partner, regardless kung unsa nga to ang mga pamatasan. Pero pag ganang cheating gani, ayaw ganang ninyo i-tolerate, ha? Enough na sa kuwa, dapat nag-end na sa kuwa nga sumpa. Human na kuwa na nga era, so ayaw na ninyo na panganduya nga maka-experience po mo anang nag-cheat sa inyo, ha? Kain... Hindi ko ka-forgive. Ha? Sa mga mag-partner, oy din ha, ano, sa mga mag-asawa din ha, ang contento na sa usag usa, I'm so proud of you. And syempre, isa ragid ang sikreto, ana, actually, daghan kay mga sikreto nga ingredients para mas maligtas.

0: pinalit sa mga butika. Premium D3 User.
1: Ako si John sa taxi driver. Ikagbuntag hangtang paggabi. Diyan yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Ikagini sa himawlanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang ay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadlaw. Ay kapoy ibangon lami akong pagmata sa'yo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Musa ka mo di ha pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
2: Uy, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May baka

0: Buzz Herbal Soap.
1: Yung nasikil lang na, senior citizen. Burn skin ko, forearms, hindi ma. Kuha, try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
0: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: So, nagpila inyong gasolina?
3: Uy, tay!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigabang lahi na maning tingog sa makina? Pagko manuntan ni gasolina, madawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan nimong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukit.

mali pa yun kay, wala naman siya ginahangak. Hala oy, oy bitaw ha, maayong gabi igi hapon sa mga bag-ulang naka-tune in sa toang programa karong gabi una. Maayong gabi and welcome once again sa toang programang Putahe sa Gabi. Uy, taod-taod ha, tangin ninyo nga toang Putahe Confession. Maoke na siya ang panahon kun asa, pwede ka nga magpagawas. Nahilagay niyong ginauna-una, lang yung lagi kayo mo. Magpagawas sa imong hinanakit. Saman mo eh. Oh, pero unya na siya taod-taod ha. Dilit na siya live Putahe Confession B. Kinay o sa kabibi na to nga nagpadala sa tuwa og sulat og nisalig sa to ang programa. Unya taod-taod at tangin ninyo to ang programa once again Putahe Confession. Balikan na to ang Sir BB question o sabhatod ka na to sa Mommy's Child Maternity Clinic.

diha inyong mga kondisyon. Uy, magkabalha kay free ang consultation. Free ang check-up. Labi na kung naa kay PhilHealth. Libre po ang PhilHealth assessment. Libre mga nag. Libre ang pedya sa imuhang baby. Ayha ka mo uli. No? Libre pag yung imuhang tambal. Libre pag yung imuhang family planning counseling. Libre pag yung newborn screening. Libre pag yun. Oh, libre. Tubig. Napag-i pa cashback. Ba? Asa ka anak na nganak na gani ka, ikaw pa taga-agwarta. Mga, ano sa mga mami sinhaa, mga nakay or buntis pa lang karon nga wala pa dugay pa mga anak, pagpakonsulta na mo, pagpa-prenatal check-up na mo sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kung wala ka nakatuod, pwede ka namang tultulan, aanhin lang mo sa stasyon sa XFM Network Philippines, XFM Bukidnon, na aminahimutang sa may Carbajal Street, second floor lang gid mi sa Talatala Building. Mga 1 minute walk from the highway. Sunduan pa ka na ako dito sa highway. Hello kang texter 7076 Mangabiin din haa sa imuha. Cinderella good eves diha papaaka good ko sa imuhang dila. Manu man tabian ka ita. Sorry na ha. Hi, katropang Cindy na minaw na po ko sa imo si Asgar di Aini. Thank you! Salamat kayo, Gar. Salamat sa imuang pagsilip sa Facebook Live. Ay, pagpaminaw doon sa radyo. Sa mga kaobana natong BPSO, diri sa may barangay na may gabi sa inyo, habi. Kung sa akong pagmata kung sa pagmata na ako na anay lain aw kaubog yun. Habi si Ma'am Wilma. Sugod na ikaw nga nanakailain pagmata ni mo. Kung ako makamata nga lain na partner, aw okay ra basta dagway murag Paolo Avellino. Oh? Unya kay damgo ra man di ay, wala man di ay ko partner. Ay hala, bangon ta oy. Oh, unya kung pagmata ni mo sa buntag ni murag naong sa artista ni mo ang partner, sa paon sa nako kung kogaling nga nagdamgo ko. Please don't wake me up. Ah, dayon. Bitaw, musugot pod ka uri nga pulihan imo ang partner. Moro ba na nagasabot sa imong batasan? Ala no. Kalain magid anak niya oy. Sa akong na experience hindi pagmata na ako na lang isa dito naman sa lain natulog akong partner. Kanipod murag lala ra pud ni si Texter 131. Murag okay pa man siguro nga pagmata nato sa buntag no nga napatay ka uban. Pero pagmata nimo sa buntag tuan na di siya sa lawin. No? Mo na yung sakit nga kamatuuran di. No? Pagmata, pagtulog nimo na pa siya nag-comfort sa imo ha. Pagmata nimo sa buntag, ouch. Hello kang Monski ng Tamiya Cebu. Oh, salamat kayo sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Sa mga nagapanawag, unya na taod-taod. Ruel Pinatalong, may gabi mom. Alagi mami na. Wala, naghihimo na ko niyang mama. Kung sa pagmata nato sa buntag B, halimbawa lang yun, ako kaniya, I know for sure na yung mga mag-asawa din haangan, hindi magin maiwasan nga mag-away-away mag-yun, which is very normal lang yun, siya nga mag-away-away mo. And sometimes, kana inyong mga away, usahin mo, ingay mo nga, Lord, kaya na, pulihin na lang niya akong asawa, Lord, be. Pulihin na lang niya kung ba na, Lord, be, kaya na bad man. Diba? Iba yung unaan mo, usahin niya, maghilak-hilak dahil mo, mag-ampo, dahil mo, Lord, nga nung itagaan ko ni mo, ani nga asawa, Lord. Diba? Oh, wasing yun anan ninyo mga partner. Ayaw tao ninyo iampo nga kanang sa bagay kung dili gid deserving gyud oh pagampo na lang gyud. Pero kung kanay imong partner eh normal man gid nga mag-away-away bitaw tabi. Ayaw lang po siguro isumpa ang imuhang partner pud. Again, ang pampanindot gid sa relasyon kanang naa gid mo iaway-away kung dili mo mag-away lain kaayo sige na lang mo uri og nisi. Kalain po, diba? Again, normal lang po ang mag-away sa mga mag-asawa. Ang dili normal din ha, nakig-away ka sa dili mo ba na dili ni mo asawa? Kana, abnormal na. Munang, basta yan na lang yun siya, B. Basta again, sa mga away-away, normal lang yun siya sa mga mag-asawa. But do not wish, ayaw po i-wish nga, kanang pagmatang,

kita nimo sa buntag ihin imong partner kay huna-huna sa kadugay sa panahon maunang gidbe na nag-antos sa imo. Diba? So dapat magpasalamat ka na naapay usa ka tao nga nag-antos sa imo, nag sus. Ihangad na lang gina sa langit di. Kaya dinagin ko kita og partner na sama ana nga, oh, palapakan ng palapakan di. Mga partner din ha, ang kontento na sa usag-usa. O, oh, ingana lang gina, ingana lang gina permanent TV ha. Ayaw lang po ninyo nga, inyo nga, nga sila itunglo. Ayaw po ninyo itunglo ang inyo ha, mga partner, kay luoy po in town. Again, nag-antos lang gina na siya sa inyo ha. Hello, mayong, sorry, may pagdi mo matabi kung inigmata siya lang Japon makita. Oy! Hello, Dukang Boy. Pagahi Awanon Brothers na minaw sa inyohang program. Oy! Thank you! Kung sa daw, di na lang mo matabi kung pagmata siya lang gihapon. Naagad tayo mga kanya-kanyang pinaguhugutan sa buhay, no? Makasanakasabot, suguan na. Wala po kong kabalo sa inyo mga story, ha? Sa uban din, ha? Wala po kong kabalo kung unsay gagahitabo sa inyo ang pamilya, sa inyo ang mag-asawa. Pero kung sakasakali nga paghuman sa mga inistoryahanay ninyo, paghuman sa settlement, kay wala lang gigihapon gagahitabo, then that's the time siguro na uwian lang ang usag-usa. Kasi naman sa mag-antos pa, diba? Wawa man yan. Do? Diha gid baya magsugod ang mga kanang hindi na lang ako magsabi. Basta unya, biya tangin ninyo ato ang putahe confession ha. Kung ikaw po na kay problema sa imong asawa or na kay problema sa imong bana karon, which you cannot express. Kay mauwaw ka, mahadlok ka, pwede na ginin mo siyang ipagawa sa to ang programang putahe confession. Mamahimo ko nimong i-message sa tong official Facebook page. Diri sa 101.7 XFM Bukidnon. O i-PM lang niha. Pwede ka maggamit og dummy account. Walay problema sa kuha. Kung nga gusto gini mo nga itago ang imong identity, makasabot lagi ko. Na ate mga experts ng mga listeners, wala ta nagpalaban diri og maskin si kinsang ato ang mga experts ng mga listeners na andam mo hatag sa ilahang mga buluhanong tambag para sa inyo ha. Or dungagan nato. Baka kun! Dungagan nato ang kalabad sa imong ulo. Or basin di ay, diri sa to ang programa sa putahe confession or putahe sa gabi. Basin diri di ay ni mo makita ng imuhang one and only. Munang ayaw gid pagduha-duha, lihok samtang pwede pa mo lihok. Barug hangtod sa pwede pa mo barug. Kay kung uwahin na ang tanan, wala na. Basig unya ay hapa ka makarealize nga, dapat di ay nilihok ko sa una. No? Yan sa mga nag-antos po din ha sa ilahang relasyon na dili naging kayo kaya paghuman sa pipila ka mga pag-istorya, pipila ka mga itawag na mga sa tawag ana gani mga amicable settlement. Wala lang gihapon di wala na tayo mahimo ana. Ang imong buhaton ng gidin ha is you have to set yourself free. Kay lisod pod kayo kung magka-emotional issue ka o magka-damage ng imuhang pangutok tungod lang anang problema din mo sa imuhang partner. At ang ininyo niya once again, taud-taud ha ang ato ang putahe confession timplahan ng imong Sandon Gold Coffee Mix sa mga wala pa nakatilaw aning lamian kay nga kape nga na ay glutathione and collagen. Pag-adto na mo sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Available usab kini sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, and also sa Generica Nationwide. Lamian kayo nga Coffee B. Ilabi na sa mga panggabi ang trabaho. Perfect kayo ni siya para sa inyo ha. Sa pamay inyo ang gihulat B. O pag-adto na sa mga duol na butika, ugma ha, planuhi ugma. Or pwede mo nga mag-check out sa Shopee, Lazada o TikTok sa Lamian nga Kape nga pangkauban ninyo kada gabi ang Sandon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.

0: old user atong paminawon.
1: Yung bilan na iba. Iga, purok mo na na. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix. Kaya ko, sa una na bandugay na to, na ito ipian na, nabukod ako na. Siguro marag-bula na siguro. Kung dito, itadong ako kay Sirin doon, at istingan daw. Itrayin ako, inom na Santon Gold, primero Santon Gold na. Maistate ako sa kasimana mo, take one na. Sa isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, ito may mga kumbukol. Na ako insist ko. Una, gamay ka, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, marag-bulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kulawas. Mubag na ako sa likod, iwan na ako sa lagay na ko. Kani produkto sa Yes Toil na panunita ko kay katabang sa buwa.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas, ako sa Sudan sa Malaybalay. Sa ko kapal-habal driver, 42 na akong pangyayon.

0: ko ani tulok nga Visionix Plus. Palitin ko, isulay ko, ribalik ko sa pagkakarong alawa. Pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayon na matyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Wala na po niya. Wala na po itong itawag nilag terijom. Wala pa, salamat yung ko ani Visionix Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin niyo ni ining Visionix Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Visionix Plus. Ang Visionix Plus. Ituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
2: Ako si John sa Katak si Driver. Ikagbuntag ang pagdi. Diyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Ikagini sa hay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang ay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Abalo mo, kondisyon di akong lawas gadadla. Huwag kapoy ibangon. Lami akong pagmata sa'yo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usa ka mo di ha pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na miss na kita. Uy, babe. Kising.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
3: Uy, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May baka at

0: Buzz or Buzz No.
1: Yang sekolah na, senyum sedih. Burn skin go, forearms. Hindi ma, kuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin go.
0: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adik ko.
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala gyot?
3: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
2: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina duty. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
5: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
4: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
5: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
4: Sige daw, o full tank pod ko. O Shell fuel save. Sir, please. Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
6: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
0: Alas G's sa gabi.
7: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Mga katropa,

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi nga puno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, usat isip ko, ikaw pa rin.
0: Kalibog.
3: Wala, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Pinoy! Kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagkating.
5: I like pink too.
4: Pwede kayo masin?
5: Pwede.
4: Huwag mo lang didiinan.
0: Hindi na ang pinakainit ka programa sa radyo na makapanugok sa imong mga utok o sa abang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingon kay kay Baumi nga mauni ang imong ipalita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kamoyan, Cinderella, live sa XFM Network

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Ang programang hatid ka nato sa Santon Plus Herbal Soup. Naku, B, kung ikaw usa ka sa mga naga-experience karon or naga-antos sa kabaho sa imuhang ilok. Ayaw na siya pasagdiiha kay kanang buhok ko, ibto na lang ni Bisa. Kung nagaantos ka karon sa kabaho sa imuhang ilok, na ko bidilit na siya pwede kay basig unya o kanang libakon kasi mga kauban. Ha? Malain sila sa imuhang niya. Mauna na ang tagline sa imuhang. Iya, yun dyan mo ka na niya kay kanang buhok kay na siya kilikili. Malain ka ayo. Bitaw mi ha, kapag kabaho gani ang kalawasan, baho ang kanang ilok, gapangalis mo na, niwa ka kabalo. Pero na yung nag-ingon sa imuhang ahoy, pag kuhan na good, kay baho ka. Gamitan nga to ang sabon na Santon Plus Herbal Soup. Pinaagi sa mangosteen. Ang mangosteen, usa ka ingredient ka nagahatag og antibacterial effect nga makapawala sa mga bugas-bugas, sa mga baho sa kalawasan, maka-refresh sa imuhang skin. Pinut kayo niya ng sabon kay mura pag ka nang i-tight niya imong ano ba, ilabi na sa imong noun, pag ka na imong i-apply, mura siya ka nang ipitun, mura ka nang basta uy. Pampabata yun siya, sa tinuod lang pampabata siya nga sabon. O pampahumot usab. Santon Plus Herbal Soup, available na po kayo niya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Sa to ang putahe confession karong gabi una o sa kabibi na to ang nisalig sa to ang programa nga magpagawas sa iyahang mga hinanakit. Oh! Sa iyahang kaswerte sa iyang kinabuhi. Oh, di na ko maglangay pa bi kay Muraga. Nagpanikad na gini siya. Rated SPG po nga to ang programa ha. Hangyo ko sa mga ginikanan. Kung inyo ang mga anak karon, isa sa mga namino din ha sa to ang putahe confession, I might, you know, I'm afraid na ako yung mga maingon na mga words na base matingala sila. Sa Diana. Kamuna'y bahala. Ha? Kamuna'y bahala. Kaya, kamuna lang sa'yo explain kay layo. Layo man ko, FDR man tanin nyo. So, kamulang usa, bahala. Once again, welcome po sa to ang programang Putahe Confession.
1: Musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Eh, kining yawa. Kas lang yawa agyo.
1: Violence.
2: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
1: Sexual.

Ngedilipui di semangat kebetaan.

Mayong gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Marlon. Usa ko ka OFW na nagtrabaho karon diri sa Taiwan. Kung homesick lang, Cinderella, halos muro kong mabuang kada adlaw. Kay perminti ko mingawon sa kong mga anak, labi na gyud sa kong asawa. Ang akong asawa, Cinderella, mo'y nag-ating man karon sa among tulo ka mga anak. Sa tinuod lang wala gid ko'y reklamo sa kong asawa. Grabe na ako kaswerte sa iyaha. Ang tinuod daghang kang babae ang nag-iring-iring sa kuwa din hiya sa Taiwan. Majority sa ilaha, mga Pilipina usab. Makaingon ko nga ang uban, mas sexy pa sa kong asawa. Ang uban, mas labaw pagid sa kong asawa. Pero dili ko nagapadaog, Cinderella. Tungod kay nga akong asawa, dili man siya tuod perfect sama na ako. Pero grabe siya, kabuutan. O grabe makafocus sa among mga anak. Cinderella sa balay, nag-install ko og CCTV para at least kumingawon ko sa ilaha, ma-homesick ko. Makita na ko sila, na din ako magsigig samok-samok nga manawag pa sa ilahang messenger. Nakita na ko ang akong asawa na halos ihatanan ang trabahoon sa balay. Hatid sundo sa mong mga anak na nasa eskwelahan, nagapanglimpyo, nagapanglabada. Pero ni minsan, Cinderella, wala d'yo ko nakadungog na nagreklamo siya sa kuwa. Dako kay kong padala sa kong asawa. Where in fact, pwede gid siya magkuha og yaya, pero wala gid niya gibuhat, Cinderella. Instead, nag-focus siya sa among pamilya. Makita na ko sa iyaha kada adlaw, Cinderella, kung unsa kakapoy ang iyang now. Halos 24/7, wala siya gaundang nga atimanon ng ako ang mga anak. Kada bulan nga gapadala ko siya, Cinderella, ay mga panahon nga mas short ang ako ang padala, pero wala gid siya nagreklamo. Cinderella, tungod sa ko ang kamingaw sa kong pamilya, niuli ko nga wala ko mag-ingon sa ilaha. Kaya gusto na ko, surpresaho ng ako ang asawa. And after 3 years, nakauli gid ko. Pero nasyak ko sa kong nakita, Cinderella. Nasyak ko sa naong sa ko ang asawa. Naabi na ko og light-light lang gamay sa CCTV. Pero pagkita na ko siya sa personal, pero tinakong kaluoy gyud sa kong asawa, Cinderella. Nalahi ang yahang naong, ang naong sa murag ipasagdan, ng murag wala at imana. Murang akong gibuhat, Cinderella, naggahin ko og extra fund para ishopping ang akong asawa, ipasalon na ko siya, palitan sa iyahang mga gusto. Gusto na ko siya i-spoil, Cinderella. Samtang na ako sa Pilipinas, akong ipapahuway ang akong asawa. Ako ang nag-take over sa iyong mga labunon, sa mga trabahoon sa balay. Tanan-tanan pagpanghinlo, wala akong magsalig sa akong mga anak or sa laing tao. Wala akong magbayad sa laing tao para mabuhat ana sa kuwa. Kusa na akong giatiman ang ako ang pamilya, ilabi na ang akong asawa. Happy kaayo ko, Cinderella. Na nakita na ako akong asawa nga galingkod, nagakatawa, nagatanaw siya og TV. Kahit papano, Cinderella, naibsan ang iyang kakapoy sa pipila ka tuig nga wala ko niya nakauban. Una makaingon jud ko, Cinderella, nga dili man tuod mi dato. Pero dato mi sa pagmahal. Bila pinapagkauban na ko ang akong pamilya. Ug misaad jud ko sa kong asawa na maskin unsay mahitabo,
naalang yun mi nga magtinabangay sa usag-usa. Kapag nag-aaway mi, Cinderella, never nagasagi sa kung utok nga muadto sa laing babae. Since na ako'y kwarta, dili ko yung anak kababaw, Cinderella. Pag mag-aaway mi sa kong asawa, as much as possible, isettle ko na. Kay dili na ako kaya pulihan ang akong asawa. Para sa Putahe Confession, Marlon.

0: Plus Gold user. Atong pamidawon.
1: Okay, kung to salamat sa Tuntun Plus Gold, thank you, mga good sir. Hindi ikutong akong binuran ka dugo. Dugo na ko, nabalasan ko sir, kay Batin, mahulog na noon ang cancer. Kadungog na ko, sa Tuntun Plus Gold, akong kapsulay sir, nakahuro o block as up. Nahit na ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o para ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugot ang the best. Sa kada higop niya mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong pamilawan.
4: Ako niya si Jimmy Torres. Sa 4 anyos, sa bukid nun, sa kamikaniko. Okay na rin kung nagproblema anis ako ang mata. Magsige na lang o gabong-gabong na apag ipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suot ni Higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Okay,

0: Digibati, sama ka na ako pag Visionex Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Visionex Plus. Ang Visionex Plus. Ito yung paghimo alang sa mata. Visionex Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kadaan lang yun kung nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Daghan ang utalan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes!
6: Turbo, may maca at clavuwasca. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa. Southern Plus Herbal Soap.
8: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Southern Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Southern Plus Herbal Soap. Gamit na! Southern Plus Herbal Soap.
9: Imusa ko ang makina.
10: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulayi, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina ug makahatag og mas hapsay nga dagan.
11: Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Gold user atong paminawon.
1: Si Jun Galawiyo, taga-anabong siya ang gabaw din. Wala kong kreatin ang taas. Hindi, so kung pag-ihik, magputol, ay hindi nyo hindi matulog.
0: Zampon Plus Gold.
1: Kreatin kami, nakahubog, makahito, kung siya ihik, upira kayo. Pero wala kong kreatin, yun, 94. Wala kong makapaminaw sa kung hindi pamultika. Wala kong nabalati, ano lang kulay na ang gusto sa misto. Kaya hindi kayo matapang na sa inyong pangawas.
0: Zampon Plus Gold. Adunay malunggay lips na dahong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zampon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zampon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigman na po o ginom sa itong kape, kapakara kong ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Zampon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara kong ulcer. Namigod kaayo ang Zampon Coffee Mix. Nakakape ka na, itambal ka pa.
2: Zampon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zampon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zampon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Hasol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Nagkuna noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
5: May adlaw sir, nga dili ko nagatumar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Wala ni DI taganap.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog ako sa Turbo sa XPM, may palit dayon ko. Bisantar, ipakapin na nga akong edad. Matahinay naman, naulawan ko sa akong chicks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayin sa din.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
7: Zampon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Narwa, katlo ako nagamit ang Zampon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Zampon Plus Herbal Soap.
2: Yan nami, Gin!
7: Zampon Plus Herbal Soap.
9: Dong, nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Makina Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kayo, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, nagawin panahon na magluya ta. Kasi, ginagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
6: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Yagarel, banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Santone Vitamin C.
9: Ako si Urak. Bago ko adto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aktik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
10: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot og klaro ang imong panan-aw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na agad to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyot?
12: Oo, naapag-insulay pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Wato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pa yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, ug tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa corner Moreno Street, Barangay Sai, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Sus! Nga naman eh, murag lagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
14: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
13: Unsa may akong gamiton, boss?
14: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
15: Oras, alas 11 sa gabi.
16: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
17: Mga katropa,

0: portion is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Exciting! Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang Putahe Confession sa Putahe sa Gabi. Inyong hagyapong madungog sa tanlang XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Inubayan kihapon sa inyong Disney Princess Bisaya version.
2: Yeah!
1: May gabi kihapon sa mga nagbatapakaroon, sa mga wala pagigipang duaw o duka, sa mga naminaw kihapon silang tagsatag sa mga radyo o sa mga naagihapon sa Facebook Live karong gabi una. Thank you so much.
2: Thank you!
1: Daghang kayong salamat for staying with me. Naminaw sa mga maanilot kaing mga musika, naghilak-hilak, nag-emote. nag-emote di ay. Sakit siguro kay ang dughan, no? Nga nung ingunaan mo ng atong gibati karon. Anyway, kaganin na biin nyo ang nadungog ang atong istorya sa Putahe Confession, ang kaagi ni Marlon.
2: Ooh!
1: Ang Putahe Confession nga hatid ka nato sa Turbo Man Enhancer, ang pampaligon sa mga relasyon. O mga relasyon din ha, ang shaky na kaayo, isa lang yun ang sikreto, ano, bi? Ihatag ang dapat ihatag. Irimit ang dapat irimit. Walay balibaray. No? Kung unsay inyo ha, amo. Bitaw, pag-abot sa satisfaction, bi ayo kalimot na ang Turbo Man Enhancer muhatag kini og kusog sa mga kalalakihan o gana sa mga kababaihan. So, pwede siya both sa asawa o sa bana. May gabi kang, kang Sir Jobert Gabato, ang member sa 3J Cardams.
2: Thank you!
1: Yes, sa may NCC Supermarket, Tagum City. May gabi, din ha, Kuya Jobert. Miss you so much. Kamu ni Kuya Jess Van o ni Kuya Juniver. Kuya Juniver, si pangay Gcash. May gabi, din ha, sa inyo. Hopefully to see you and to bond with you, puhon-puhon. Wala ko kabaloon sa isalat na ako sa kong mga sisters, pobre mag ko. So may naanimi, naunsa man kami. Laban lang din ha, Ami, ha? Hi, Ate Wilma de Soyo Fuentes.
2: Thank you!
1: Ana siya, o, nagtambag siya sa sender. Tama na, sender, imbes imuhang ihatag sa imuhang kabit, ipagwapa na lang na sa imong asawa. O lisod na giyod mangita o asawa ron, labi na naa sa abroad. Kaya ang uban, waldas raba.
2: Oh!
1: Ang kaagi ni Marlon, actually, yung gishare kung unsa siya ka devoted na husband, na maskin na daghan ka ay ugkan ng gitawag na mga tentasyon sa iyang palibot, isip usa ka OFW. Ayun, na-mention ba ito niya yung daghan daw kong pinay? Ano ba itong uba na itong mga kadugo, no? Biski ka mo pa'y mutabang sa atuay. Kamuna no'y nag-inaigyay o hilaay di ha. Bitaw. Oh, maski unsa pa daw kadaghan ng tentasyon nga naa sa iyang palibot, pero nagpabilin daw gid gihapon siya nga solid nga nagmahal sa iyang asawa. Congratulations, Kuya Marlon. I am so proud of you.
2: Thank you.
1: Kung asa makakita og ingon ani nga klase nga bana, please i-chat me kay mga tumi. No, kana nga laki nga parehas ni Kuya Marlon nga grabe gid kay kamo pagmahal sa iyang asawa. Niuli siya sa Pilipinas o iyang gi-shopping. Oh, naglaan siya og extra budget, nag-shopping siya para sa iyang asawa. Gipamalitan niya sa mga panginahang lanon, o niya ay iyahang gipasalon.
3: Sana all!
1: Sana all kaayo. Kita! Wala dito na ka-experience on me. Hi na lang, oy. Pero mangutan ako, ati unsaon pagka nag-CCTV na ako sa abroad. Kaya gusto untan ako pabutang ang CCTV ang kwarto sa akong mga anak aron makita sa nako, labi na sa ilang pagdulog. For that, Ate Wilma, you might wanna contact my buddy diri ako, ang kauban technician na mo sa XFM Bukidnon. Bro, ni mo set up si Bibi Jow. Kabalo ni siya. I-message lang ko ti Wilma kay friends mo tas Facebook. I think this person can help you so much. Nalingaw na taong ko plan siya samtang naminaw music ate, pero katulugon ko. No na ati, alauna pa ka diha. Alauna pa ka matulog din ha, kay daghang kay kagtrabahoon. Pero ti Wilma, salamat ka ayo ha, nga ako ang imuhang gihimong background sa imuhang pagpamalansya.
2: Thank you!
1: Imuhang pagkuri-kuri sa imuhang mga kagamitan din ha, akaroon. Hi kay Marce Magale.
2: Thank you!
1: Salamat. Si Texture 131, try na to nga i-play ang imuhang requested track ha. Dili po ko ka-promise sa imuha kung ma-play na ako kay Basig Unya. Ang imuhang i-request kay hawak ko ang beat. Pwede na mo manawag ha, 0975-474-9153. Oo, we only have like 8 minutes left. Masig-un niya, huwag ka nang mag-istorya pa mo sa inyong kaagi din haan niya, late na muna nga bot. Dili na ko pwede nga mag-adjust sa inyo ha.
3: Jesus!
1: Kubaan mo sa tanin niyo. Sana all good na ay magpasalon. O, di ba? Lami kayo sa paminaw, binga. Kanang na akay ba na nga ingunan ang amigon siyang o na ako yung extra budget diri ah, pwede ka magpasalon, magpa-pedicure ka, magpa-manicure ka. Na may mga ingunan nga ba na swerte na gid kaayo mo. No? Depende lang po siguro na po siya sa budget. Kaya ba siguro wala po yung budget, di ba? Pait ang kalibutan. Laban sa buhay. No? Yung gunaan na, pero kung naaman, kung maka-afford man gihapon, deserve. Maskin sa mga gamay lang na paagi, siguro pa itanim mo o cutex si mong asawa. Ikaw ang, or ka nang gilita ka-afford og manicurista, o ka nang manicurista. Kita ka-afford og manicurista, eh, pwede ramang yun kayo, ikaw lang magkiskis sa kuko si mong asawa. Hello, mayang gabi eh.
4: Mayang gabi eh, Cindy.
1: Hi po, mayang gabi eh po. Unsa man ang imuhang masulti sa tuang kaagi karong gabi una.
4: Ay, nabilib ko, Cindy. Maulang may lalaki na walay nangitag lain sa on.
1: Diba kasagaran madungog ni mo, mabasahan ba ni mo sa Facebook na, kasagaran sa mga nasa abroad, dali ra kayo matintal, diba? Oh!
4: Dali lang kayo matintal, unya. Ang babae po, dali lang po matintal. Naghampo na lang ko na, pag mata na ko, ing anak kay Sir Marlo na nga kong makita.
1: Hala. Saban yung kasi mong bahala.
4: Mutan kayong babae.
1: Imo ang
4: panagsa lang ng ano sa ila hindi.
1: Imo ang bana ba ma'am? Is parehas ba na parehas ba niya Sir Marlon?
4: Mag-ampo ko na magparehas kay Sir Marlon.
1: Ngano man buyagon?
4: Usahay buyagon, usahay po dili.
1: Pero di wala man ka siya nangita og lain.
4: Wala nangita siya lain Cindy, kanang nabalaan ako, wala siya nangitag lain. Ambo, kay dili man ta mabalaan.
1: Ug mabalaan ni mo ma'am ba, simba kulang palayo. No? Nanapun ni mong iring ma'am ay. In kaso lang ma'am ba, kanina tuwa ka ng mga what if lang manat sa duhi. Kita mga babae, mahilig man kita sa mga what ifs. What if lang mabalaan ni mo nga kanang ginasekreto di ay nga na aday lain imong mister.
4: Bulagan ako siya Cindy, kay lahi kayo sa...
1: Dili ba niya
4: dili
1: ni sir?
4: Ma, dili maduway. Masakitan ta.
1: Pero na yun ang
4: ingon. Mamaya, makajakarista ta.
1: Na yun ang ingon nga. Deserve mong po daw nila ang second chance. Ay! Wow! Ming!
4: Nagawa na ko sa among iring kay... Basta magawas po, kuantod na siya.
1: Mukaon. Kani mga iring body, gini sila matagbaw, ma'am, no? Katawan na lang ko sa mong background, malingaw ko ba akong iring. But anyway, kanang, ingon mangod sila nga, halimbawa, makasala ko no ang laki, isa, kasa, deserve pumando ko nila og second chance.
4: Dipindi lang sila, ha, Cindy. Ginampo lang na ako sa Ginoo nga, dili lang sila magpakasala.
1: Maog yun. Kaya masakpan lagi ah.
4: Masakpan lagi. Dila layway labod. Ano diba na bang kaugma?
1: Apilon ang dila. Saka, ang dila ba ang makasasala, ma'am?
4: Mato apilin. Apilon man. Apilon man. Bunal.
1: Unahon na to ang dila. Ma'am, salamat kayo sa imuhang dinlot kayo nga sa background mga
4: pahiluman na. Estetin ko tabato ni si Zenaida Isla.
1: Salamat kayo, Ma'am Zenaida. Imong iring ha, i-regards ko sa imong iring.
4: Ana man ang si Goldie man ang pangalan, Ana.
1: Ang singalan niya?
4: Si Goldie.
1: Goldie. Bae.
4: Maganto na sa akong kwarto, basta makitaan ko niya nga mugawas.
1: Bae na siya, Lucky.
4: Bye.
1: Ah, boy, ah. Basing feeling ako, Ma'am Zen, kay nagkuhan siguro na siya na miga.
4: Basi, nakadungog siya sa'yo mga sindi.
1: Ma'am Zen, back!
4: Just lang.
1: Salamat kay Ma'am Zen. Good night!
4: Bye-bye.
1: Apo, bye-bye po. Si Ma'am Zenaida, all the way from XFM po tabato. Sabi kay si Ma'am Zen, no, ginahanggi ko sa iyo mga istorya ka ng mga pulong yun niya bitaw, no? Malipay yun ko, as in malipay yun ko ka ng labi nagmutingog si Gulde. Gulde! Gulde! Gulde isupi. Isupi si Gulde ay, o. Oh, kanang ko, aning anak po na ko ang iring. Mas kung ipakaon na ni mo, hindi pa kontento. O. Oh. Sana all na lang yun in town. Uy, ingana unta ako ang bana. Nga naman, nagunahuna na mong kambyuan inyong mga bana. Naka... Never settle for less. Kung wala pa ka namin niyo, oh, never settle for less. Pwede mo mang kamamili. Pero sa hibi, no, ay magkumpiyansa, no, kay kanang naagid ba yung mga panahon, nga kanang maayo lang yun. How can you magbalat kayo? Diba? Diba, Daddy Peter Paul? May gabi, Daddy Peter Paul.
2: Thank you!
1: How are you? It's been a long time. Magwala ka na nagaparamdam sa ako, Daddy. Kalami man siguro sa feeling, no? Nga nanay, kay ka ng, kung ano, nakay ka ng love life. Love life. No, na nakay tawag-tawagon, no, Daddy, Mommy, love, love, my loves. Oh, basta kay unta ingon ana, okay na ingon ana, congratulations sa mga naapay mga love life karon. Wala pa na buong paginyo ang love life, but hopefully pag mata ninyo sa buntag, no, kay nagihapon ninyo ang mga partner, antusin na lang good. Pwede naman ang inyong istorya, kung dili magpa-istorya, hala, biyay, unta. Oh my God. Busy day ikaw, Daddy Peter Paul. Sige lang, Daddy Peter Paul, pareha gid ta busy at all times gid ni. Wala gid ni pa huway. But anyway, bito bino. Sir Marlon, mo gid na isa ko sa mga babae karon. nga muingon, oh, si Ate Wilma number 1, magid si Ate Wilma number 2 ko. Muingon jud mi nga sana all.
5: Sana all.
1: Lahi ra gid kaayo ka nang asa mi pwede na kay igsuon. Napakaigsuon ka na nga, pwede na mo nga tungaan. magpalahi. Pero bitaw, swerte ka ayaw mo kung ang inyo ha, mga banang ingon ani ka, thoughtful sa inyo ha, ingani ka, mapinanggaon sa inyo ha, despite sa kamaldita bito sa ubang asawa, despite sa kamaot sa mga batasan. Nagpabiling gihapon ang mga banang kanang nalang gihapon sa kiliran, nagmahal gihapon sa ilang mga asawa, and keep the fire burning yun. No, very swerte gid kaayo. Swerte gid kaayo ta.
2: Thank you.
1: Sa mga bana po, sa mga asawa po na makareceive og ingon aning treatment from your husband, ayo lang pud mo kalimot nga magpasalamat gid mo sa tanang panahon. Iampo pud ninyo ang safety sa inyo ang mga bana na hopefully nga dili pud siya maglingi sa lain. Pinaka number 1 gid natong prayer nga di siya mulingi sa lain. Kung mulingi siya sa lain, di na ta maka-benefit. No? Lahi na ang mag-take advantage sa iyang kaayo. Lahi na, sa lahi na siya sweet. No? Sa lahi na siya maglalambing, maiiwanan na tayo. Diba? So, maunang iampo gid permanente imuhang banang dapat na asa tuwid na landas. Nagsubay gihapon siya sa dalan nga padulong sa imong dalan, padulong sa maayong binuhatan. No? I-pray ang safety sa imuhang bana, pero kung magnilabad, biyae. Anak lang. Marlon, once again, thank you so much for being a good husband.
2: Thank you!
1: Hopefully nga nakakuha ang mga pagtulunan na nga to ang mga bibili nga naminaw karo ilabi na sa mga cheater. Char! Hopefully nga nakalearn mo og lesson nga sa tanang panahon, kinahanglan antusan gud ang matag usa. Kinahanglan jud na sa pagmata ayaw iampo nga lahi nga tawo nang imuhang katapad. Kay kanang tentasyon, kanang lust, kanang imagination ninyo nga makatapad mo og laing babae or laing lalaki. It is a temporary happiness. Dili na mo makakita og kanang kalipay sa usa ka dughan kung naana mo sa tama nga kamot. Diba? Imuha pa ng pakawalan, hangtod sa hangtod, ginay mong pagmahay, diha, dong. Alam niyo, ay wala naman ko, hindi na ko manermon, ay kagabiin na po ka, ayaw, kabalo ko nga maglain na po din yung mga buot. Ha? Wala na tayong igong oras. Sige lang. Dapat tayo oras ugma. So ugma na punta, magguyog-guyog na punta ninyo ugma ha. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Parsa sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong hanggis ni Princess Bisaya version. Cinderella ng hapon para sa putahe sa gabi.
0: Init baka ayo ang atong gabi ingay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayo kalimot kita kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi diin ang mga damgo ninyo mahimo tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita og bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa

song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: 92.1 XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na. Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabong, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masalod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Eksaktong oras, alas 4 sa Buntag.

0: sa mga headlines at mga balita karong adlawa. Headlines. Sa siyudad sa Makati, pinagita sa balaod na sakote sa mga otoridad. Headlines. Sa San Isidro Davao Oriental, usa ka street level individual kon LSI sikop sa bypass operation. Headlines. Sa Davao Oriental, second quarter PPOC meeting mas mupalig-on sa koordinasyon sa mga government agencies sa probinsya. Headlines. Sa headlines sa mga balitang regional. Headlines. Top 2 most wanted sa Caraga, sikop sa Kabadbaran, nakatubang og kasong 46 kakasong sexual. Headlines. Jensen Summer Youth Festival 2026 gisugda na. Headlines. Sa mga balitang national, New Zealand magpatuman o mabanta gilimot ang pasangil Romualdez gitudlong nagpahilom sa PGMN. Headlines. Sa balitang international, New Zealand magpatuman og citizenship sugod 2027. Headlines. Sa balitang sports, ligong depensa gipakita sa Magnolia Hotshots, TNT tropang giga natumba. Headlines. Sa balitang showbiz, binigidayig sa Senado tungod sa performance sa Coachella. Headlines. Mga tropa, mga katang mga headlines at mga balita karong adlawa.
1: Express Balita.
0: Madayon adlaw Davao Oriental, exciting Makati City. Ano na mga balita sulod ng gawas sa nasod? Mga katropa, adlaw kita karon nga Huwebes, Mayo 7 na sa bulan. O Mayo 7 sa tuig, the speed by the size. Welcome sa itong tulumanon ng Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita.
0: Sa ngalan sa tinuray nga serbisyo publiko sa XFM Philippines, ako yung tigbalita karong adlaw, ako kinisi ka tropang Ken Acevedo. Mga katropa, live kita karong madunggan sa atong higanting sibihanan sa radyo ang 99.1 XFM Makati City. Mga katropa, ik-sunbike kay musulod na mga detalye sa atong mga balita karong adlaw.
1: Express Balita.
0: Unang hanay sa itong mga balita sa itong mga balitang lokal.
1: Balita sa lokal.
0: May hatod ka na ito sa Santon Plus Gold. Adunay mangosteen ng powerful antioxidant compound. Dakong tabang aron ipagawa sa mga free radicals o toxins sa itong lawas. Pag Santon Plus Gold, papalit sa mga suking butika nationwide.
1: Headlines. Express Balita.
0: Malampusong na serbihan o warrant of arrest, batok ang usa ka individual nga itong milabayang adlaw o kagahapon sa Barangay Central Makati City, Davao Oriental, bandang alas 4 sa hapon. Ang dinakpan ay lang si alias Rudy, 38 anyos minyo, usa ka panday o residente karon kundiin siya na sikop. Si alias Rudy, nagatubang sa kasong Act of Lashubdes in relation to Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na doon ay girekomendang piyansang 80,000 kapesos. Ang dinakpan na nakaroon sa kusodiya sa Makati City Police Station alang sa usong disposasyon. Ang operasyon ipagay sa tracker team sa Makati City Police Station uban sa mga suporta sa mga personahe gikan sa Provincial Intelligence Unit kung PIDMU DOPPO MARPCHA CIDG DORFU PHPT Davao Oriental o RHU PIT Davao Oriental.
1: Express Balita.
0: Sa Pikas Bahi, nagpahigayon ng operasyon batok sa illegal nga droga ang kapulisan sa San Isidro Municipal Police Station, Davao Oriental. Na itong Mayo 5, bandang alas 6:50 ang taknas kagabiyon dito sa Puroklusong Barangay Maag, San Isidro, Davao Oriental. At sa mga katikaran, nasikop si alias Dong, usa ka street level individual, o nakumpiskagikan sa suspetsado ang ituhang droga na naigibugatong 2 gramos. nga mobalor og 13,600 kapesos. Sa kasamtangan na ditinaamaong suspetsado sa San Isidro Municipal Police Station o giandab na ang kaso ilahob sa Republic Act 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ugot niya ipatuman ang katungod sa maong dinakman ilahob sa balaod sa RA 7438 or Rights of the Person Arrested Under Police Custody. Among operasyon, gilangkuban sa personal sa San Isidro Isip. Nanguna sa mga operasyon, pauban ang PDU ug PIUDOPPO. Mapasalamatan ng mga kapulisan sa mga tawhan sa hugot ng suporta, batok sa kampanya sa ginadili nga droga ug magpadayon nga magmonitor inubanan sa mga tabang. Sa nagkalain-laing barangay functionary sa mga dapit, ilawom sa lokal nga pagkamanan, batok sa kampanya sa ginadiling droga sa San Isidro, Davao Oriental.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang hanay sa itong mga balitang lokal.
1: Balitang balita sa lokal.
0: Davao Oriental Second Quarter PPOC Meeting mas mupalig-on sa koordinasyon sa mga government agencies sa probinsya. Sa kompletong detalye na nukad mismo din sa XFM Mati City, katropang Vicente Pichon the Fourth.
1: XFM Live Report.
2: Nabuto sa paglaom ang baguhay pa lamang na humang Second Quarter Provincial Peace and Order Council o Konpipo kaniya dumilabay ang adlaw kaya gitabungan mismo sa gobernador sa lalawigan sa Davao Oriental kauban ang mga kadagkuan sa nagkadayang uniformadong ahensya lagip na ang mga nagkadayang buhatan sa lokal nga panggabhanan. Ang baong PIPOC meeting gipangunahan mismo ni Davao Oriental Governor Nelson Boy de Anghirang kung sa diin tataw nga nagpagkita o positibong isikutanan alang sa kahimtang sa kalinaw o hapsay ang masusing gituki sa Provincial Peace and Order Council kung sa din gihisgutan ang mga kalampusan sa ilang ikaduhang quarter ning tuiga. Nanguna sa mga hisgutanan sa konseho mao ang ligon nga panagtambayayong sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno nga mausab ang gilantaw nga nagunang hinungdan sa padayon nga pag-uswag sa peace and order situation sa Dibuok Provincia. Atol sa maong meeting gipresentar ang nagkalain-laing accomplishment reports o mga resolusyon nga nakaangkla sa mas epektibong pagdumala sa seguridad, kaluwasan kayuhan sa katawhan. Lakip usab sa sentrong agenda mo ang pag-aprobar sa Joint PPO-PDC Resolution nga mo reactivate sa Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict o kon PTF-LCAC o kon ang usakalakang aron mas mapaligon pa ang koordinasyon o pagpatuman sa Executive Order No. 70 Series of 2028 sa lokal nga level. Dugang paniini sa gipresentar nga report sa 1001st Infantry Pag-asa Brigade pinagi sa commanding officer nini nga si Brigadier General Vince James D. Bantilan, Philippine Army, gipahayag niini nga ang padayon nga kalihukan ubos sa internal security operations o external security operations hingpit nga makapot pinaagi sa whole of government o whole of society approach kung sa diin dili lamang seguridad ang tutukan kundi li ang pilosab ang paghatag og batakang serbisyo, pagpakunhod sa kakabos o pagpalambo sa mga komunidad nga kaniadto labawng naapektuhan sa insurhensiya. Gidugan pa ni Brigadier General Bantilan nga ang kalinaw dili lamang makabot pinagi sa operasyon sa militar o kapulisan apan kung dili pinagi usab sa inklusibong kalambuan. Samtang sa bahin sa Davao Oriental Police Provincial Office, gipresentar usab ni Dopo Provincial Director Police Colonel Richie Siong Bukol ang mga ligon nga kampanya sa kapulisan sa Dibuok Provincia batok sa kriminalidad o illegal nga kalihukan. Lagip sa naglangkob sa taho ni Colonel Bukol mo ang mga operasyon kontra illegal nga droga, loose firearms, smuggling sa sigarilyo, illegal gambling, illegal logging o illegal fishing samtang gidugang panipidi Bukol nga hugot nga nagpadayon ang kampanya batok mga wanted persons o mga hugot nga implementasyon sa Republic Act 4136 o kon ang Land Transportation Traffic Code o mga lokal nga ordinansa aron masigurado nga makabot gayon ang kahapsay sa kadalanan o disiplina sa publiko. Sa kinatibukan gipatayag sa PIPO Council members nga magpadayon ang ilang focus sa pagpalikon sa interagency coordination o integrasyon sa peace and order initiatives pinagi sa ligon nga pagtinabangay sa gobyerno o komunidad ug tungod diini mas mapadayon ang malungtarong kalinaw, kaluwasan o kayuhan sa katawhan sa probinsya. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati. Para sa naghiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si Katropang Vicente Pichon the Fourth. XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Vicente Pichon the Fourth sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Peke nga dentista dakpan sa operasyon sa kompletong detalye ni katropang Larsanyol.
1: XFM Live Report.
3: Malampuso na aresto sa iniusang pwersa sa kapulisan ang usa ka giingong peke nga dentista nga nag-operate sa isla sa Samal bisan wala kini pagtugot sa awtorisadong ahensya sa gobyerno. Pinaagi sa mga sakop sa Igacos Police Station, Davao Norte Police Provincial Office, CIDG Davao del Norte, Igacos Sub Office Lead Unit o mga kawani sa Super Health Office Babac District gikan sa operasyon nga adunay kalambigitan sa paglapas sa Republic Act 9484 o an act to regulate the practice of dentistry, dental hygiene and dental technology in the Philippines nga kabahin usab sa CIDG flagship project o plan Uliya sa Purok 4-A, Barangay Gilon, Samal District, Igacos, Davao del Norte. Niyatong alas 11:47 ang takas sa buntag, Mayo 5, 2026. Nailang din ang pangyang si Alias Kate, Dalaga, lumulupin sa Purok 3-A, Laksina Street, Barangay Piña Plata, Samal District, Igacos. Sumala sa report sa Igacos Police Station, nasakmin sa posisyon sa dinakpan ang mga ebidensya nga naglakip sa usa ka piraso sa rubber ligature, 11 ka box sa bracket, napulo ka ni DRC wires, 13 ka rubber chain, usa ka roll sa ligature wire, 4 ka piraso sa all to wax, o dagang pang ubang ng mga himan sa paggama og postiso og brace ang ipon nga nakatinad og 8,000 pesos. Gikustudiya karon ang mga ebidensya, lakip na ang suspek sa nasangpit nga estasyon sa kapulisan. Samtang giandam ang kaso paglapas sa Republic Act 9484 o the Philippine Dental Act of 2007. Nunutini, nagpahinomdom ang otoridad ngadto sa publiko nga likayan ang illegal practices isip dentista sanglit aduna kini katugbang nga silot ubos sa balaod. Para malami ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alan sa Rikayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsanyol, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Larsanyol sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita.
0: Braulio Inuhali, PNP, kipakusgan ang gabanya batok sa Bora-Bora nga mafler. Sa kompletong detalye ni katropang Bong Algabre.
1: XFM

0: Kaka tropa, pasensya kay Moraga. Kuba ang linya karon ni katropang Bong Algabre. Abad sa pikas bahin mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: 41 individual nga nalambigit sa illegal nga droga dakpan sa usa ka buwag operasyon sa Davao de Oro Police Provincial Office. Sa kompletong detalye ni katropang Darwin Dolatre.
1: XFM Live Report.
2: Mukabat sa 41 ka-individual ang malampusong naaresto sa pulisan sa Davao de Oro sa anti-illegal drugs operation sa naglain-laing dapit sa probinsya. Sa datos sa Davao de Oro Police Provincial Office o DDO-PPO, gikan sa April 1 hantod April 30, 2026, malampusong usab nga naaresto ang 34 ka mga wanted person. Dugang nene, gipakusgan sa kapulisan ang implementasyon sa No Helmet No Travel Policy ubos sa RA 10054 alang sa kalawasan sa mga motorista. Mukabat sa 116 ang naisyuhan o temporary operators permit o TOP o ganaa sa 26 ang citation tickets. Samtang sa pagpakusog sa kompanyang Batok Close Firearms na nagtumong na mapugnan na magamit kini sa mga krimen. Ganaa sa mga 29 nga klaseng armas ang narecover. Arestado usab ang 16 ka mga individual kansang nalambigit sa illegal nga sugal sa 8 ka illegal gambling operation nagipahigayon. Padayon usab nagipakusgan sa kapulisan ang implementasyon sa RA 4136 o traffic ordinance kundin mukabat sa 633 ang naisiwan o TOP. Fismel 297 ka citation tickets. Samtang sumala ni DDPPO Provincial Director Police Colonel Cesario D. Dukiling Jr. Padayon ang pagpaningkamot sa kapulisan alang sa pagpalikon sa disiplina, pagsumpo sa mga kalapasan o pagtunhay sa kaluwasan sa publiko sa tibuok probinsya. Aron muligon ang tuod baka sugakod, bisag magluhod, magturbo melinanser matag dulog alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Darwin Dolatre sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Eksaktong oras mga katropa, alas 21 na sa buntag.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa laing hanay sa itong mga balita, sa itong mga balitang regional.
1: Sa regional, balita sa regional.
0: Ngayon hatod ka nato sa Santon Vitamin C. Mutabang nato aron aron sa pagbalambo sa itong immune system. Aron pamilya dili dali magkasakit og bagbalipayon, inom na og Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C mabalit sa mga suking butika nationwide. Ang Santon Vitamin C.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Top 2 most wanted sa Caraga, sikop sa Kabadbaran. Nagatubang og 46 ka kasong sexual. Sa kompletong detalye ni katropang John G. Librias.
1: XFM Live Report.
3: Anaa na karon sa silda sa kapulisan ng giilang regional top 2 most wanted person sa Caraga. Human kini madakpan sa gihimong operasyon sa Purok 3 poblasyon, Kabadbaran City, ni adtong nakalabay ng adlaw bulan sa Mayo tuig 2026. Ang suspek giila sa alias nga Balong, 20 city anyos o sa kaliborer. Nadakpan ang suspek pinaagi sa warrant of arrest nga giisyu sa Regional Trial Court sa 10th Judicial Region Branch 34 ni adtong April 14, 2026. Bugat nga mga salaod ang giatubang ni alias Balong diin doon na kinih 22 kaihap sa statutory rape. Nga walay gitugot nga piyansa gawas niini, nag-atubang usab siya og laing 24 ka mga sexual assault. Matod pa ni Police sa Colonel April Mark Young, doon ay girekomenda nga piyansa na nagakantidad sa 200,000 kapisos matag-usa alang sa mga kaso nga sexual assault. Ang malampusong operasyon gipanguluhan na sa 2nd Agusan del Sur Police Mobile Force Company. Kauban ang Kabadbaran City Police Station. Sa pagkakaroon, ana-ana, nakakustodiya sa kapulisan ang sospek alang sa saktong disposisyon sa iyang mga kaso. Gipasalig sa Agusan del Norte Police Provincial Office nga dili sila mundang sa ilang mga operasyon aron masiguro ang luwas nga publiko ilabi na sa pagpanalipod sa katungod sa kababayenaan o kabataan. Batok na sa mapahimuslanong mga suspitsado. Mga katropa, ligunon ta ang atong panglawas matag-adlaw. Atong i-maintain ang pag-inom sa Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John J. Librias, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang John J. Lebria sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Jensen Summer Youth Festival 2026. Kisug na sa kompletong detalye na dukat sa XFM Jensen. Katropang Charis Ligid.
1: XFM Live Live Report.
4: Opisyal nang gilusad ang Jensen Summer Youth Festival 2026 ning nakalabayng adlaw sa Lagaw Gymnasium Jensen. Gisalmutan kini sa nagkadaiyang sektor sa kapatanunan nga gisuportahan sa lokal nga panggamhanan. Gipangunahan ni Mayor Lorelie Pacquiao ang maong festival nga nagtumong sa pag-ila sa katakus sa kapatanunan pinaagi sa Youth Affairs Development Office katambayayong ang Sangguniang Kabataan or SK Federation sa Dakbayan. Ang mga aktibidad na sentro sa sining, kultura ug pag-ugnat sa kusog aron malayo usab sila sa mga daotang binuhat. Gipasalamatan sa nasampit ng opisyal ang tanang mi-participar apan na ngayo usab o pasaylo tungod sa pagpaubos sa budget ni ini.
5: Always, no, ang support na to pag-abot sa mga iyon ana na magigit kanunay ang LGU.
4: Ang nasampit ng aktibidad adunay tema nga Built to Shine nga magdugay hangtod karong simana. Mga katropa, aron adunay dugang resistensya sa mga aktibidad sa syudad, mag-santon, vitamin C, alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghead, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Cherry Sligid sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Katapusang hanay sa itong mga balitang regional, akusado sa paglugo sa minor de edad na dapa na sa kompletong detalye. Nanukad sa XFM Pagadian City, katropang Stanley Duwinyas.
1: XFM Live Live Report.
2: Nangayo karon og pasaylo sa pagdadasari Mayor Samigo sa mga sidewalk vendors sa Dakbayan sa Pagadian human sa pagbantuman sa bag-ong polisi ang nagdelay sa pagpumalig ya Dublin sa kadalanan. Sumara sa mayor sabdan niya ang kahimtang sa mga vendors nga nanginabuhi pinaagi sa pagpumalig ya sa sidewalk apan gubikan sa direktiba sa DILG kinahanglan nga mupahawan og malimpyo ang dalan og banggida na pugos ang lokal nga pangagamhanan sa pagbatuman sa maong regulasyon. Gingon usab ni ko nga ipatawag una ang tanang abigtadong vendors aron na klaruhon og ipasabot kanila ang detalye sa pulisiya. Alayon ni giplano sa local government unit nga tagan og temporaryong lugar sa Boulevard ang mga dugay nang namaligya aron magkaparehong gihapon sa ilang panginabuhian. Samtang ang mga bagong vendors wala pa'y kasiguruhan kung maapil ba sila sa maong kahikayan or katigaran. Parin karong gihangyo sa lokal nga pagkagamhanan ng kooperasyon sa tanang sektor aron mapadayon ang kahapsay o kalinaw sa Dakbayan. Ang maong balita mga katropang yatod ganado sa Santon Gold Coffee Mix nagkapagabigana, nagkapagwabog, nagkapagwapa pagyuga. Katropa mo sa balita gikan sa 89.5 XFM Pagadian. Ako si katropang Stanley Duhinias, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Stanley Duhinias sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:26 ng oras mga katropa.
6: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob.

0: Baka Tropang Express Balita Sebuntag. Ini berdengung sa XFM 99.1 Mati City.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang hanay sa itong mga balita, sa itong mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Naihatod ka na to sa Santon Plus Copemex. Kini makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit. Ngahinungdan sa pagkawala sa memorya, pakusgon ang cognitive function sa utok. Ngamahinungdan sa pagkawala sa memorya, ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing. Og mupakalma sa nervous system. Tungod kay ang Santon Plus Copemex, wala kini caffeine mga katropa. Pag Santon Plus Copemex.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Hugot ka gilimod sa online media network founder nga si Franco Mabanta ang aligasyong nalambigit kini sa robbery by extortion batok kang kaning speaker Martin Romualdez. Isulti kini ni Mabanta nga doon sa mga tigbalita o gibarugan nga bakak ang tanan. Pipila ka oras na aresto may pagula o gapamahayag ang Peanut Gallery Media Network. Sa social media ug hugot nga gilimod ang aligasyon ug gisulti nga politika ang motibo niining talan ug set up lamang kini. Matod sa PGMN nga sa nakalabayng bulan nangandam ang ilang grupo alang sa usa ka comprehensive mong expose nga naglambigit sa korupsyon kang Romualdez. Gibarugan sa grupo nga wala sila naghimong pagpangilki ug gilimod ang aligasyon sa National Bureau of Investigation. Dugang sa PGMN, naghimo kini ni Romualdez aron pahilumon sila. Giangkon usab sa grupo nga nakadawat sila og mensahe nga nag-warning kanila ug ilan na usab gitugon ang ilang legal team nga ipagawas ang video sa publiko. Kagahapon nga daw gidakop sa NBI si Mabanta og mga kauban ini sa PGMN gumikan sa gingong pagpangilkil og 300 million ka pesos kang Romualdez.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:29 itong oras makatropa sa itong mga balitang international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: May hatod ka na to sa Vision X Plus katropa. Ang Vision X Plus kito yung paghimo alang sa mata. Nga doon ay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, vitamin E. Nga makatabang aron malikayan nga makabato ng glaucoma, katarata, guban pang balatian sa mata. Pag Vision X Plus mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Gipahibalo sa New Zealand International Affairs Minister Brooke Van Velden nga sugod 2027 obligadong moagi og citizenship test ang mga migrant nga gustong mahimong lugsuranon isip kabayan sa bagong pulisiya sa gobyerno. Ipahigayon ang eksaminasyon nga personal o gadunay 20 ka multiple choice nga pangutana sa English diin kinahanglan makasaktog at least 15 aron makapasar o makapadayon sa aplikasyon. Lakip usab sa test ang mga topiko sama sa New Zealand Bill of Rights Act, Human Rights, Criminal Offenses, Voting Rights, Democratic Principles, istruktura sa gobyerno o mga lagna sa pagbiyahe padulong o gikan sa nasod. Dugang ni Van Velden, nga mong test magkasiguro nga ang aplikante adunay igo nga kahibalo sa ilang responsibilidad o privilehiyo sa dili pa mahimong opisyal nga lungsuranon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:31 itong oras makatropa sa itong balitang sports karong adlaw.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Kaya hatod ka na ito sa Turbo for Men and Answer. Katropa, nakulangan ka ba sa performance? Dili na ito siguradong dili makulangan o maalang-alang si misis. Bahalag mang halang, basta di lang yun maalang-alang. Katropa, pag Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa mga suking butika nationwide. Pangalan pa lang, Turbo na. Sa kalibutan sa Philippine Basketball Association kan PBA. Ipakita sa Magnolia Hotshots ang ligo nilang depensa batok sa TNT Tropang Giga bisan pa sa imprinsibong performance ni Bull. Bisan pa og nagpasiklab og dakong scoring si Bull, napugngan sa Magnolia ang kontribusyon sa lokal nga pagdudula sa TNT nga nahimong yami sa ilang kadaugan. Ipasiugda sa Magnolia ang team defense og disiplina sa duwa nga nakapugong sa ritmo sa TNT og nakapahimo kanila sa pagdominar sa importante nga mga minuto sa duwa. Alang sa TNT, bisan pa og hayag ang duwa sa ilang import. Kulang gihapon ang suporta gikan sa ubang players nga nakapalisod sa ilang kampanya batok sa organisadong depensa sa Magnolia. Padayon karon nga nag-init ang kompetisyon sa PBA. Ug ilauman nga mas musamot pa ang aksyon sa umaabot pang mga duwa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:32 sa oras mga katropa sa atong balitang showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Gidayig sa Senado ang grupong Bini sa ilang malampusong performance sa Coachella dito sa Amerika. Personal nga may atubang ang 8 ka miyembro sa mga senador diin. Giyatagan nila og pasidungog sa pagdala sa ngalan sa Pilipinas sa world stage. Gila ni Senador Bam Aquino ang kahana sa grupo isip unang Pinoy Act nga nakatunob sa maong sikat nga music festival. Sumala sa resolusyon, ang kalapusan sa Bini nagpamatuod sa globally competitive nga talento sa mga batanong Pilipino karon. Gipasigurbo usab sa grupo ang kultura sa nasod. Pinagi sa ilang costume o kanta samtang nga nakini sa entablado sa California. Gawa sa Coachella, ikatakda usab silang pasundayag sa Grammy Museum sa Los Angeles alang sa usa ka special nga programa. Naglaom mga blooms nga mas daghang pa mga international tours ang himuon sa grupo. Maniini maong dako nga oportunidad sa Bini mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ang balitang showbiz Marites. Masod ka na ito sa Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, nindot kini, alang niya ito mga dunay pugis-pugis pamanit. Maligo ka tapos medyo gaspang yung pamanit, ay ka problema. Kay dunay Clear Skin Herbal Soap, ang sulba ni Ana, mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:34 atong oras. Good morning day sa tumaya katropa karon. Diha karon sa may public market. Good morning, good morning. Ay doon na day celebrity katropa nga si Teddy Corpus. Kailan mong Teddy Corpus katropa katong sa Noon Time Show ba? Og vocalist kini sa banda nga Rocksteady. Gikawatan apan nanikwat nakuhaan sa CCTV. Gikawatan din ni si Kuan, Teddy Corpus. O katong nangawat niya, nakuhaan usab. O CCTV footage. Adihan ang laay kay klaro kay naong katropa. Ito aning balikabutan nga mantala kini sa itong official Facebook page. Pwede ba katropa, nagasalamat sa mga hinahinay. Nga, sa mga katropa itong hinahinay nga ang nagpauswag, nagpasaka sa itong mga followers na itong Facebook page. Thank you so much, yan mga katropa. And ipalo lang itong official Facebook page sa XFM Mati 9, XFM, sorry, XFM 99.1 Mati City, okay? XFM 99.1 Mati City. Grabe ka, balita rin sa national katropa, no? Kamahay na itong founder CEO sa Pinat Group Multimedia o PGMN. Oh, grabe dinay ba ato sa grabe dinay sa Malacanang di daw wadot sila kaila pero doon ay mga hulag way video ng gawas na katropa dahi sila katropa. Ayoy! Ang ganda na kung saan po yung mga pasangil nini na ipahayag sa atong Attorney Claire Castro sa press briefing mga katropa. Ito ang atangan kung saan na pa isulti niya nini mga video na gawas ng picture na higa lagi na ay sila. Usap sa Mati City, congratulations sa mga katropa na ka-tune in karon. Medyo nitaas gamay ang gasolina. Pero congratulate Japon kay nabanggap nagpatas bisan ang pag-gobyerno sa iwan na takasabot. Pero sinabtanay na lang, importante nga natay gibuhat nga maayo. Ilatang buhat pa ayo kung unsay trabaho gipiyan na to. Trabaho ulan na to. Kaya bisan pag way nakakita na to nga narbaho ta. Nga narbaho ta. At least way nakakita ang tao na may nakakita sa taas katropa. So ang ginoon ay bahala na tanan na katropa. Laban na tagpatas. Ayoy! Di lang taman lamang katropa ha. Anara na simple. Alas 6:37 itong oras. By the way, katropa, katong wala katod sa atong Yes to Health Clinic and Pharmacy. Ang, by the way, ang talang produkto nga manungog ninyo talang sa XFM, din sa ang produkto sa Yes to Health, inyo na mapalit sa mga suking butika. Pero doon na gyapon ang katropa sa itong Yes to Health Clinic and Pharmacy. At mo dito. Kaya na kanindot, kapag maadto manggod mo dito, matampagan mo kung sa inindot alay yung balatian. O gana dito talang produkto dyan katropa. Alabawa, doon na kay balatian diya nga, si glaba ni mong ulo. Unsa ba? Unsa pa gibati nimo karon? Magdisurba kag lakaw ini kabuntag sayo tungod kay maminlo di mong kalawasan. Hala adto dito ka tropa. Kay para masultihan kanila dito kun sen indot yana, okay? Ang exact address ay Yes to Health Clinic Katropa Pharmacy na mimutan di sa may A Square Building, Barangay Central, Mati City. Okay, A Square Building, Barangay Central, Mati City. Ang tinamban nga address ani para makatuod ka kay Bisaya magita. Tinamban gid ato pag-explain. Okay, nato may mutan di sa may Baywalk, okay? Baywalk. Ubos lang yun sa bagong Pag-ibig office. O familiar ninyo lang opisina sa Pag-ibig. Ubos gid ni anak katropa. Nadra may mutang ang Yes to Health Clinic and Pharmacy. Di mo masakit ako kayong karatula na kabutang diha nga Yes to Health Clinic and Pharmacy. Abre na matag Domingo lang hantod Biyernes. Walay Sabado ha. Domingo lang hantod Biyernes. Mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Good morning dahil sa itong mga ginikanan karon nga busy na panisagay si Kai. Kumusta mga katropa? Kumusta inyong tirada karon niya? Unsa ba'y pamahaw na ito karon? Nindot siguro karon pamahaw kang kaning binisaya lang. Dugay na mukaw ka ng bulad eh. Siguro ugmay ni Gulik. Magbulad ko sa mong panimalay.
2: Ay!
0: O by the way, kagabi ha, naglinog. Gusto ko linoga. Actually, taas-taas na giyagyan nga linog kaya dito po sa Tagum City na igo. We don't know ha kung lapad pag yun kayo. Basta kay din niya sa Davao Rental, mismo sa itong Sibihanan, sa dinita na lukad sa Mati City, medyo mitayog yun ka tropa. And I think, nausba na po ganyan ang kadlaon. Mga around 4 a.m. or alas 3. Yan ang mga oras sa katropa, mga alas 3. Walang kong kabantay sa oras, basta kaya doon ay pagtayo gina, alas 3 or alas 4 mga katropa. Ang pinta ka nun ay mga katropa ha, inumduman na ito ang mga leksyon. Sa ito ang kaning kamahinian ng linog, okay? Kaya gamit na kay katropa. Alas 6:40 itong oras, dito sa itong programang Express Balita sa Bundag.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, mga katropa, naglangkob, huwag managpat ng mga balita. Karong adlawa nga nag-ipuloyon sa produkto ginawa sa Yes to Health. Sama na lang sa Santon Vitamin C Premium D3 Coffee Max, Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Max, Santon Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Vision X Plus, Turbo Formin Enhancer. Sa ngalan sa tinuray nga serbisyo publiko sa XFM Philippines. Huwag din sa XFM Mati 99.1, inubanas magmala sa itong station manager, katropang Arnel Cortez. Nakatropa, i-standby kayo mong sunod ng programang Bullseye din sa Davao Rental. Yung makawaman ng Bullseye man na si katropang Vicente Pichon de Port. Alas 7:09, yung makawaman katropa, i-standby kayo isgutan ng lokal, national, international o mga extra pang mga balita katropa, isgutan na. Din sa programa Bullseye, taon-taon ha. Yung makawaman, once again, si katropang Vicente Pichon de Port, ang Bullseye man din sa probinsya sa Davao Rental.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako kini si katropang Ken Acevedo, XFM News, Madayon Adlaw, Davao Oriental.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o gako ang inyong masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, kini ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: Balita sa Bundag. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihating sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: XFM 99.1.

0: sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin o CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa Premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng Premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng Premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng Premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang Premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory, at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang Premium D3 ay may sangkap din na Moringa Oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang Moringa Oil na nasa Premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lang

0: Assalamualaikum. Mata nga makadungo ko sa radio na nang tagpas ko. Nga ba kung makabaan na akong lula. Mata ni Paiso, akong gitisingan, akong giminto. Nakahirot yung buhat ng staff akong nabantayan. Nga nawala naman doon sa bakit sa kutang ko. Go, lupong-lupong. Bagong salamat sa Tantan Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Tantan Plus Gold. Basin pareha na ako. Baangay sa buwani. Ako doon si Jonathan Layaw. Tantan Plus Gold user. Papap-pap malay dalay.
1: Santon Plus Gold, tapak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom.

0: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Medyod magsakit nga akong mata ug magluha-luha. Bisa ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, di klaro na og dili na magsakit nga akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik na ko balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Pre, purma daw. Hindi ka makadto.
6: Purma da gani, pre. Pero may problema.
5: Ay, ano na aw?
6: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
5: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
6: Turbo?
5: Oo, turbo. Tumara. 30 minutos, antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Moon.
4: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Turbo.
1: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kan makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
11: Iya, Sakel, Mamawan. Kaning akong council, 1976, kami siya nagsugod. Dili na man siya maayo ang antibiotic mao nga dito nagpaingon sa Santon Plus. Kasi naku, ka na sa una hindi ko katulong ko. Lili mo nga na akong baba.
9: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
12: Oy, nalong gamugot mo na imong dagway.
13: Ah, sakit kaya akong tiyan lula.
12: Nga man.
13: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
12: Mali na nga ka

regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits. Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral

0: mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santo Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutaconjec with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutaconjec and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santo Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang tahid lang ng Santo Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santo Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
4: Santo Vitamin C,

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, guwapa ni Guro ay. Yummy cuties, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina ha?
2: Oo, baklan ka ka. Pero dali lagid bala. Iintagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santol Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Santol Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Katarimban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Mindanao, Davao Oriental, good morning, City of Mati. Welcome na mga higala, dali karon sa atong Wednesday special edition mga igsoon. Or Thursday edition mga higala. Dali karon sa atong pagpangalagad sa programang Bullseye. Bullseye. Adlaw nga Webes mga igsoon, pizza 7 na sa bulan mga higala sa Mayo. Tuig 2026. Uyugi ko ninyo mga katropa sulod sa 2 ka oras mga igsuon. Kapagkatod ka ninyo mga katropa sa labang labas ka mga impormasyon. Karataksyon mga panghitabo balita. Yung mga init mga higalag dagkong hisgutanan. Dalikaroon sa atong probinsya sa Davao Oriental. City of Mati. Napupuntaan sa Mindanao o Stibok Nasod, Pilipinas, mga higala. Kumusta ang atong mga katropa? Maing buntag ka ninyong tanan. Dali karon sa 26 tanan ka mga kabaranggayan, mga katropa nga nasakupan sa atong syudad sa Mati, mga igsuon. Dali karon sa katropa sa Tibok Provincia sa Davao Oriental. Sa atong mga kasigbit, mga higala, mga kalungsuran. Sa Tibok Probinsya, mga igsoon, good morning, Madayaw nga buntag kamay hurot. Welcome na mga higala sa programang Bullseye. Bullseye. Sanihin mga higala, atong ihatod ganinyo mga katropa ng mga dagkong hisgutanan sa atong nasod Pilipinas. Mga lapas nga katikaran, balita o impormasyon. Dili karon sa atong probinsya o sa syudad sa Mati, mga higala. Kumusta ang atong mga katropa, mga higala, mga ginikanan, mga silingan nga naminaw karumbuntaga sa tag-satag sa ninyo ka mga panimalay? Naon pa mga higala, maayo ang atong pagbata karumbuntaga mga katropa? Lumanan sa mayong panglawas mga igsuon o mga tanang gasa mga katropa. Ang tanang blessings karon gikan sa atong labang makagaho mga igsuon. Sa pangalan gihapon mga katropa, Sibok Banay Hanay ug pwersa sa XFM Broadcasting Network Philippines. Kini gihapon mga katropa, ang inyong anchor man Mr. Bullseye Mati. Inyong makaubad karumbuntaga hangtod alas 9 sa iyong kabuntagon. Kini si katropa ang Vicente Pichon IV. Nabagan mga higala, kaubala to speakers na wakang ato mga technical partner engineer. Sa technical side, mga higala, kauban nato karumbuntaga si katropang engineer Ken Acevedo. Na maguhay pa lamang nato, mga katropa, nabatian ang paghatudpod niya, mga higala, sa mga nakunang katikaran ng balita sunod sa 24 oras, pinagi sa Express Balita sa Buntag. Kauban po nato, mga higala, sa technical side, si katropang engineer Virgil Picong Ordinesa, mga higala. Pangalan, mga higala, sa among pinalangga o tinahod nga President and CEO na si Dr. Emilito Uy. Pangalan, mga higala, sa itong Vice President, Ma'am Olivine Uy. Pagdumalahan, mga katropa, sa among General Manager ka, Sir Edwin Garing. Sa itong pagtibon, mga katropa, sa itong Station Manager, katropang Arnel Gorte. Bayubay tag pagkahisgutan mga higala dali karon sa atong syudad sa Mati mga igsuon o sa atong probinsya sa Davao Oriental mga katropa. Bakit na kining mga nag-una og init nga mga isgutanan karong adlaw mga higala sa atong tibok nasod Pilipinas mga katropa. Sa atong mga katropa nga bago pa lamang naka-tune in live ta mga igsuon sa atong sibyahanan ng XFM 99.1 Mati City mga higala. Sa lilisuan sa inyong mga radyo, mga igsuon, nakipod mga katropa sa atong YouTube channel. Pwede sa ninyo search mga higala sa atong YouTube channel ang XFM Mati Official mga higala. Sa atong Facebook page mga igsuon, XFM 99.1 Mati City mga higala. Dawata mga katropa, mga higala, silingan ato mga pinalanggang mga katropa ang among kinasingkasing mga igsuon nga pagtimbaya. Ganha kaninyong tanan mga higala nga mong mainiton mga katropa nga pangamusta kaninyong tanan og sa inyong pamilya. Nining manindot nga kabuntagon mga igsuon ang murag nindot ni para karon sa umahan mga igsuon. Kato mga uga na kayong yuta mga higala kay murag nabisbisan gyud kita. Dali sa City of Baddi o Davao Oriental, mga katropa, o daghan pang bahin si Buknasod, Pilipinas. Medyo dagom karon ang panahon sa gawas mga higala. Atog yung mabati, mga igsoon nga posible, mga katropa, makasinati kita nining pag-ulan karong butaga, mga igsoon. Matod pa sa pag-asa, mga katropa, doon ay eksplanasyon ang pag-asa nini. Tungod kay Duda Karoy, tropical cyclone nga namataan. Gawas lamang nga bahin, mga katropa, sa atong Philippine Area of Responsibility. As of 3 a.m. today nga forecast, mga igsoon, kining si Tropical Storm Hagupit. Uyaw nig pangalan, mga igala. Hagupit, mga igsoon. Kung sa Binisaya pa ni mga igala, murang latigon eh. Ang gilayon, mga katropa, gikan sa northeastern Mindanao. Ana ang mga katropa sa 2,015 kilometers lamang. Ang kalayon inigikan sa northeastern Mindanao. O gagadala kini mga katropa, matod pas pag-asa o maximum sustained wind nga 65 kilometers per hour duol sa sentro or batang bahin ni ini mga katropa. Ang gustiness mga igsoon, kining sagol sa ulan na mga higala o kakusgon sa hangin naa sa 80 kilometers per hour mga igsoon. Kusog-kusog mga higala ang hatak ni ining naisikutan na tropical storm or bagyo mga higala kung musunod na diri karon sa atong Philippine Area of Responsibility. Yung sa pangalan pa ng mga katropa, murag mo aksyon na tang kabalaka ay hagupit yun mga igsoon ang ipangalan sa pag-asa ani. Ang movement ni ani mga higala westward o niya 20 kilometers per hour. Inay mga higala ang giring pag movement ni ini o palihok ni ining naisgutan na tropical storm nga si Hagupit. Anaana lamang sa 2,015 kilometers east of northeastern Mindanao mga katropa. Patod pa sa pag-asa ang Central Visayas, Eastern Visayas, Negros Island mga higala, Caraga Region, Northern Mindanao, Davao Region mga higala, apilda dire. O ang Zamboanga Peninsula. Makasinati kita og mapanganuron madag-ubon nga kalangitan. Ngit-ngit mga higala ang atong kalangitan karong adlaw. Inubanan sa kalat-kalat nga pag-ulan. O nalugdog og kilat mga higala tungod kini sa low pressure area. Kining si Tropical Storm Hagupit. Nga naan na lamang 2,015 kilometers ang gilay-on ini bago kini makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Inaagis pag-agi ni ini mga higala diri karon sa northeastern Mindanao gyud mga katropa. Posible mga higala nagpahimang no na ang pag-asa o dugang pag-igmat mga katropa para sa mga lokalidad nga agihan sa maong tropical storm. Posibleng magbaha mga higala o landslide tungod ni ining moderate o at times heavy rains mga higala nga ihatod ni ining si Tropical Storm Hagupit mga igsoon. Magraha ang ato mga lokalidad mga katropa diri sa Davao Oriental Pananglitan. Ato nang iandam ang atong disaster preparedness mga higala, ang tanang mga ekipo iandam na. Ang tanang mga ekwipo mga higala, ang tanang nato mga responders andam na. Sigurado mga katropa kay Ingunani, kaabtik mga igsoon, ang pag-organisa o kaalisto sa atong provincial disaster risk reduction management office o sa atong mga municipal disaster risk reduction management office. Huwag din iusap mga katropa sa atong City Disaster Risk Reduction Office sa City of Mati, mga igso. Kita na ito din sila mga higala, ingunani gani ang mga panahon mga katropa. Lahit po nighatak mga higala kung dirigyod mo agi mga katropa ang tropical depression o tropical cyclone storm mga higala. Ay dirigyod ni mo agi sa atos Mindanao mga igso. Gawas atong kusog mga katropa ng hangin. Adrigyon mga higala ang unang hapak Dining tropical storm nga si Hagupit, mga higala, bago kini magpa-westward, paingona dito sa Visayas o pulo sa Luzon, mga igsoon. Good morning, live mga higala ang atong sibihanan sa atong Facebook page. Search lamang mga katropa ang XFM 99.1 Mati City. Nagtanaw na karon ang atong katropang si katropang Randy Archaga Santisas. Good morning. May buntag o salamat sa imong kanunay nga pagsubay sa matag kabuntagon. Nato nga paglayag din sa programang Bullseye, mga higala. Amping mo kanunay diha. Sa atong mga kaigsunan nga na sa atong shoreline communities, mga katropa. Kaya na itong higala o pagkikinabi, unya mga katropa, ang atong mga kawani sa Coast Guard Station Davao Oriental. Ano ni sila mga higala, mga katropa, mag-una nga buplastar mga igsoon para sa mga strategic location o magpahibato sa ato mga kaigsoonang mananagat mga katropa at mga shoreline community sa Tibok Probinsya. Kung sila mga higala ang muhatag mga katropa o mandato kung pwede ba kita mulayan o managat sa kadagatan mga igsoon o kung suspended ba mga katropa. O naginim usahay mga igsoon nga dunay mga mamising nato mga igsoon in taon nga mga mananagat mga katropa tungod lagi po sa kawadon mga katropa. Kawadon ining ilang paginahanglan mga katropa para sa ilang pamilya. Kuha na lang yun, musugal na lang yun mga katropa o palaod in taon para mga katropa na ayon tayo mauli nga pinaghakon mga katropa diha karon sa tagsa nila ka mga buhan. Naingon sa ilang lamesa para sa ilang pamilya. May manidiri sa may ato mga kuan ang atong probinsya sa Davao Oriental mga igsoon. Hilabi na nindiri sa may Governor Generoso kay si Mayor Juanito Colota si Inuhalis mga igsoon. Ingon ani gani nga mga panahon mga higala. Siya mismo personal ang gatuyok niya sa mga shoreline communities o proactive po ang pagpanghatag mga katropa sa kining gikinahanglan basic mga higala, kining bugas o panudan para sa ato mga kaigsoonang mananaga. Kari para din sakit sila mga katropa matintan pa sa pagsugal mga igsoon sa ilang kinabuhi diha karon sa pagkurismaot o baot nga panahon para lamang mga katropa doon na sila mabit-bit mga igsoon nga mahaon mga higala na digamon diha karon sa tagsa nila ka mga kaabuhan. Sa atong magbalik mga higala sa atong mga headlines mga katropa karong buntaga. Mga barangay sa City of Mati mga igsuon nakadawat o mga dugang kagamitan ikan sa atong local government unit sa People's Administration ni Mayor Joel Mayuzi Almario. Davao Oriental Second Quarter PIPOC Meeting. Mas mo paligon mga katropa sa koordinasyon tali sa mga government agencies diri karon sa atong lalawigan. Samtang inauguration mga higala sa Task Force Marayag Patrol Base. Usak ka abanting alakang mga igsuon sa mas pagpaligon pa sa kahapsay o kalinaw sa komunidad. Doon ay survey po mga katropa, 90% matod pa sa mga Pilipino gusto mga higala nga muatubang mga katropa si Vice President Sara Duterte sa Senate trial mahitungod din ang iyang impeachment complaint mga igsuon. Dagan pa mga impormasyon ng balitang nasyonal mga higala at umbalikan kuman sa mga pahibalo standby.
1: Mga isong pinaka-pinag-uusapan ngayon dito'y sa Pool na sa Pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye! Bullseye!
2: Kapitan Lune!
3: Ura!
2: Utana ko pa!
3: Usa man ang imong pangutana?
2: Unsay! Spalis!
3: Sa unsa man?
2: Kanang, the boy is running!
3: Kasayon rana?
2: Si Kadaube!
3: Akuan, El Niño Misotoy!
2: Exciting!
4: The Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong bumiyan po din gasiyok. Nang buha ko mabungod. Kasi kaayo to, dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dumintin. Maayo kaayo siya. Gamit po Santon Plus, pwede po kayo sa iyo ang sa ating lawa.

0: Free Coffee Mix.
1: Ako dahil si Neil Ganiero, taga-sityo pagatpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong maltes atong niaging wakabuan, mas kayo akong sugar. Gani, indang nako pag-inom sa pinga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Husa ka mo, pag premium D3

Poison Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: Pure Skin Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Ethel Complicado Balam Anteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil. Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Una sige rang kataas akong blood sugar. Pero sukat nga niinom ko sa Sunfoam Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni inyo.
0: Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunfoam Vitamin C, Sister Pain.
4: Ako de si Randy, taga Cebu, sa Kasensur ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapa ko na mina og XFM. Pangit kayo ko.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Tukan nga na minaw ko. Karon ha! Nadawat na na ko bro.

nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaan! Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Pulsaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: sa us.
1: 7:27 in the morning, mga katropa, alas 7:27 na mga igsoon. Sa sayong kabuntagon, mga higala, diri karon sa atong padayon nga pagpangalagat.
0: Bullseye!
1: Sa programang Bullseye, mga katropa.
0: Bullseye!
1: Bawang gihapon ninyo karumbuntaga, hantong talas 9, sa iyong kabuntagon, mga igsoon, si katropang Vicente Pichon the Fourth. Napaganda mga higala sa itong mga technical partner engineers sa technical side. Kauban na ito, karumbuntaga. Katropang Engineer Ken Acevedo o katropang Engineer Virgil Picong Ordeneta. Dilita mga higala sa atong dugang pa ng mga impormasyon sa detalye na. Dili ato mga naka-line up nga balita mga igso. Dunay abiso ang pag-aasa ha. Kando mga bago pa naka-tune in mga igso, doon na tayo ginapaabot karon mga katropa na tropical storm. Dili si tropical storm hagupit mga higala. Kung sa diin na 2,015 kilometers na lamang sa east of northeastern Mindanao ang kalayo niini bago sa atong Philippine Area of Responsibility, mga igso. Ang movement niini, mga higala, westward, 20 kilometers per hour, ang maximum sustained wind anaa sa 65 kilometers per hour near the center, mga igsoon. Ug ang gustiness, mga higala, ala sa 80 kilometers per hour, mga katropa. Kusog na mga igsuon nga tropical storm o bagyo, mga higala. Ang Mindanao, mga katropa, matod pas pag-asa, light to moderate. Southeast to northeast, mga higala, ang direksyon, mga igsuon. Dining nahisgutan, mga katropa, nga tropical storm nga si hagupit, mga higala. Kadas-on sa itong balod karong buntaga, mga katropa, matod pas pag-asa, slight to moderate pa lamang from 0.6 to 2.1 meters, mga igso. Sige hapon na magkumpiyansa, mga katropa, tungod kay di kakumpiyansahan ang kakusgon ining siya tropical storm or bagyong hagupit, mga katropa. Gatool na, mga higala, sa pagsulod din sa itong Philippine Area of Responsibility. Dapat secured ang atong pamilya, ang atong mga panimalay, mga katropa, katong inyong mga importante, mga igsoon, labi na kung ang inyong lugar, mga katropa, bahaunon, mga igsoon. Alistog, maminaw ta sa atong mga otoridad, mga igsoon, ha? Unang abiso, mga higala, nga bubakwit, bakwit yun ta. Hindi na sila mag-abiso, mga katropa, higala, kung dili, mga higala, nakita nila, mga igsoon, nga doon na gayoy panginahangan. Nga muhawa kita una sa ato mga panimalay para dito ta mga katropa ibutang sa luwas nga mga lugar, mga katropa. Giringin ko na nga panahon, mga higala, nga din ato matagaan, mga katropa. Kung doon na tayo mga ginapaabot nga bagyo, dapat mga igsoon na dili lamang pisikal nga protektado ang atong pamilya. Dapat mga higala ang atong panglawas sa atong pamilya o kita mismo, mga igsoon, protektado. Mabita mga katropa sa inyong pagpangapis sa iyong kabuntagon. Dapat kaping healthy, mga higala, ang atong timplahon. Kaping nga makatabang, makalikayan, mga igsoon, kini mga sakit o balatian. Kini atong kape, mga higala, ang kaping healthy, dili lamang healthy, mga higala, nakapanambalga pa. Kini atong lamian o kaping healthy, mga higala, ang Santon Plus Coffee Mix. Makatabang kayo, kini mga katropa, nga malikayan. Makalikay kita, mga higala, o mapugnan, kini mga sakit o balatian. Takos good ini, mga higala, sa atong Santon Plus Coffee Mix, ang atong immune system o ang atong cognitive function sa atong mga utok para mga higala alisto kita kung di kita dali malibot, mga igso. Maregulate ito sa mga higala ang pagpitik sa atong mga kasing-kasing o mapakalma sa atong mga nervous system. Kung umuinom kita sa atong lamian o healthy nga kape, mga katropa, kini atong Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix o Premium D3, mga higala. Kung kape, mga higala, nga healthy ang imong gipangita, kape nga makatabang, malikayan, mga katropa, kini mga sakit o balatian. Tungod kaya doon na kini mga nindot nga natural ingredients sama sa kabunggay, mangustin o soya bean. Mag-Santon Plus Coffee Mix na kita, mga igsoon. Isang oras ninyo ni timplahon, mga higala, ang atong kape, walay side effects. Tungod kay all natural ang ingredients, mga higala, walay sagol nga caffeine. O walay limit, mga higala, sa tinion nga kita, mga pe. Gamit kini nga itong lamian o healthy nga kape, mga higala, ang atong kape nga tambal sa mga igsoon, ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Para po, mga higala, dali si punon, mga igsoon, ng atong mga kabataan, dili-dali, mga higala, labi na mga katropa, tugnaw karon ang huyop sa hangin. Katumaro na ito, mga higala, ang atong mga kabataan o tibok pamilya, mga igsoon, sa atong ascorbic acid nga Santon Vitamin C. kini atong santon vitamin C mga higala, doon na kini spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times mga katropa nga mas daghan og vitamina kaysa karot. Ako pong tabang mga higala sa atong paminaw kung nakasanton na vitamin C kita mga higala tungod kay mo tabang kini. Aron magpalambo mga higala sa atong immune system, aron ang atong pamilya dili dali magkasakit mga katropa. Labi na kay dili stable mga higala ang atong panahon karong panahon na mga igsoon. 7:33 in the morning mga higala, kauban gihapon ninyo karong buntaga si katropang Vicente Pichon IV. Dirita mga igsoon sa ato pang dugang mga impormasyon o detalye na. Dini nga ito mga naka-line up kay Iskutanan karong buntaga. Ang atong mga kabaranggayan sa City of Mati mga igsoon matod pa. Nakadawat kagahapong adlaw mga katropa nining mga bagong kagamitan para mga higala makatabang sa ilang adlaw-adlaw nga operasyon sa ilang mga barangay. Ang kining ato mga bagong office equipment mga higala gikan sa panudlanan sa katawhan diri sa syudad. Giturn over na mga higala sa atong People's Administration pinaagi mga katropa sa liderato ni Mayor Joel Mayo C. Almario. Kining nahitabo nga mass turnover mga higala sa mga bagong kagamitan ngadto sa matag barangay ubos sa local government unit o kun BLGU. Giturn over katubi aging adlaw mga higala diha mismo sa atong City Hall ground. Og matod pa ni Mayor Joel Mayo C. Almario mga higala nga kining mga bagong equipment igahin gayud kini sa syudad sa Mati mga igsuon para magamit sa atong 26 tanan ka mga kabaranggayan diri sa atong syudad sa Mati mga higala. Ya, matod pa ni Mayor Almario mga igsuon na tungod sa kining panginahanglan mga katropa nining mga barangay nining mga equipo mga igsuon mga office material office equipments mga higala mas lauman mga igsuon nga mas duna karoy igong katakos ug kadasig mga higala ang ato mga barangay local government unit tukod BLGUs mga higala sa pagpanerbisyo nila sa ila mga constituents ug stakeholders sa tagsa-tagsa nila ka mga barangay mga katropa. Ipahigayon ang maong seremonya mga igsuon diya karon sa Sambukan Hall sa City Hall Compound kung sa diin nakadawat mga katropa ang nagkadaiyang barangay o mga bagong kagamitan alang sa modernisasyon sa ilang mga opisida mga katropa. Lagip sa mga turnover mga higala mao ang mga computer sets, all-in-one printers, smartphones mga higala, portable speakers, whiteboards, apiltong mountain bikes mga higalang dungan mga katropa. Yagi anunsyo katong miaging simana mga katropa sa atong local government unit. Apil ato mga heavy equipments mga higala. Tag-binding ka plastic chairs mga igsuon para magamit mga higala sa mga pulong-pulong sa barangay. Kung saniin ang tumong niini mga higala mo nga mahimong mas paspas mga igsuon og epesyente ang pagkatiman sa mga panginahanglan sa katawhan diri karon sa atong syudad sa Mati mga igsuon. Dugay-dugay na po nga panahon mga higala bisag pangutanon na ninyo yung mga barangay officials nga dunay na turnover mga igsuon nga mga susama ni ini nga mga kagamitan. Diri pa lang karon mga higala kay bag-o naman ang atong administrasyon. Mao bitaw mga katropa nga usag yun mga igsuon. Usagi pa lang kamutan karon mga higala ni Mayor Joel Mayo C. Almario. Kining modernization mga igsuon dili lamang sa mga nagkadaiyang buhatan sa atong City Hall mga katropa. Apan diri mismo sa atong barangay level mga igsuon. Importante ni mga katropa tungod mga igsuon kay kuan kining mas epesyente mga higala ang pagpanerbisyo mangod sa usa ka barangay office or usa ka buhatan sa gobyerno mga igsuon. Kung sakto mga higala ang kagamitan. Kining mga portable printers mga igsuon, importante kayo ni mga higala para karon sa panginahanglan sa mga dokumento mga igsuon sa ato mga barangay local government units. Kini pong bisikleta mga igsuon, importante po ni mga higala bisag tagpila lang ni Sir Kabok matag-usa ka barangay mga katropa. Tungod kay mas makadugang kini mga igsuon sa mobility and timely response mga katropa sa ato mga barangay local government units sa panginahanglan sa sosyudad o komunidad mga katropa ubos sa ilang area of jurisdiction. Kining bag-ong computers mga igsuon kabalubo karong panahon na mga igala. Modern na tanan mga igsuon ang kinahanglan sa usa ka government office para maka-function kini mga igsuon ug sakto ug dili mabitin sa pagpanerbisyo ang katawhan mga igala. Kini po mga smartphones mga igsuon magamit kini sa ato mga barangay local government units sa ilang dugang pa mga katropa nga pagpanerbisyo ug pagpangalagad sa atong komunidad sa matag barangay mga igsuon. Basta kay dili lang mga higala iuli ni kapitan ang maong mga gagamitan o gamiton niya dito sa personal niya mga higala sa iyang balay, wag yung problema mga katropa. Oh, pero namatay Commission on Audit mga igsuon nga maoy mo audit ani pag-abot sa panahon mga higala. O oh, kining 20 ka mga plastic chairs mga igsuon dakong tabang na pundi. Sa mga panginahanglan sa katawhan sa ilang mga request diya karon sa ilang mga barangay mga katropa na abay simba ko lang mga higala lamayan or hayaon diha mga igsuon na mga okasyon mga higala kinahanglan tam hula mga higala sa mga barangay. Kining mga barangay local government units mga igsuon importante kayo ang function ani mga higala. Tagada mong example ha. Okay, ako bang nakaistorya ang akong ian nga dito sa Cagayan de Oro. Katong nagbati mga higala ang among anhing apuhan. Og na-dialysis in town tumong akong anhi apuhan mga higala ang atong lola. Ang barangay dito sa Cagayan de Oro mga igsoon kung asa sila na nimuyo. Mao in tao yung madali-dali mga katropa nga masampit sa komunidad ditong dapita. Kung dunay panginahanglan nga dalaon mga higala ibiyahe kining mga residente mga higala paingon sa ilang mga check-ups, dialysis appointments or schedule o bisag unsang panginahanglan nga i-transport ang usa ka masakiton diya sa barangay. So ingon ani mga higala may unta mga katropa. Matagaan mga igsuon og usa ka ambulansya bitaw. Ang matag barangay, total 26 raman ni kabuok mga higala kasi kaya mahinay-hinayan mga katropa sa atong people's administration. Ang uban mga katropa nga mga barangay, doon na yung mga ambulansya. So, gamay na lang mga katropa. Katong wag yung mga ambulansya mga higala kay mo magod ni mga katropa ang pinakadali na ma-access sa komunidad panahon mga katropa sa medical nga emerhensya mga igsuon. Ambulansya mga katropa. Alas 7:40 na mga katropa sa iyong kabuntakon. Good morning, mayong buntag katropang Tristan Wyatt Vigulay. Watching this morning mga katropa sa atong Facebook Live. 7:40 in the morning mga katropa, mabalik mga igsuon ng atong programang Bullseye. O si katropang Vicente Pichon IV human sa mga pahibalo, standby.
2: Sari-saring balita, balita. Expose, expose at kontrobersya, kontrobersya. Tututukan sa Bullseye. Sikap Lodi nang apply sa barberohan og dinhi.
3: Bisag barbero lang pwede na kay bao mapud ko mo gupit. Yun na pa. Ayo.
4: Basta man.
3: Oy, bata maning ni abis putahan. Day.
4: Basta ato.
3: Mga play unta kog barbero.
4: Hala, sorry. Sorry ha. Bayot yang. Among gitawa din eh.
3: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he.
4: Bayot ka?
3: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
5: Exciting! Sa Fountain Plus Gold user, atong paminawon.
6: Santon Villanueva ba?
7: Iga, Turok Banana.
6: Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix.
7: Kaya ako, sa una na
6: bandugay na to,
7: nga ako itiang ha, nabukod ako na.
6: Siguro marag-bula na siguro.
7: Sa kong likot.
6: Nakadungog ako kay Sir Indon,
7: matistingan daw.
6: Itry na ko,
7: inom anang
6: Santon Gold. Pero Santon Gold lang.
7: Ma-straight ako sa kasimana mo.
6: Teko ana.
7: Kasi isa lang, ganito.
6: Nga usa ka bulan.
7: Gamay mga kong bukol.
6: Nga ako isis ba?
7: Una, gamay kayo. Munggos lang.
6: Ito nagkadako na siya, marag-bulin.
7: Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas.
6: Mubag na ako ulit sa likod.
7: Mubag na ako sa kong lagay na ako.
6: Kanyang produkto sa Yes Toil.
7: Na paano, dako kay katabang sa kuha.
8: Zaston Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
9: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaston Plus Coffee Mix.
10: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaston Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaston Plus Coffee Mix.
9: Zaston Plus Coffee Mix, available nationwide.
8: Vision X Plus, user atong paminawon.
11: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ko kabal-habal driver, 42 na akong pangidaro.

0: kining hatod ang mga estudyante. Sa diha nga nakalungog ko aning produkto nga Visionix Plus, palitin ko, isulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw pag inom nako, pagkaugma, ako na dayong na matyagan, wala na pud ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, wala na pud niya. Wala na pud itong gitawag nilag tejom. Mula pa, salamat yung ko aning Visionix Plus capsule. Saka itong mga kapwa nako, habal-habal driver diha, nga nag-antos pud sa ilang sakit silang mata. So layon yun ni Visionix Plus capsule kay, kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Visionix Plus. Ang Visionix Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
2: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag hangtod paggabi. Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikagini sa hay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may nalang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag ka po ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busaka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
3: Uy, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavo.

0: Instant Plus Herbal Soap.
1: Yun is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha, try Instant Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
0: Instant Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Instant Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
3: Ako si Ricky. And I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain Reguid. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Kadali lang, kadali lang. Par! Imo na ipakulatan ng imong asawa nga. Bayot ka.
6: Exciting!

7:47 in the morning, alas 7:47 na mga katropa. Sa sayong kabuntagon, mga igsoon, dinigaroon sa atong padayon nga pagpangalagad, mga higala, sa programang Bullseye, mga katropa. Bullseye! Musta ka itong mga kaigsoonan? Garoon, nasa 26 ka, mga kabaranggayan, mga higala. Dinigaroon sa atong syudad sa Mati, mga igsoon. Sa atong mga kaigsoonang bao-bao o pedicab drivers, good morning! Big na kanunay, karubuntaga, medyo ka kurismaot, lain ng atong panahon. Sa atong mga kaigsunang nakakaroon mga higala sa atong mga pampublikong merkado. Sa atong mga palengke, mga igsuni, akaroon smadang public market, mga katropa, good morning. Madayo nga buntag sa atong mga kaigsunan, hurot mga higala. Karoon sa atong mga nagkadayang kabaranggayan, mga katropa, sa syudad sa Mati, mga igsoon. Atong mga katropa nga nakakaroon sa tag-sa-tag sa ninyo ka mga panimalay, mga igsoon. Unsa may atong gidigamo diha para pabahaw, mga igala, murag lami karoon ng sabaw, mga igsoon. Umbulad tong pangita ni kuani, katropang Ken Kagaina. Murag lami po ning karoon mga nilatan, mga higala. Nilatan nga tiil bitaw. Unya na ay kulikot, mga igsuon. Sakto din sa panahon, mga higala, karon mga katropa. Para sa atong proteksyon, mga higala, ha, sa kining dili masabtan, mga higala, nga lakad sa atong panahon. Pinapunta, mga higala, sobra o sa kabulan siguro ta, kundi ba duha. Grabe kauga ang atong nasinatian, mga katropa, nga panahon. Nagani sa kwan, mga higala, sa atong kadalanan, kita na imuabog na kayo, mga katropa. Muno na'y resulta, mga igsuon, kung way ulan-ulan, mga katropa. Medyo arang-arang, mga igsuon. Medyo nakatilaw na, mga higala, o bisbis ang atong kayutaan. Pero karon, mga higala, kay tropical storm maning pasuluray po sa ato, mga higala. Si Tropical Cyclone Hagupit. 2,015 kilometers na lamang, mga higala. Pagkulog lang yun eh. O makasunod na sa atong Philippine Area of Responsibility. Munang di na kumbiyansa, mga higala, atong pamilya, patumaron yun na ito, mga katropa. Yan ang atong primera klaseng food supplement. Atong premium D3, mga higala, gini ang atong soft gel capsule na makahatag, mga higala, og instant nga energy. Tungod mga ginikanan kay taas kini og medium chain triglyceride. Nga kung musulod sa atong kalawasan, mga higala, mudiritsyo kini sa atong mga atay, mga katropa, og mamahimong instant nga kusog. Yan ang atong premium D3, mga katropa, mo ang atong vitamin D3. Dunay VCO o Moringa Seed Oil Extract, mga katropa. Kini nga itong mga lindot ka produkto, mga igsuon, ang atong lamian nga kape, mga higala, ang atong Santon Plus Coffee Mix. Ang atong Santon Plus Gold, mga higala, Premium D3. O ang atong Ascorbic Acid nga Vitamin C, ang atong Santon Vitamin C. Kapalit kinitanan, mga katropa, sa inyong mga suking butika nationwide, ha? Ma-order po niyo, mga katropa, sa Shopee o Lazada, para online delivery na, mga katropa, ang tirada. Hindi na mo mahago, mga igsuon. Pero kung makaagi mo diha, mga katropa, pwede na ninyo mapalit, mga igsuon. Diha karon, mga katropa, sa atong Yes to Health Clinics, mga igsuon. Ang atong Yes to Health Clinic, mga higala, na himutang din karon, mga katropa, sa may ground floor lamang. Sa may A-square buildings, diha karon sa may

0: unsa mga higala ang haom ug nindot gyud nato nga mga nindot nga produkto para sa inyong paginahanglan mga katol. 7:51 in the morning. Good morning. May buntag Mr. Kenneth Poy-poy motoblog parenyo. Atong kuya og higala.
1: Bumusay.
0: Yeah, karon sa NBI Semro mga katropa sa Davao City. Kuya Poy-poy. Atong mga higala og atong mga kaubanan diha mga katropa sa NBI Southeastern Mindanao Regional Office mga igsoon. Good morning sa atong bagong regional director mga katropa sa kininiang NBI Semro mga igsoon si Attorney Garbo. And of course, good morning sa atong assistant regional director sa NBI Semro nga si ARD Gerald Laudi Intes sa Kuya GI. Good morning. Ang atong kuandiha, ang atong abtikon nga IA Russell Ace Valderosa. Good morning. Good morning po sa ato mga admin officers diha mga higala, personnel, Ma'am Rebecca Dagatan, Ma'am Melanie Ungkay, Rachel, Sir Anjo Ayop, huwag sa tanan pa. Dalita mga katropa sa atong dugang mga hiskutanan, karumbuntaga mga igsoon. Ang Davao Oriental ang atong probinsya mga katropa. Gipahigayon katong milabayng adlaw mga igsoon kining ikaduha nga quarter mga katropa or second quarter PPOC meeting kining Provincial Peace and Order Council meeting mga igsoon nga gilantaw mga higala nga mas mopalig-on karon sa koordinasyon tali sa mga government agencies diri karon sa atong lalawigan mga katropa. Naputos mga higala og paglaog ang baguhay pa lamang na humang ikaduhang quarter sa Provincial Peace and Order Council meeting mga katropa kaniadtong milabayng adlaw nga gitambungan mismo sa atong gobernador nga si Governor Nelson Boy Dayanghirang kauban kining mga nagkanayang kadagkuan mga katropa sa nagkanayang unipermadong ahensya o opisina diri sa probinsya lakip na ang nagkanayang nagkalain-laing heads of offices sa atong Provincial Government of Davao Oriental. Ang maong PPOC meeting mga katropa nga gipangunahan ni Governor Dayanghirang ataw kini mga katropa nga nagpakita pinaagi sila mga tagsa-tagsa nga report mga katropa nining mga positibong hisgutanan alang sa kahimtang sa kalinaw kahapsay mga igsoon mga ginikanan sa atong probinsya kung sa diin ilang makuting gituki kini atol sa Provincial Peace and Order Council meeting tanan nga mga accomplishments kining ilang mga kalampusan mga igsoon mga positibo nga nahimo mga higala atol sa maong meeting para karong tuiga mga katropa. Ang purpose mangod aning Provincial Peace and Order Council meeting mga katropa is to convene and discuss kining pag tipo nila pagtapok nila mga katropa aron mahisgutan kining mga positibo nga resulta sa paningkamot sa atong nagkadaiyang government agencies local municipal and provincial level mga katropa lakip na kining atong mga law enforcement agencies. Sa tanan mga katropa nga tan-aw nila nahimong positibo og indot nga mga programa mga implementasyon para sa ikaayo kayuhan sa probinsya. Subot pasabot niini mga katropa showcasing ni mga igsoon sa tanan nga mga positibo og maayo nga nahimo mga higala mga accomplishment nining ato mga nagkadaiya ahensya sa kagamhanan lakip na sa ato mga law enforcement agencies. Daw usa sa may presentar mga igsoon mao mga katropa ang atong brigade commander sa 101st Infantry

Infantry Pag-asa Brigade. Pinaagi mga katropa ni Brigadier General Vince James D. Bantilan, Philippine Army. Kauban mga katropa ang atong kasundaluhan sa 66th Infantry Kabalikat Battalion mga igsoon. Lakip na sa atong 67th Infantry Battalion mga higala. Inigduhapan ng mga battalions mga igsoon sakop sa atong brigade mga igsoon. Now, sa pagpresentar mga katropa ni Brigadier General Vince James D. Bantilan, Philippine Army, ipahayag niini mga katropa ang padayon nga kalihukan ubos karon sa Internal Security Operations o kon ISO mga higala o External Security Operations kung sa diin na ang tumong niini mga higala aron mahingpit nga makabot kining kalinaw mga higala o mga produktibo nga kaayuhan para mga katropa sa atong komunidad. Pinaagi niining giingon mga higala nga whole of government o whole of society approach kung sa diin dili lamang seguridad ang tutukan karon mga katropa kung dili apil usab ang paghatag nining mga nag-unang serbisyo pagkunhod sa kakabos mga katropa sa komunidad o pagpalambo sa mga komunidad nga kaniadto na apektuhan sa insurhensiya mga igala. O kinimanggod mga katropa, kinimanggong mga lugar mga igsoon, basta agihan gani ni mga higala nining komunistang teroristang pundok nga NPA. Wagi kay lauman mga katropa ang kalambuan niya. Malukop mga higala ang kana nga lugar mga igsoon sa kahadlok ang komunidad. Mabitaw mga katropa nga way gusto mo sulod mga higala nga investors, wala po'y gusto mga katropa nga mutuko dihang dapita o mga kininiang gambalay mga igwala, mga negosyo. Tungod kay mahadlok lagi, tungod kay dunay presensya nini mga teroristang komunistang kuan mga katropa. Kining teroristang pundok sa NPA mga igsoon. So muna mga higalang importante mga katropa kining continuity sa kahapsay o kalinaw. Pinagi nining giya butyag mga katropa ni Brigade Commanding Officer Brigadier General Vince James D. Bantilan, Philippine Army. Kining gitawag mga higala nga whole of the nation and whole of the society approach mga katropa. Daw gidugang pa mga higala ni Brigadier General Bantilan nga ang kalinaw dili lamang makabot pinagi sa operasyon sa militar o pulisya apan kung dili pinagi usab sa inklusibong kalambuan mga igsoon. Insurgency free in manta mga higala, bot pasabot wala na'y armed conflict o wala na'y armadong nga mga miyembro sa NPA dali karon sa atong rehiyon na let alone sa atong probinsya. Pero it doesn't mean mga katropa na wala yung mga nabilin nga remnants of supporters. Yan yung mga nabilin nila mga diehard nga supporters, mga igsoon nga mga sibilyan. Only dapat mga katropa ang matagaan og chance na makasabot ni sila mga igsoon kay giya tisukan ni sila mga higala og balikwaot nga indoktrina nining mga NPA. Muna kinahanglan mga higala nga ilang makapanalawsaw sila. Makasabot sila mga katropa nga gigamit lang sila niini og ana ang atong gobyerno mga katropa nga mas daghan og mahatag kanila kapag panerbisyo, tabang o komunidad pinagi sa pagsulod sa atong progreso o sa atong mga opisina sa na atong panggamhanan ya karon sa ilang mga lagyong komunidad mga katropa. Congratulations sa atong Brigade Commander sa 1001st Infantry Pag-asa Brigade si Brigadier General Vince James D. Bantilan, Philippine Army, mga katropa. And of course, congratulations sa atong 66th Infantry Kabalikat Brigade, mga igsoon. Mahitungod ni ining kalambuan, mga katropa, o ilagayong pagpaningkamot, mga igsoon. Nga masustiner gayon, mga katropa, kining kahapsay o kalina, mga katropa, dili karon sa atong komunidad, mga higala, o dili lamang sa atong komunidad. Apan paingon usab direkta mga higala sa tanang katawhan nga nanimuyo diring dapita mga igsoon.
Congratulations sa atong 66th Infantry Kabalikat Battalion.